0: botswerere lena no la tlhokala tsela bjalo ka metlheng lena le batsweletši motsweletši Boni Magopa, motsweletši Metšhini Cedric Temba, motsweletši Phetiši wa lenano le ke Mmapitsi Botlhoko. Go tswa go nna mogadi moremegadi ya ditšhoni moananwa ke re thokana šiwe malešana wa letswana
1: aowa ke lethabo ka nnete ke le lemeemeelo ka gore bafana bafana ši ba ba re beile mmepeng wa lefase ge ba kgone go fetela ka nnete legatong la bobedi la phadišano ya mogopo wa lefase e le go tabakgolo nna maikutlo a le nna ke afe bana ba tšiegala ka legola ke go leboge kgadi ya ditšhweni ke ba tamiša le bona bana ba tšiegala ka legola go le le kgausi mo baka bago ba theleditše ba le gona gareng ga tše dingwe ba ka letela tše sanko ka Gauteng e sola kgato ya EFF ya go ganana le go fetiša ditekanyetšo masepaleng wa ekurleni ba bang ba barekiši ba mebileng ba re ba lebana le ditlhotlo ge ba sepetša kgwebo ka toropong ya Polokwane ka Lempopo ba bang ba badudi ba Malawi ba re ba kwa ba emologile ka ge ba boela gae le ka romela maikutlo a lena re šeditše ka moka tšerediserogo mesong ya lehono tlhogopoledišano ke taba ya bafana bafana go 0784591988 goba tsopo letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba ge ba di tlaetše tse ba gopolang gore di a hwetšega lebele ka di-podcast go sabcnews.com go kwa tšheletše dingwe le ona ka go tlologa tshwantse be go tloga ga be le go ba go fitlha ka iri ya botshelo le bana ba tshegala ka le megala re gona re bula ka lena a re kweng le kwa bjang moleleng gona moya go foka ofe motho ke motho ka batho ka gore ya lothego le thelo tja lena re ithabela ka mehlahle tameng.

0: kotelingata e ka fita bokotswa final and then e ka mo ga re tobar tsagetse ene batho le mokala South Africa ya Bruce ye gale ile a palla ka 2016 fela gore ka ba 2010 e ya di kotswa final le sesimo ga
1: re tloga re o lebogile malesona re tshapa gore mo nako ya go se fetse pele re tla kwa le bathelete re ko gore na e ka ba bona ba reng re lebeletse yona ya ba re tsene ka ganong ga o ne bothata a re napere tse mabenkele.

0: 99 fela. Dintho la ka ja di gwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Ho ya ka nna, hona ga lwa ile motho. Bo shego le mosirare e ya gatlampana. Mosirare ke dithuto, ke togamano, ke go leka ka mo le ka mo. Bo shego ke go searcha, go scrolla le go streama. Ka Telkom Prepaid LTE 15 gig, o humana 7.5 gig mosirare le 7.5 gig bo shego ka 99 rand fela.
2: Meshongwana ya gago ya ka thoko bjale le yona e go tjola mohola. Recharge tjatji ka tjatji ka 25 rand go ba go feta. O dira tap to win sebaka meputsong ya go kgatlhisa. Dial star 180 hash goba o download my Telkom app. Go na le melawana le dipeelano. Telkom, possible begins here.
3: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Tula urutela marikin a Kaladuma Hardware Winter Special. Reka IPR Roofing Sheet 0,27 by 6 meters ka 279.90. 7 piece bathroom accessory set ka 399.90 fela. Le bathroom cabinet combo ki sete ka mibala le design tsa go fapa fapana. Go thoma ka 1,499.90. Dira kgopela mokitlana le kgolo. O ka gwetla go fitla go 750,000 rand le Capitec. Capitec ke moabo mokitlana le yadi boletsoe go le FSP. Go na le melao le dipielo. Kaduma! You save and score.
5: Ma seme pedi pedi go itjela kwa ereng e ya bohlano ina mile re ya mogela mothele jwa mathomo go ka gore na e ka ba maikutlo moya go foka o fira na mo megotheng ba le go gona go latela papadi e botse ka setlhopha sa naga bafana bafana gona na rengele ya Mexico thobela mothele
6: le ka ngwanesh
5: re tsogile ra lena
6: le rena re tshwile le ra tsorwa ba se re tswa ka fast 2
5: eh
6: lo dua jer sa tobe je maato wale jere ke bolala ma jore e na re jabule re tsage tu guru guru guru guru guru guru guru moya o foka moya le tabo e di frente se holo ma khato broko broko ke se holo o foka moya le tabo mara ba fara ba fara di le ba
5: ke nete
6: ya wa he ti ti ga ga la kwa go le na kwa wa o tlo wa sa tsaya
5: re a le boga wa e swanga botse ka nete ba re diretse le tjaji
6: tabo ba sa ba ite ga frente tobe
5: tobe
7: motheletse bafana bafana ba dira history
6: re tsheje re tswile ka maka a ba re di tsapwa ntsha re hantha ka bona ba ngwalo la history le bona ba ithela lena ka mathobo thobo re ya o balwa le batho re tsheje re hantha ka bona
7: la thaba le tswile
6: le bya le tabile
5: thobela motheletse go latela thobela
8: tobela le ka le
5: re tsogile ra lena
8: ke tsa tsela se tsapa tsodi tsabana ba mphakela ke re
5: tobela
8: re thabile kudu kudu re se lopa sa re ma sa bafana ba fana ke se ke pele ke se re be re se emetse di tlopa gore o tsiya di tlopa di ba pala go tsona tlopeng ke pele fela a re tene fela nna re nya go bona se lopa sa re ma se tswela pele a go lebogile se
5: re go lebogile le lena le hleng ga botse tobela motheletse
6: tobela le ka
7: la tlhaba le tlhoele le tsogile ga botse
6: ha re tsile re gara le a wa re ka motswana a mamelodi a wa ke le thabo rme ra le boa a ra tswela le fela
7: a se le tsole le fela ka nnete
6: a ene le Mexico ina re fine chance re ka boelela ra kopana le yona re tsusa fa
7: ke nnete ke nnete
6: ha ba raloka ba fana ba fana
7: a ba raloka ka nnete re tsapa gore ba sa tlo dira jwalo
6: norme werke ke perrate tipele ka lebo
7: re tlo re lebo le thobela maikutlo a hore a rata bile re a thabela tjola mpele go dira seo ka gore manane wa tlokola ka moka misigaring a le gona tla tjola pele ntse a bolela ka phenyo ye history ye tla ba gona manane o ka moka a ile re sa tlo a tshile tjela rena re le file sebaka re tlo re lebo le e masimpeng tla metse tso go itjola ba re file wa mafelo mothele tshe thobela
5: thobela
6: you understand some of the palace
7: eh that is so
6: I am my teenage are pile re bona ke yo e pile re tsanela le ma bana moya ba South Africa ga mogobo o kopane ka ona o bona e tshe hore tlapa rena e o bina ke win re nya ka la re
9: hala la bafana bafana hala la
7: tobele e ya mishumo ngulukile a re ba leboge maleshwana a re ba leboge
5: re ba lebogile ka sona se bopego se ge ba laeditse thegole le rato go bafana bafana e tswela go pele go ba bea mmepeng wa lefase ka nnete le rena re bala le batho gale ditshwane fela ka baka la gore tse dingwe ditaba le gona di gona tse le gore di ama maAforika Borwa mshito o tshwanetse o tswele pele re diribega gana fa re tla wa mohlomongwe mola metsotso e gagabela kua gore e be e re ya boselela mohlomongwe re ka batopa babedi ba mararo e fela gabela re nyaka gore le baka kua Gauteng re ko gore na e ka ba go sepela eng tabeng ya EFF le sanko ga di tshwene
7: ga re lebelela ditaba tsa dipolitiki go di go lebeletse gore le bile dikgetho tseo di tla gore lebelele masepala wa Okirulene le gore ke gale o ntse o le ditabeng go mega bya le re bona sanko ka Gauteng le yone e tlobetswa ke taba ya gore EFF e be ile kgatlhano le go fetishwa ga ditikanyetso tsa masepala wa Okirulene go me ga bya le re amogela sanko ka Gauteng ka tete Abraham Mashitshi ba ga Mashitshi re le amogetse lenano la tlhokola tsela thobela
10: Ga di re tshwenya re tshwenya ba ga se re go dumediše re re gape phambele ka bafana bafana phambele
7: a go ye pele le pele bjalo re a leboga le ntšhitše maikutlo malebana le ditekanetso tšeo di bego di fetišwa masepaleng wa Okirulene gomme le laetša gore le a tlhobaela ebile ga le kgotsofatše ke kgato yeo e sepedišitšwego le ka tlhalosa seo
10: re le ba le go tla sanko ka Mogauteng mma gore re tloga re ipea taba e ya EFF ka ntatlhe ebile re e tshwela ka mare ka gore e dirisa ditirelo go ya bathong ka gopola maleba mola re be re bontšha gore EFF a se mokgatlho o ka dirang setswale le lona ka gore ke bo malala a phethoga jale re makaditse ke taba e leng gore yena ebile molekgotla phetiso a tša masheleng ka mola Gauteng yona tate Tumka e le yena a tšhala mmoya gore ntate Qakatsa e leng yena mera phetiši ka kua Okirulene a tšhikose maemong a gage pele bona ba ka vota le African National Congress gore ba fetiše di-budget
7: e ge le bona o kare se segologolo ke eng se e le gore EFF e feleletša e dira se a le bona o kare ke digogagogane tšeo e sa le go di ba ona masepaleng wa Okirulene ga e sa le ngwaga o thoma le ngwageng wa o feta
10: re tkwešiša gabotse gore ka sekgowa ke se ba reng ke bitterness a ke re le a gopola re mogala bola ba o rakilwe ka mola le malaba ga re be re bontšha gore mopirimi ya panyatsa le sepo molokela jang ka mogare ga cabinete ka gore o na le mabarebare a go se tshware gabotse le go tshware sekgwama sa masheleng a Okirulene gabotse jale o tshwana le ntho ela ba reng ke anger ke ka mo e leng gore o re ANC tlošang monna o pele-pele lena lenyaka re le botele jale EFF e seke ga e bapala dipolotiki tse botse e seke a bapala dipolotiki tsa maphelo a batho ka gore ka seke ra dumelelana le bona ka ge re ile ra bontšha le go maloba re elwa le bona gore se le se dirang lena ba lekgotla la African National Congress go tša EFF le se sekgwama se segolo sa naga le re le tlo šomišana le bona le a e phatlha jale le kgone ba ba bontšha dikgala tsa bona ba fetogile ba bontšha gore ke batho ba mokhutamang ba ba patlametse
7: go ya ka lena le bona o ka re ke eng seo se tshwanetse go dirwa ka masepaleng wa Okirulene
10: se molaetša o rena re ka go fang badudi ka moka ba Gauteng sesemogadi ke gore baswa le batho ka moka ba tswe ka makatana mane ka di-4 tsa November ge ba ya go vota ba voutele lekgotla la African National Congress gore selo se sa mmuši wa motlhakanelo se fele ka gore ke sona se se dirang gore makgotla ka moka a dipolitiki ba reng ba dira coalition ga ba dire coalition ka botshepegi ba dira coalition ka di-deal tsa gore o mphase ke go fase nna ko utswa ka kua wena o utswa ka kua jale ke ka morereng ga ba fe African National Congress ba gore ba kgone go gabena ba dire mmušo ba le tee re kgone gore rena re le ba sanko ka gore rena re sports person re ba seboleledi ba leng gore ba tlhoka lentsuko gare ga mmušo re tlo ne o dula re gagauthana le bona re sa kgathale gore ke ba semphato ka ge o tseba gore ga re dumele mo e leng gore ge e le gore go na le bonwenwe le bokgodu ka mogare bo dira ke bona ba lekgotla la rena re tloga re bantšha ka mogare re ba enolola jale ka mogare ga ntšhi ka mogare ga maswi gore a ba tswe ba tswele ka ntle ba emele ka thoko ba kgone go tshwetsa dikgatlhegelo tsa batho thobela
7: ge motho wa kare lena le le sanko le lebeletše fela dintwa tša sepolotiki ka gore ebile lenyaka le yena molekgotla phetiši Dunga a ntšhwa le bona e ka re ka ba phoshege ba ka bolela gore ntwa yelena e le lwang ke ya sepolitiki le lola ANC ka go lwa le EFF ka mo go tla petition wa yona
10: o ka go pela ga botse se se mogadi gore ntwa ya rena re lwela se ba se bitsang gore ka sepedi ke melatsana gore di kopana di robala di jele bread and butter issues ka le melatsieng ke mo ke ntwa e rena re lwang ka mokgwa e leng gore o ka lebelela history ya sang gore re le bona ba African National Congress re ba bontsha gore ge ba sena tsebe ba sa nyake gore thetsa re tlo feleletsa re kgogela morago re sa uauetse batho gore ba ye dikgethong ba kgone go ba voutela so ga re le dipolotiki tsa gore re emelela African National Congress mo African National Congress e ne mosaedi gona ande re nyaka go tsebisa batho gore ANC ga ena bothata selo bothata bo na le dikebekwa tse e leng gore re ne ge re bula mafestere menang ya tsena ka mogare ra ekgwetsa re na le menang re na le dilo tse ba di bitsang gore ke dikgomotsotsi makodu a e tlileng ka mogare ga African National Congress ba tlile go tlo ekgola jale nna re kwa rena re le sanko ko go lelekišana le bona ba go swana le bao maraemera dira sure gore lekgotla la African National Congress re a lethega re le ema ga botse re kue bontšha batho gore a ba ne le lekgotla le bantšhile ka mogare ga motlhako go fitlha mo re leng gona le golle makodu a leng ka mogare ga lekgotla bona ka gore ga ba kgone go ipolelela re tlo ba bolelela thobela re le lekgotla la sanko ka gauteng
7: ka gore ANC eo le bolelago ka yona e fokoditswe maatla a e sa kgona go ka buša e nnoši ka baka la dikgetho ka moo di sepetsego ka gona bjale ge le re etepele nnoši le ra le bolela bjang
10: bothata ke ka mogore re batho ba rena ba tlhoka nte ba e bitsang gore ke voters education ka gore ba bašoi ba le ge ba ya go vouta ka nako tsa dikgetho ge rena ba re file letsatsi la gore ga go ye meberekong go ya go voutiwa batho ba borena especial batho ba baso ba ya majwaleng ba ya go dira dilo tse dingwe ba di ya di-grocereng ga ba ye go kgetha ba bašoi ba le ge ba re ke tsatsi la dikgetho ba kwešiša gore maatla a dikgetho ke eng ba tseya go thoma ka mokgonyane ngwana everyone o e leng gore wa qualifya gore a ye go kgetha ba ya dikgethong jale re dira boipiletso gore a re ithuteng re le maaforika gore nto e ya dikgetho e botlhokwa holiday ya dikgetho a se holiday ya go ya go entertaina ke holiday ya gore re ye go fa mmušo maatla re kgone go tloba tshwara accountable thobela
7: gona ga bja le tetemašiši dumelang gore mmušo wa motlhakanelwa ke mmušo o le tlo phelang le yona go ya pele
10: re tlo phela le ona re a leboga mare tshwanetse re fefa gore re bereka le bomang ga re šome le bomang oba buša bona ba EFF ba ile ba sotlha ba da maloba mara ba makaditse ba vouta le bona ba da gore ba seke ba gane go patsetša tekatekanetso ya kwa ekuruleng
7: re tloga re lebogele ke modulasetulo wa sanco ka Gauteng tate Abraham Mashishi thobela
10: re a leboga mma gore ena
7: mo nakong ye a re lebelele mme ba raka gore e tsogile bjang ka mmaleswane banyana wa ga letswalo.

0: re, ra, tse!
1: Re tsena! Yo, Haggerty inside!
0: Yo!
1: What's that game?
0: Motholo mokakaka! Eba, na ye nyaka re bule ka kosha, man. Lolo! Tobetsa, tobetsa, tobetsa, tobetsa!
2: Tobetsa!
0: Yay!
2: Tobetsa!
1: Asombele
0: lo! Ay, man! Ay, man!
1: Siyola! Siyola le pete! Ah, ikwalela ko fase, ikwalela ko fase, ake tsi rona wa.
0: Ake ko selo, ake ko selo mo leng tie ka mogo.
3: Ya.
0: Ikwalela.
1: Asombele. Siyola! Siyola le pete!
2: Ay, ay!
0: I can't like a manju. Ka lebaka la gore ye ke motlholo. Morena re bana baka e seng gane be a le mane.
1: Aga. O boletse mo president maloba re watswa ke tisheng a fa,
0: E seng gane jalo man. No. Batho.
1: Siola. Siola le bete.
0: Ba tshile tshe ba thobela FM ka mogwele gore re go amogela ka gona le chatting le botse le chatting la history. Mo ile go reng ba fana ka nnete ba dirile motlholo bona. Sija.
3: Ya mwana.
0: Ke tlhapile ka half time.
1: Eba.
3: Nna jwa le tatse go botsa mwana. Ke tlhapile ka iri ya bobedi. Ene ile gore ke tlhapile ka iri ya bobedi ile gore ke tshetse ke le metsotso e maso metharo pele ga e ke tlhapa e ke le go dimoga paise ke
1: ya no ba tlhaba ro ba
0: e bo sna ntongwe ke baletse le go tsena go penong ya rena yo yo tikitimela msebedi tikitimela mushumong spanning
1: ya
0: gape le nyekilo bona ke ra ke tla o play le ka letshepisha ka re ga nka kwa ba re it's a goal Agetse
1: ba no. Wa le thabo ke le thabo.
0: Ke yo rawa, ke nyoko yo rasa ona kua.
1: Aha.
0: Re mo tshele jo thobela FM ma motlhage re rasa re go tena. O ska tena ga o tsbo ke le thabo la bafana bafana ba dirile history.
3: Re besha kai, re besha kai, re besha kai.
0: Ke lo tshe di bulelang cha chika la ma motlha re nyaka o tsbo ke mangare ka nama. Na ke tatla di ice a ona taba
1: se ja di ya kulapop.
0: Na ke tshwere di ice.
1: Tata ka kulapop a ona le botsa.
3: A na ke na botata ke kwa matsa nama bu.
0: Yo bona re tshagetse jo le kana ga re nyaditswe kudu re bone batho ba re bolela barawa re ka tsugile re latswitse go tsena ka gare ga di knockout bona ma motla re bolela jwang ke ntse re tlhare bolela re re wa tseba keng tshatshile le ngwana se sengwe se gona go fetoga mothile jwa thobela FM le le tshatshi ka nnete ke le botse botse ke tshepa gore le wena o thagetse ka lebaka la gore o sa tlile o kwa leshata lona le re thagetse bona re thagetse ka moka ma motho a ona o reng re thagetse ka moka mo ke nako a gore o lebale le mathata ao
1: aga itso
0: le mathata ao siwa ao makala tshodi kwang ke ka mogo kwa Instagram se tlhopa sa bafana bafana go ka ya letlaka le nna bafana bafana ka mogo ke tekwang ka gona ba dirile le motswako wa le kompo ile go reng ba ipsina ka gona ka
1: mogo
0: ile go reng Africa borwa ipsina ka gona le tshatsing la le khone mntle jo thobela FM re todu phela rasa mamotha ri ro rasa ri tshagetse I saw ge man I saw
1: I saw
0: mona ngwe ka no diega e ke rata nka tshula
1: ka bontsha
2: letlalo
1: ra bontsha wena
4: bona kgonagalo e thoma ka go dilo go kagane le batho ba gago ka molaija le ka mogala tiki eti a ke dilo tsa kgale tjeo man ka go bane 1 gig monthly WhatsApp bundle ya Telkom ya 30 randa fela tukinyana eti e fetoga dikgang dikgang tsa fetoga di video call go letsa o ka letsa upya ka video call di taba di tswa mahlong
5: Motopo wa khonagalo ke kgokagano ye botse. Re tshasa tjatji ka tjatji ka 25 rand tsa go ba go feta. O dire tap to win sebaka mipuchong ya go khatlisha. Dialer *180# hash go ba o download the My Telkom app. Bona le melawana le dipielano. Telkom, possible begins here.
6: Weshu, kgwetsa advantage ka

0: Ari Spirit e re fitlisa go metso ye masumbe ntlhano go tjo e ri yela ye botshelela misong ye botse misong ya lethabo ka sepopo go sona se ke ya tshega ka lebaka la gore mera wa ka kua Tshwane o ngwadile mo wa ke re lethabo gape le tla o diello je dingwe o ngwadile mo wa re wa tseba keke ka mogore thagetseng ka gona le ka no aga le mea go ela re re sa nya keng
1: he ban
0: o bola ora ke re ba iphutlamisha ba e gogeisha ba e tlosha mea go ela o khumana batho ba no e tlhomela yona
1: ba ba
0: se mola o ile se dule mo isone la ngudu la o
1: ke
0: a e bona gore le thabola ga wa tseba keng le ka mo le ba ja le moshomo
1: a re tlomang tlomang tlomang mikutwana you are the
0: ke mo cha mo ke re ka iria senyane ke nna motho wa mathomo re ka masenke o tla bona ka nna
1: aha ba re tlise tse di tirela gona mo re tlomileng
0: a ke kona ga botse gore ga dabe kwa go la Pretoria batho ba Pretoria ke kwa ba re toropo wa tseba keng ke tlhaka tlhakano batho ba opela bafana bafana o bo
1: sirurile
0: ya ke ka mogore di rang ka gona rena batho ba ka mona Afrika Borwa ba re nkinya ka bana ba ka le chaching la le khono nge le mpatamele mbana ba ka le tsi ba eng ka bafana bafana se se diregile mma motlhale ya kushisha gore go reng re thagetse ka mogo na World Cup ye re bolelang ka yona he mogopo wa le fase o re leng ka gare ga ona o ile go reng papa le mama ba lebelela television ba lebeletse gore batho ba kora wa kwa ntse ba yo ba le ka kua ba le bele je tele na wa kwishisha na etla ke no ngwana ka o tlong tlhalosetse gore o kwishisha eng ka sie mo ser le mo go tswana le thabolela ma motlhalle re go ele tsang ka lona na wa le kwishisha gore le ba ka keng ba tshwala ba leng ka kua le patlelong lo bona wa batseba o tsiba eng ka bona go diega eng botse botse gane bya le mona geng ya rena re tlo kwa bana ba re ba tseba ka nnete
1: aga tseba gore mola go dijo tsa ka tsa misong ke be ke ile gore ke golo re ya mo mafelo a be ka maholo mo ile gore re tla be re le ka kwa Zia Khala mo Sun City ya le jaji la le khono re tla ke re bole di tsena le o mongwe o wa dira ga tsi kana ka kwa go la Sun City o mo tseba ga botse ke ka kapa ya mino wa Rigay ka mo province ye ya Limpopo motho yo ke Dr. Colbert Mokwebu ibile gape re na le poledishano ye ile gore re tla ke re ya tlhake mo tsa monya le nane o nete ke gore re emetse jwalo di voice notes tsa bana iske ya tla ya thulana di voice note tsa bana jwale re tloke re tlhatholle ga botse ge ntjentje le gore re a subelela mo lenane o wini mashaba ka nete show o re bone motlholo bafana bafana e re bontshe se maka na moretla

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemela o isa tshe go le tlhakolo.
1: Ke a leboga le joy le ika ke nnete bafana bafana ba shumile ga botse ka bothaga bo bogolo ke ka fa bona re thagetse sa le ka masa ka mogong. E fela a re tshwareng tja ireng ya bosupa tseo re ka diletelago ke tja gore mmušo wa Aforika Borwa o lebogositse bafana bafana morago wa phenyo ya bona ya Noeti go lefela kgatlhanong le South Korea papading tja mogopo wa lefase wa FIFA. Go letetse gore komišene ya dinyakišo ya madlanga e tswele pele ka ditshepidišo tja yona mesong ya lekgono ka Bridget Mabandla Justice College ka Pretoria. O letetse gore rakgwebo bosimose Cat Matlala a tswelele pele ga kgorotsheko ya melato ya go matšhelete ya Pretoria lekgono fao go na go le kgonagalo ya gore go fitlhelelwe kwano ya go amogela molato magareng ga gagwe le lekalang la botšhotšhisi bja bosetšhabang. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bosupa go thobela FM. Seja o re tshwaretse tša dipapadi ke a leboga.
0: Boipshelo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Seja Moleta.
2: A ke leboga mamdluli motheletse madume a bo tseba setlhopha sa mathomo sa Afrika go thupa papadi diphadišanong tsa sebela sa lefase ke Tunisia ka ngwaga wa 1978. Morocco ya ba ya mathomo go fitlhelela knockout stage ka ngwaga wa 1986. Bjale ngwaga oo go kwa setlhopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto bafana bafana ba dira histori go ngwala leswa go makatša lefase ka go šašhara setlhopha sa Korea go papadi ye e leng gore be le botlhokwa dintlha tša e leng gore be di le botlhokwa kwa go romela setlhopha se sa Afrika Borwa legatong la mantšhano. Re kopana fa le mosekaseki wa dipapadi go SABC Sports mo go thobela FM e le go yena Maphalla ke Dr. Maphalla. Ke be ke bogetse papadi e le yena re boledišana ka se sengwe le se sengwe se e le gore se be se diragala. Ke na le nnete ya gore one ebile se a tlompotšago sona ke gore sejawe sa botlhokwa ke scoresheet re fentse papadi. A o bja le papa?
3: Let's go on a season to come back to the middle of the season. We're going to go to the last time. Get up, fun up, fun away!
2: Come on, look for a look on the car. I want to know. I want to come back soon, man.
3: Bona tsija a ke nya go re ke shoot mo raloko go tle ka mono ana ke ke ba raloko ka makana ga bona ba ile gore ba dirile gore le khono re ikumale le gore ma Afrika bona ba ile gore ya memela mo difatsa go ntsha rena o lebelela mo re mi le ena o tshile banking a gona go ba le tsere tsela sa nno o lebelela sa pele ba seko le la sa tsidi dinge sa mo la papadi la ithoma o tsoga a shimile ga botswa lebelela ga pele president ya ma 2000 re le mofuke mo go gare ba le patelo o ba laola papadi o lebelela ga gape le ena phepelo thole o ile gore go le khono gona o re di tswa e tshe ja go ya tshe re tsone tso go dira se lo re se dirile le khono re nene tsane ka dikgwele re romele dikgwele kwa pele re gone go khumana nno ka tlhano le bona naga ya kana
2: re ka ofela mothile thobela FM ntle le go senya sebaka re kopana le mamello yo le gore le yena o gona ka kwa dipapating mo le gore di gare di ya go dimole fase ka kwa Mexico mo le gore mothile tshe ke o mongwe o bala tedi ba le gore re khantsha ka bona ba le gore ba ile o thega stopa sa ba fana ba fa mamello dumela bo bo bo bo bo
4: Ay,
2: ay, ay! le boga moya
4: bone ba tlile ka mintsi ba re bontsha support ba re supportile ba tletse stadium ba supporta South Africa
2: yeah
4: no it's amazing
2: no ra le boga re le lakatsa mathlatso le mathlogonolo le lena ka fa o lipsine le keteke re dumela moya o o re fa ngona gore o ka re le rena o ka nama wa re tsena go isha pele ra le boga ngwana
5: Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.

0: Watsiba kira tsa go bolala ka mogwao. Ka gore le tshatshe le yatla ngwanetsi. Watsiba le tshatshe le yatla. Ka gore monna ma tsolani ka gore go nna le wena. Ore tsiba le tshatshe le yatla. Bala ga ke bala le ngwana la kala a mosi.
1: Opela lerato ka nnete re bone kgotso ke setlhopha sa e le goreng se go fa koša ye boikwang ya gore fodiša gabjale re tla ba re tswela pele re na le ba e le goreng ba ka kua mogala kwena kgoro ya tša thuto ka provenceng ya Limpopo ba ka kua mogala kwena re tlo kwa gore na morero mogolo wa bona wa letšatši ka ba o le ofe na goreng Timmy Thomas le mogadi ba le ka kua re tlo ba re boleletšana le bona mo nakong ya e sa fetsego pele gore ba re tlhalosetse tše ka moka morago ga semotšhitheletše
2: ga gona supermarkete ya wichipile go phala USave seo se ra gore o gwetse ditsheketso tse dikgolo le tsweletsweng tša gago tša mamoratwa ditlhokwa tša tšhika tšatši le tše dingwe tše dintši gwetša 750 gram ya Cremora Crema ka 49.99 le 10 kg ya rice ya speckle goba golden delight ya Sasco cake flour le ya U-brand super maize meal ka 299 ranta tša tharo dintšholakae tše dikgwetšela go fihla ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga USave fela mo dijo tše di bosedi bitšago ganyenyane ka mehla
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: na o gopola air fryer yeo o phelago go e lebelela websaeteng le lounge suite yona yeo o rile go e lebelela fela ka dintholakae tša birthday ya OK furniture tšeo o di eleletšago go di reka pele o ka di hwetša ikhumanele 16 kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense ka 3999 o seketše 400 le ketela ya mahala le Huawei Nova Y73s yeo e tlago le di-earbud tša mahala

0: Janganlah kau fikir 5 Jan Julai. Pula dalam apa kata di PLR, no. Let's
1: go. Drop Slutty Gang. Sifata na reng. Lika na pen la gao.
2: Kukwa gana pena Tobel FM mona kungye.
3: Tobel FM mushate watibole buitabisho kaneti. Kasupipo kwa sana se erreko gore na. Gore ingiti mitoa maza inala mkhadi. Aba leka kuwa.
4: Ari.
3: Eh, re tla ba shapo. Nka le tsena moyeni no tsama re tla ba shapo. Re tla ba shapo ka lena. E bile re shapo ka
4: le ba re ba o sale e ba shapo go thoma ka iri ya boraro. Iri ya boraro. Kire le joy.
3: Wa itseba gore ba re motho thagetse sa mokobeni sa bo pula ngwana ka checkers ke nna.
4: Ya, o swana le nna.
5: Dumela malome. TV ke a kwa gore ile ba matswa ke gawa, ba mothake le thabo fe.
4: Ke kere, gape o gopole. O gopole gore ka ngwa ga sekete magolo senyane masome masome senyane a 1998 o erke ba le ka sepedi. Ka ngwa ga wa sekete magolo senyane masome senyane seswai. Batho ba ba ile ba re gopisa ke France ba re gorometsa ka ntle.
3: Yeah.
4: Ka 2002 ngwa ga sekete pedi le pedi eh 2002 all right. Ke sekolomo ke sentjore ke tute ke kitisitse. Re ile ra khurumetsa ke naga ya Spain.
3: Aga.
4: Ka 2010 ngwa ga sekete pedi le some. Re ile ra khurumetsa ke Uruguay. Go ka gopola ga bona.
3: Ka go tsa botshabalala. Ya ke go
4: bona. Yeah. Biele wa bona go ntswa le. Re a phadima bana ba shurne le lebaka la go keteka a re ipsine
3: a go na le DNA ya go feta ye wo go polega botse gore ye re lebeletseng ka la morena Canada ba ba ntshi ba re a ro feta beno ke re fete ka nnete
4: re fete ka nnete
3: re fete ka nnete re ema ka lenjule le tsela gore re yo feta
4: re yo feta. Ah,
3: re le boga le joy.
4: Ba tlhile tsiwe. Dumelang go tlhomola ka ba le gona, nnete tsa tsinla le khono, re memilwe ke khoro ya thuto province ya Limpopo. Go thoma mola ka tsebisho ye le gore e dirilwe ke itsebagaditswe ke ri bialo ke be ga botse itsebagaditswe ke yana tona kgolo ya province ya Limpopo Dr. Popira Mathuba re le tamisha re le mo sekolong sa Dennis Mahlaba mo Mahlaba section mo ile gore ke gona mo Waterberg mo ke mo ile gore re gona tsa tsinda le khono re memilwe go tlothagolwa le solo le go ba yona tsebisho ya go laetsa gore bele ka province ya Limpopo re ke mishitse gore ba rutwana ba go tlo dirwa dikgopelo tsa segoba ka mokgwa wa online ge le ka gopola ga botse taba ye e ile ya diragatswa ke province ya Gauteng ke mengwaga e meraro e mebedi e fetileng kwa moragonyana kua pele le province ya Limpopo le yona e ikemiseditse go ka tla ka ona mokgwano gore baithuti ge ba ya dikolong ba dire dikgopelo ka mokgwa wa online. Ke se le gore se tlo direga tsatsing le kgono re tlo ba le yena tona kgolo ya province ya Limpopo Dr. Popira Mathuba o tlo ba gona fakwe ga mmogo le yena molekgotla phetisi wa kgoro ya thuto bomma lerole Ramakhanya ke bona ba ile gore ba tlo ba gona fakwe Mabungu lerole Ramakhanya ke bona ba ile gore ba tlo ba gona fakwe go tla go etelela pele yona thagolo ye ya tsebiso ya online ya dikgopelo tsa online gomme mo ka mokgwa go leng ka gona go tletse la go falala mo e le goreng ye ka baka la gore ke tiragalo ya province re letetse go bona baitapele go tswa diduko thutong tsa go fapana provinceng ya Limpopo di letseng tsa go fapana provinceng ya Limpopo baitapele ba di letse go tswa provinceng ye ya Limpopo di letsetse tlhano ba tlo ba gona fakwe la e kwa medumo e le gore e ba gona fakwe go lo thaba go a thabiwa go a ketekwa ebile re keteka gape le phenyo ya Bafana Bafana ka mo nageng ya geswa Aforika Borwa ke lambathomothomo se se diragala gomme tse e le gore di tlo diragala fakwe go tlo ba le dipolelo tse e fapaneng go tswa go baetapele go etsa le ena Dr. Popira Mathuba ka ge re boletse le ena mabongolo ro le ramakhanya bele ka mogotla petitsi wa khoro ya thuto la kwa diphala shiri ba feta mo ba ya bona kwa ba ya ke a sebelwa fa gape ke sepela le motsweletsi wa ka ke ena pare pare ka mogadi wa matlabe a re wa mpotsa gore gape diphala tse ga di le fela di felege tsa Dr. Popi Ramathuba ga mmogo le ena mologotla petitsi ma mabongo le ro le ramakhanya ba feta mo pele ga ka mo ei wa tsama keng ke lebetse di fer ke ke re tsaka ke ba bona ga botse e tsa le tloba bona mo mararo go di a di gokagano ke tse ile gore di a dira ga bona fa kwe Waterberg mo David yei ya kore le maema ke le maema wa diragala tse ile gore ke a se bona fa kwe ya ba le ke ke khono ba bona ga botse ke a ba bona ditaba tsaka di ntshepelela ga botse ba feta ba ya gona ka kwa tenteng mo e le gore ditaba tse di tla o diragala gona ka kua ka moka ga tsona ba tsena modiri o ka thoma nako efe kapa efe kapa kala gore go ya le ka dipeakanyo bo o tshwantse gore o thome ka iria seswai gomme go raya gore ge ba tsena ka ona mogano owe go thoma ka go opelwa koša setšhaba go a amogelwa baeng le ba mošhate ba gona gona fa kwe re tlo kwa ditaba tse ntšhi go tswaore ke ipotšiše taba engwe wena kgošhesetse ga mmogo le wena le joy ke ipotšiša gorena ona mokgwa o a ke tsebe gorena o tlo re lokela ka ge o ka tšhetsa province ya Limpopo re ne le metse magaeng gaeng tshwi a e leng goreng a ke tsebe gorena mokgwa o wa online o tlo re phethagalela na o tla re šomela na ke tse ntšhi bathelete re tlo boa go le ena re tlo fela re lesolela tse e le gore di a diragala eupša gone bjale re ke leleboge kgotse sese ga mogo le wena le joy re yeng dintlheng tsa ditaba ke a lebo
5: a re o leboge
6: ga mmogo le kgoro wa thuto ya motheo ka Limpopo ge go tsebaga tswa lenaneo la thekenoloji le go amogela barutwana ka dikolong tonakgolo ya Limpopo mma mohlomphegi Dr. Popi Ramathuba o tlo ba ntshe ge go tlhongwa semmušo lenaneo le leleswa la thekenoloji la go amogela barutwana ba grade R, grade 1 le grade 8 lenaneo leo le bitswa online learner admission system tiragalo ye e direga ka labone la 25 June 2026 ka sekolong sa Tennis Mahlaba go la Pakambeke ka seleteng sa mogala kwena e ba karolo ya tiragalo ye e botlhokwa ge go tsebaga tswa tlholomsa ka kgoro thuto ka Limpopo ngwaga wa 2020 tshela ke ngwaga wa diphetogo le tlhabologo
7: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tse di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC yeo e ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga le Joy le Eager a re lotšheng. Magareng ga tšeo di ka letelwago iring ya senyane go thobela FM ke tša gore moetapele wa March and March Jacinta Ngobese Zuma o re mekgatlho ka moka yeo e kgatha go tema magatong a boipelaetso a beke o e tlago e saenetse keno ya go tshwara magato a boipelaetso a o a tlhokago dikgaruru. Maemo a tšhireletso ka melwaneng ya ka province ya Northwest a ya go maatlafatswa go lebeletswe magato a boipelaetso a wa letetswego ka la 13 kgweding ye ya Phupu. Badudi wa motse wa Bogalatladi ka tikologong ya Athoko ka ntle ga Burgersfort mo Limpopo ba re ba phela ka letshogo ka lebaka la dikgotlhano magareng ga badudi ba bangwe le barafi ba meepo bao ba sego molaong. Ditaba ka botlhano ke tša iri ya senyane go thobela FM sejaro soretse tša dipapadi ke a leboga.
2: Boitshelebere papadi go thobela FM le Viki Sejamoleta.
3: Ha ke a leboga mamdluli motheletše dula le SABC mo e leng gore re go fa diphadišano tša sebena sa lefase tša 2026 all of us all in re kao fela. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tše tša sebena sa lefase tša 2026 di se tšwela pele. Setlhopha sa Ivory Coast se lebeletšwe gore le sona se tla fitlhelela legato la go latela re se ya o raloka le setlhopha sa Khurwa Khao papading ya legoro la E the Elephants ba maemong a bobedi morago ga go fenya Ecuador nete go le fela morao ga go fenywa ke Germany ka dinotse pedi go yete ye nngwe papadi Ecuador e tla beira loka le Germany mara loka gare wa setlhopha e le go yena George Matlou wa tloga setlhopheng sa Kaizer Chiefs morao ga ditlhatse nne a le mo setlhopheng se sa Soweto go ya le ka pudi ya tsela setlhopha se sa Stellenbosch FC ka motlhatlhi Gavin Hunt se kitimisha signature ya gagwe. Matlou o tsene mo setlhopheng se sa Amakhosi a etswa setlhopheng sa ka sa losika ngwaga wa 2022 e fela ka monatšhule naga sa nka tša motsogela gabotse ka lebaka la kgobalo ye e leng gore ka baka la dikgobalo tše e leng gore be di tloga di mo šitiša re bone a raloka makga a go balela a tshela mo setlhopheng a kane Simbeni Sekitinini Tshepo Tšhite le Prudence Godišo ke ba bangwe ba ba raloki ba setlhopha sa Aforika Borwa sa atletiki ke ba e leng gore ba etile pele sona setlhopha se go emela Aforika Borwa dipapading tša Commonwealth tše e leng gore di tlabe di ralokwa gona ka kua Clasco go thoma ka letšatši la 23 kgwedi ya July. Carolina Muchova o fitlheletše di-quarter finale tša Bod Womburg Open ge a fenya Irina Camelia Bengu a mo fenya ka 6-1. Motlhatlhi wa setlhopha sa DP Lions e le go wena Russell Domingo o rata setlhopha sa batlhatlhi ba gagwe ka šomišano mmogo ya maemo a godimo morago ga ge a tlhokotswe go sefoka sa Men Division 1 Coach of the Year go difoka tša CSA Cricket South Africa. Lions e thupile dipapadi tše nne tša day tša molokoloko ba kere tša tšatši tša molokoloko le go loba papading ya magaolagang ya One Day Cup kgatlhanong le setlhopha sa Titans.
4: Very pleased with the season, to have won another competition, and I've played well in that format, and then to have played really well in the 50 over competition this year and then losing narrowly in the final would definitely go down as another successful season.
3: Mutheletši wa thobela FM ke go gore na wena o rometse kgatiso ya lentšu wa reng fao
5: bafana bafana
3: Aubo, me moya wa.
6: Se le thabo ga mogoli ika di melamba na ba khosi ka mogashong jwele mokango ke ena le bimedisha jojo re motlotlo ka bafana ba rena bafana re le boga go menagane ba re dirile batho re tsene mepeng bafana sa yavena re le boga ge ba re kwile ka taba polpek ya bona ba sa tlhoba ba pala polpek ba kritile dichance tšentši tša go wina tanke re le boga
3: mafelela
7: nna ka mogoela gore ke kwatile ka kuje kwatele yuko Bruce ke potsa gore ka diteti le yena sa tlhasa boa mo awa mesong ya le gone gona ke tlhatswegile pele bana ba kgosi wa le ka fa ela gore setlhopha se šomme ka gona le ge e le gore motlhatlhe o na le go ya go dira diphoso mola le mola mara sa gonkgatlha ke gore ba gateke pele bana ba kgosi re halala bafana bafana halala re ga ite thobela fm 66 ke setšhaba ka mabolola ka makofane mošwa
3: ra leboga motshedi wa thobela fm ke tsona tseo a re tsweleng pele go keteka le go ba thekga ka ge e le gore re sa tswela pele ka leeto mošat
2: boitshimobja dipapadi go thobela fm le viki seja moletša
8: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela fm mošati wa tsebo le boithabišo.

0: in portions. Ka $199.99. Le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread. Ka $27.99 Kamuka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Ho fihla ka di 12 July. Ra shop right fela.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntisišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka sireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Sidibeng sa metsa mogago, sediba seo e re nang go sona re sa bakišang. Wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metšega. Ya ba semphete ko go fete re lebile sedibeng. Sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši. A ke metsa wa newa go ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši Maša. Nka lebala yo mpharephare moreji ya tau yena motsweletši.

0: a mararo re sa gatele pele a wa rno go mamo e khoraneng
1: a wena a rua go mamo khora mamtha ona re ikwishitse le nna ke kole bose etse re latela le Canada na ke chabe ke kwa ke sa chabe ke dutse yana
0: a le bile re ne le matla
1: a bile a ke chabe Canada nya go tse ba re ke mushama ba tlo ba a re buti
0: a re re ya tamisha ba theletse e dumelang dumelang go tlhomola ka balele gona ge le kwa gadi ya masogana e bolela gore le khonolotse tsela le naneo la CDBank naneo le gore le ikgethile re mo seleteng sa Waterberg re mo mo sekolong sa Dennis Mahlaba Bakenberg ke mo ile gore re gona gona fa go tsetsing la le gore mo ile gore re biditswe ke kgoro ya thuto ye ile gore e teletse pele ke ma le role mabongo ramakhanya mo ile goreng pito ye kgologolo ga botsebotse etjwa khoronya etjwa di khorontsa khoronya tona kgolo ya Limpopo re bolela ka Dr. Popira Mathuba ke ka fa o jetsinda le khono re le mo ge le kwa go bolelwa fale ke yena ile gore Dr. Popira Mathuba ke yena ile gore wa bolela fale o bolela taba gore ke yena ile nga shishinya gore le solo le la go ka dira di kgopelo online le tshwantse gore letle le thagolwe gona fakwe o ba tlhalosa ka yona histori ya gona re tlotla re tlo bolele le yena a kenya ko re ditse go nna di tla tswa go yena a tla bolele gore na goreng tsetsing na lekgono re le gona gona mo Bakenberg mo sekolong sa se se phagamego sa Dennis Mahlaba ke le boteng batheletse ke le tsebiše gore ga ke sepele ke nnoši ke sepela le motsweledijo wa ka ke yena pharepare ke mokgatso wa matlabayane ke morodi ya tau le ena mo a letamiša re letamiša re le gona fakwe gomme ke sepela le motsweletsi mo metšhineng ke yena tumodi motsefane ka kwa lefapheng la dikwalakwatso ke Lerato Phoofolo ke yena e leng gore o gona le ge le mpona mola mararang koding a dikgokaganyo ke yena e le gore o tla mpharaphara mola gore le nna ke bonale ke le kgone mpona kgole le kgausi mo letlabeng le le gona re le boga modiri wa rena o thomile e sa le ka pijana gadi ga mmogo le batheletse o re thomile ka go opela kosa sethaba ka morega fawe ra amogelwa ke meyara wa Waterberg ke yena matome tau ya tswala ka morega fawe ya ba ile gore le ba mošhate le bona ba latlhela la legolnyana gona o ka re botsa gore awa le mabunga ba kgoši langa ka fao ba reng le amogelegile e namile ka morega fao
1: a re buti e tshwarenyana jwale buti e tshware jwale
2: hei matšatši a botlhe re online ke di-WhatsApp call bo insta lives bo TikTok ga ke nyake go fošwa ke selo nna ke recharge di-social vibes jaaka ka Telkom tieletša ka 20 rand fela ke humana 500 megabytes ya di-social bundle tšeo ka di šomišago mo matšatši a le 7 napile WhatsApp Facebook Instagram le TikTok di re nnawe re tla kgona le go itshebanyana tšhomi bakgotsi ba dula ba nyaka di-updates bjale ke tshwanetse go dula ke le dilong recharge and tap to win share ya meputso ya tšatši ka tšatši dialer star 180 hash o na le dipeelano Telkom possible begins here
1: wa tseba ka fao marega a dirago letlalo le le omilego diatla tse di omilego le letlalo la go ngangega go gontši fela ke ka fao Nivea e tsena go gona Nivea Rich Nourishing Body Lotion e dirile ka 100% pure hyaluron le almond oil yeo e fago letlalo mongobo wo o swarelelago le bonojana boreledi le go bogega letšatši ka moka le ga go tonya ke ka fao maregeng a re go foša ka sona ke seo marega a go foša go ka sona letlalo la gago le apere tlhokomelo yeo e tswela go pele goba yeo e tswa go pele brave with the chill brave chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
3: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: wa tseba ka fao marega a diragago ka gona letlalo leo leng omilego diatla tšeo di omilego le letlalo la go ngangega go gontši fela ke ka fao Nivea e tsenago gona Nivea Rich Nourishing Body Lotion e dirilwe ka 100% pure hyaluron le almond oil yeo e fago letlalo mongobo wo o swarelelago le be bonojana boreledi le go bogega letšatši ka moka le ge go tonya ka fao seo marega a go fošago ka sona letlalo la gago le a pere tlokomelo yeo e tswa go pele

0: Brave the Chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
1: Re bona maitapisho a lena baso. Re o bona Shendesh. Hit Boss. Karishma. Hunadi the host. Matalani Mokgatla. Mamoletsi Thusago. Lebogang Tibela. Le ba bangwe ba bantši. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo.
2: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Mas me peditaro fela go tsa go yena eriela eriya senyane magagesho le tshitile ko ile gore malume tlhabira o gona gona go kwa le ri le rano motsana tsena gano ile gona sa dipakolla ga botse ka mabaka a leng gona go me a wa gwele marapo ke a lena ka muwe go tshima shatla le tsona ga botse le be le re botse re ba sa di ba go apea ba gona
3: a re khadi re a leboga re a leboga a ke tsebe ke le ke no tlhapa tlhaba tse ile gore di a diragala gona mo gone bele se ile gore sa diragala ke e le kwa polelo ile gore ya ya tswelela fa le ke yana Dr. Popira Mathuba a swere ba tla modirong ka lentsu gona fa le ke tse e le gore di a diragala gona mo a ke tsebe bebe ke bolela taba nngwe gadi ke bodisiša gore na ka ge province ya Limpopo re ne le dinagamagaeng kore dinagamagaeng mo e le gore network ga e tshware pele ke ipotsiša le mabane ke go botsišite ka rena re tlo e kgona na ye ke nagana gore karabo ya gona re tlo e kgwetsa go tswa go baetapele ba rena bona bo Dr. Popira Mathuba ga mmogo le molekgotla petiši mabongo le rolo Ramakhanya ke bona ba ile gore ba tla re tlhalosetsa gore ga botsebotse go šomiwa ka sebopego mang eupša modiri ona o thomile di a kgatlhampana sese o thomile ka pela ke bona o ka re a re tlo tsea nako go dula fa ge e tla re e re iria lesomepedi re tlabe re boela morago
0: awa e di a kwagala bothi re tlata re e kwa go rena ka nnete o nnete wa rereša gona ka baka la gore nako ke tswang ko thoko tse tša matlala a thaba ke gore ge o ba le maru o di o humana netweke ya gona wa tseba e ka re ene mokgwa a go ntšha mokgwa ge o ba le moya o di o humana ba ra ka seloke re a kwa gore o ne le maru ka montle goba o ne le moyanyana netweke ke ka fa re sa kwaneng ge re bolela ka selela thekeng epe mara re ne go golofela gore ka baka la gore ke dilo tsa maemo di tla no ba le ka mogwele gore di a ikgetha
3: ebile ankere o ka setsa malapeng a mantši bana ba šala le bakgekolo batswadi ba ile mešomong kaekae gauteng kae bele gona fa
0: ebile ba rere santse o gata le mabaka re a leboga ke nagana gore motlho mongwe ba dirile dinyakišišo ka ga yona ba humana gore ka tla ya kgona gore tswela mogola ke ka fao ba bonang ba buile le yona ba re awa e ka šoma mo dinagamagaeng motlho mongwe e ka šoma mo dinagamagaeng e dinagamagaeng ke leng gore motlho mongwe ka no tla ya tshwenya ba etano ba ba bona se ba ka dira gore ba tla ba kgone go lokela le gona ka gore ge be ke bophelo ba gone jale re swantse go no ikhumana re le ka moka o ne ka mogore ka dirang ka gona tlhabirwa kgatelo pele e tloga e le botlhokwa kere
3: ebile ankere go ne le metsi e mengwe re tsetse re tseba gore motse wa ntshe wa go tsa e le gore go ne le sekolo sa go phagama system goba tse pedi enabile dikolo tsa tlhatsana go tsa e le tse nne gona fao re a tseba gore ge ba tloga moo ba ikgethela gore ba ya go safe sekolo sa go phagama gona mo motseng onong pele go o diregang gona moo le gona fao go o direga dikgopelo go nyakega gore ba dire dikgopelo online goba go tlano ya le yona eo e tloga ega ka ntšha re tlo dikgwetsa ga botsebotse ba diphurulile gore go tlo diragala eng
0: age ra go kwa kgoši maša re tlono fela ga botse re gona gona ka moo re tlono bolela le bona bo tona kgole ge ba tlile gona ka moo gone jale re rata gore re ye go dintlhagolo tsa ditaba re ya ka Avaloria Faith yena re Don't Let Me Fall Again re tloga re ne le wena bute re mmogo re a leboga lena batho ba le gore ledutse le rena ba gopolo gore mogau o ka ngae le yena re tlo be re fetela re fetela ko go yena re kwa gore na e ka ba le gore na gabjale mo ba leng gona dilo di sepela jwang a kere

0: ke bona Thompson Therapy bona bare God got me ga ba le mesese ke soe fela go e gona e riela e riale so me ke na ka re boela ka kwa go la back and back mo ileng go shima sha re tle re go rena e ka ba re tshware tsheng ba re ba ne le moyeng re ne le moyeng ba re dilo duo di ga gona ka kwa le bo thoma ka tobetsa tobetsa dilo tsa ipere ka magage technology o phelo ba ga biale go shima sha Hoshi masha. Metso ye shupa fela ngwe gona e riela e ri ya le semere tlo ga re le boga ba ileng gore le gonne go dula le thobela FM re tshetse re tlhalositse gore tsatsi le khono le nana o le tloga le ikgetha ka lebaka la gore gone le mabaka bakana a mmala go mirela kwa gore ke fela ke ya Thabazimbi ke fela ke ya kwa go la Beckenberg ntle fa o magage show e mengwe ya morere ya radio ke gore re na merele matla fatshe ka tshedimo tshe dilong gona tsatsi le khono ga seletsa tshe fela magage show ke le tsatsi le alfasi la se mo se go thunki vitiligo magage show bona ge tshe kudumo batho ba mmala sa ga bo rena o ile gore ke mmala wa sibilonyana mo ile gore letlalo le palela ke go ntsha taba ya gore re be ba batsotwana ka mogoreleng ka gona wa khumana o thoma go kare wa khumuga khumuga ke semo se se bitswang gore ke vitiligo go mmeke ke semo se ile gore re ya bona se a tshwelela mo batho ma bantsi be re phelang le bona go me ba go ba le sa bona ba fela ba etelanga ka tshedi bitswang gore ke di dermatologist ka nepo ya gore ba leke gore ba bone gore na ba ka dira eng jwale le ge le gore a se semo se ile gore motho a ka no re motho a se a sepela sa sepelela ruri go ba mhlomongwe a se semo se ile gore mo ka no sa tla sa go matseleng e di ba gore ka nete go tlhokometse ke dingaka tsa maleba ena bile re bona letlalo la gago le ge le ba ka mogola le banka gona le thoma go fetola mmala le ntsha mmala wa o mo shwanyana kudu ena bile o tlabele gore letla ga botse a lebele mogwana gona gore le khumana le go makatsa e le ruri ba bang semo se se ne le mogwa gore se ba tsentsha gatellwa monagano le ga tee le ga nyane le mogoka kanyana a se semo se leng gore se swanetse se dira gore motho a gatelele ge tlhaologanyong ke semo se e leng gore se tloga se le gona epia se a laolega ba bane le masheleng ba se laola ba ya mola madingake ba ba direla dintsanantsana ba kgona go se laola ba go se be le masheleng ba no itlwelela ka makhutshana a bona a ne le ona gano ba no bona gore na go tla sa jwang lele rena se kwa shutela ga tshega le mesese ke mtlhano fela go e gona iri yela iri ya le some a ke tsena go shima sha ba gona na go shima sha le gona
1: nongkwa gadi o gona nkwa
0: ke gona ke go kwa go njwale ke gona ke go kwa
1: wa tseba ngwane shu nwa se eh ankere bya le kere ka mo le ka mo wa shisha ta eh pele re a le boga ba theletse re sa busha re tambisha re gona mo Bakimbeke mo sekolo sa Dennis Mahlaba re ne le tlhoga sekolo mo ke Jackman Jan Mukanzi tlhoga sekolo re le tamisha re le mogela go thobela FM
2: go tswabeleleng
1: a re ra le boga re le bogana kwa lena le ikwa bjang ge le solo le thagolwa mo sekolo sa gaboleng
2: eish e kutlwa ke le motlotlo e bile ke le boa le modimo a thaba sione
1: haleluya
2: go ntiela mo sal mo hau go phalla ke ditšhaba tsa Limpopo go tlang sekolong se se phahameng sa esho se se reletsweng ka kgoši Dennis Mahlaba 2 secondary school sona se mo lefelong le ba re ke Bakambeke
1: re a leboga re botse ka leeto la sekolo se e sa le mola o e bantlhogo ya sekolo sekolo se rata-rata bjang ngwaga ka ngwaga
2: Raipsina ga thuto ka mo Dennis Mahlaba bana ba dikolo tsa mabapi patsana mo Dennis Mahlaba ka bo ripana sekolo se se thomile ka 1983 sekolo se sa se thomile ka 1983 ka fetlwa
1: rwa oh
2: ka fetlwa rwa ke se bula se mo sho ka 1989 ke se bula ke MSc of education ntate Edgar Mosana ka la go principal a sekolo sa se thoma ka 1983 e be le papa Gwangwa ba latela ke papa Malapile ba latela ke papa Malapile o mong gape go nne ya ke papa Malapile ke bolang ka ena ke secret manager ya Mapela fa fitla nna ka 2023 mo lo gore dilo di le ya tšhentšha mo Dennis Mahlaba
3: ke wena chencha chencha
2: ka e fitla mo Dennis Mataba ta make a show ya hore ke bola chalkboard ka introduce a di whiteboard mo ma teacher a show e tutang ka di laptop so ruta bana rapla technology re na le bana ba o dia di robotics re na la hape le bana ba re ba bitsa ke humans in IT ba lo hore ba tswa national o emela Limpopo bali taki memla mola sekolo sa ishu se upon my arrival sorry ke khopela tswarlo bo la skoa
3: naga
2: ke re le ke fitla be so fara stream tse tharo stream sa mathomo be le commercial sa tla ba offera general stream ka mora ba offera science ka he ke ile ka ba lecturer ko le palliative college for 9 years ka ba ona o le botlhokwa re ke introduce the technical subject Dennis Mataba. Ke fitle mo ka 2024 ka introduce the technical subject he re bolela ka tsela ye re na le bana ba ba leng ka mo grade 12 ba ba dyang di technical marabatia mechanical technology which is automotive. This year introduced the civil engineering matlatsi e bile ngwana o motheo wa rena company tsoko wa o dia mechanical o re emela ko Polokwane e le ba mo file le basari se se latelang hape ko re sekolo sa ishu se se na le barutishi ba 26 e le go tlhoo ya sekolo deputy principal le di th se tharo and then matitere ke ma cs1 ke matitere a leng 21 all in all we are 26 in number ho fitlenga ka mo sekolong se e be sina le barutana ba 512 ka 2023 2024 sekolo sa e tshosa ba le barutana ba 636 2025 sekolo sa e tshosa ba le barutana ba 776 ho nyu ya tshere bolela so sekolo se se na le barutwana ba 893 sekolo se ke sekolo se ke se sa se bonala se fa secretary na ya Bakambek the result
3: se bonala se shuma botse
2: yes ka ngwaga wa 2023 e ke fitla bana ba le ba grade 12 they were 53 ra passisa bana ba 14
0: are
3: are swa re gona fa re editabe motlhomong go gone le tsetsengwe re tlatla re tlo se feletsa ka morago ga ditaba tsa iri ya lesome are editabeng ga di re se

0: tshwanetse re fitlhele le se jaanong e nngwe ebile taba ya gore Limpopo le ga e le naga magaeng le rena re tshwanetse re tshwane le bana ba
1: bangwe.
0: That's why le tla gopola gore ka state of the province address ke rile ha ke bolela mole karata MEC for education is directed gore ba ye ba bereke le team ya bona ba kgone gore tlisetsa lenane gole ka gore re ne re bone botlhokwa botlhokwa ba gore bana ba rena ba sokola ga re tla ko o nyaka di-space batswadi bona ba wes Timmy Thomas gona ba no ke le motswadi ke bereka kwa magoeng ke tlogetse bana le koko wa bona e ba boima ka gore koko le go ngwadisa bana o tshwantse a pepole ngwana o monyane a tsamaye le o a namela basi a re ke o nyaka space sa bana sa ditlogolo jaaka banong ka system e ka re molekgotla petiši oa tseba gore koko a ga sa pepola bana ka gore Timmy Thomas le ga le kwa Polokwane a ka kgona go registera bana ba gae Phophi le ga le kwa emagoeng a ka kgona go registera bana ba gae mo systemeng ra lebelela gape ra bona le gore le rena e tla re thusa gona banong ga re plana go aga dikolo e dependa gore ke ba mmuto ofe o ba kgonang go bolela kudu ba bangwe ba kgona le go fisa ditsela ba bangwe ba fishe di-library ba nyaka yona sekolo beanong ka lenaneo le le dira gore re tlo go bona gore batho ba utswa ga matlala motlho mongwe ba apply-a dikolo tsa metseng e mengwe ke ba bantsi kudu re o ba bona mo system ben molekgotla phetiso tla kgona go tla fitlhe a re hei tonagolo ape re na le bothata ko ga matlala o nyake ya sekolo se sengwe ke bone ka di-application re na ra kgona go bolela lebale ba ditšhelete ra mo abela tšhelete then a kgona go tla a bereka le ole wa public works ba kgona go aga sekolo koa ga matlala so e tlo re thusa ka mogoo le matichere o tlo kgona go bolela gore ei batho ba utswa ga matlala ke ba bantšhi ba tsamayang ba ya di-village tse dingwe ba iša bana ka gore ba nyaka matichere ya science a bana matichere ya di-mats di-physical science so ne ke kgopela ditšhelete re tle re tlo kgona go appoint so e tlo mo thusa e mo thuse ka planning e re thuse le rena ka mmušo so that is why re bone gore go botlhokwa gore re be le lenaneo le that's why re thabile kudu gore o le fitlheletse o dirile gore ka rena re le mmušo wa Limpopo ka moka re thabe mamoka
1: ae tonagolo mabane be ke sa bolela le motsweletsi wa ka ga mmogo le mašupša ka kua re boledišana re na re tlo le kgona ka baka la gore Limpopo le ne le dinagamagaeng kudu-kudu
0: that's why Timmy Thomas re eme ra se thome ka uno go jumpa-jumpa ra re tla le launcha ka kwa Polokwane re tsebile gore Limpopo ke dinagamagaeng a re le launche gona kwa Bakenberg magaeng a ka re mamotla ke le tšhitše kwa Polokwane le tlile mo nke be re no e launcha gona ka kwa if ever ne re nyaka o dilo tjaaka speed banong re tlišitše mo because re lebeleletše gore system e re na leng yona e tshwanetse e sute e tshwanele dinaga magaeng banong e a tshwanela
1: le network e ne le gore tlaiša tonagolo
0: a ke re ke le boditše taba tša di-network gore ke di tseba botse batho ba no
1: ke kgatlhile ke ka nagalo ya gago o tle o e tlhalesa ya mo Bakenberg e a nthabisa kudu ke no myemela ke nnoši ke dutse gona mo
0: yona ke taba eo black and chasena network at all so ke re nyako le bontse re tswa kgole le mmušo wa rena re o berekee ba o berekee le ba bangwe le rena re ya o berekela gone bene mamotlha shifa ke mangwe ne a tshepa gore Bakenberg mo ne go sena network mamotlha re launcha this online registration mara ke mang na tshepa mara a le a ba re a re bereke ba bolela mmaka ka nnete ke mang na tshepa so rena mo ga ke bolelelo jagale ke bolelelo ja bo 2000
1: re le boga gone be le ba theletse re tshelela gona ka kua re go theletse ntlha tsa ditaba re le ba studio 6 ke se ripagare go tswa iring ya lesome
2: se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
3: moshato wa tsebo le boithabiso re le boga tlhabiro re le boga le botona kgolo ka mo metsotso ke masomepediseswa e fela go tswa go yone e re yela e re ya lesome gomme re tona le thata le tsona magagešong tse re fela re kwa gore na tlhabiro wa borutlisetsa ba bafeng gomme tla re ge dilo di sepela ga botse motlho mora fela re checka le tlhabiro gape ka mola thabazimbi ke mogau wa ga maredi re kwa gore na e ka ba e le gore na yena ga bele ka ba le rena ba batlela ka kae ra se re go bolela gore ba tshaishitse ke ra a se ba tshaisha ke re go shimasha a se re go bolela gore ba tshaishitse maka shedula le rena le se ka bala shuta la ga tete le go pula gore le nna la se di beng tshe tshila le khone re tshe tshe re tlhalosetse gore le namile le tloga le ikgethile e le ruruuri go me batho re re bo abueng re pota poteng re tle re bone gore na re ka se go gore na ga botse re thankgolla tshe di feng go me re tla tshepa gore gona ka kwa go la Bakenberg ka kwa le tlano re ge dilo di sepela ga botse e tla re ka mrago nyana ra khumana le dipolelo go tswa go ba bangwe badudu ba mola motse mola ra kwa gore na e ka ba di ba mo motseng e ba ra kwa gore na ba tlabe ba tla ikwa jwa motlho mo ra kwa le ba ile ngore ba ba shoma go ngwa di shabana gore na ge selo se ba le disise we se swa se tlile sa go dira sa go shoma mishomo ka mogwa technology ge se fitlile ka mogwa no we e ka ba ile gore ba kwa ba ikwa jwang ke taba e botse magagešo la tsa ba gatelo pele re tloga re nya ka ile ruri motlho mo modimo a re thutshe le rena network re kwa le bohloko gore dilo tsa botse di kgone go tla mafelong a ga borena ee ka lebaka la gore bophelo ke thekenoloji gone jala o sana motho o go tseba gorena pene e tshwariwe jwang batho ka moka ba kgotlakgotla ba thobathoba ebile re bona kare seo se tlo dira gore nako e bolokege ka baka la gore thekenoloji e bontshitse gore le ka mokgwa wa yona e bontshitse gore e boloka le nako ga bane meseo se re ke masome a mararo fela go tswa go e riela ya lesome ke nako ya gore re o kwa phuti ka dintlhakgolo tsa ditaba ga bjale

re leboga re a leboga mmina thoko o mobotse gaogelo ke kana yena re di khoro ba re di khoro bulega ka bana mesese ke tsela fela ngwe gone re yela ire ya le sumete magishi tshe ya le khono re tloga re ikgetha ile ruri go mmere ya leboga etla re ka moraga di taba tsa ire ya le sumete ya belong re ya ka kwa go thabazimbi ka kwa thabazimbi mo ileng re tlo bolela le hlabira ke mogago ga maredi a re botsa gore na career expo e ba leng go yona e ka ba le rona dilo di sepela jwang go fitla ga biale go shima tsena ke a tsapa bjalo gona wa tseba re keng ai man wa kharikhela jwale go mere emetse go tla go bolela le bora drop wa ka mola Bakenberg wa ka kwa mkopane re ksa foshi go mere kwa gore na bona ba ikwa joang ka lena no le litishitsweng le lebotse magashi o radio se ya le moya ke ke tya ba tsa sechaba ke se tlawe ke lo sa sechaba sa re lidule le sedimo shegile le gone magashi o ga seletsa ji fela ke le tsa tshila se o sibitsang gore ke re chromo day go meke a mangwe a maemo a mmele ka mogaka tswelelang ka gona go me re a tseba gore motho ra bopege o di humana ba bolela ka di chromosome y di chromosome x di kwešiša ke dingaka ka botlalo ditaba tše jwa letšatši la le kgone ke letšatši la gona le e leng gore ebile go ka ya mafelong a mantšhi mo e leng gore ba tloga ba shetša tseo ka khumana le gore o ne le ka mokgwa e leng gore ba tlhotlheletša gore batho ba tsebe ka di-chromosome tša bona go efoga motlho mongwe go tla go tlhakatlhakana mo bophelong ge motho a phela ka fa ore re na le yona e tsebe magagešo motho ga a bope ke madi le metse le dinama fela go ne le dipolelo tša go tseba ke dingaka go atho dilo ke di-chromosome dula le rena go seke bashutane ga kete Tasha Coops and Elena Legend John Lee Gent yena bona ba re kereke ba re church e botlhokwa e le ruri kereke ke go tlhapa go ya moagong o rile go ba kereke ke pelo ya motho

0: mo molomo wa ka fase o tswelele gabotse ka dihlora dithutong tsa gago mo mphatong wa marematlo o dirago mo ngwageng o le thabora leboga mirwa re lebogile ke le thabaga rapatlhelo go lokile ka ona mokgono matlhako le tlhabirwa go sedibeng re leboga kudu-kudu re sa tlone go fela re boa moetsane go le tsopolela gore na di tswela pele go kgatlhampana bjang gona ka mo go Bushveld Career Expo ya ona ngwaga o wa 2020 tshela ke tsona tseoe jaaka Northam ka thaba sepi
1: Ra leboga go tshabirwa ra leboga mme se mme pedi sa rofela go tshe go ne re hela ya le semete re boela ka kwa go la Bakenberg re kwa gore na khoshi masha bona ba re tshwaretseng khoshi le a feleletsa khoshi masha aga rata re tle re ke go le bantshebela tshebela gore a wa ba re ne le moyenge ka mono mhlomong ka baka la re dikunope ba sa tobeletsa tobeletsa ba sa leka gore bakanya ka go tla go nna ba kgone go na ba gabotse e tla re ge ba tlile nako e sa le gona re ba boledisha gone jo le magesho tla re direng se ya le moya ke gospel first day ja tshila le kgone re tloga re itsina ka mmino wa sedumedi credo anele v daniels credo v daniels anele au a one wa anele o mo gabotse ke credo v daniels or se dilaka

0: Crano B. Daniel, see, a sedilaga. I said, Ilaga was over again. Ay, our mong little human and now, well, I want to go back and back. Masha Hoshmash,
1: ma.
0: Oh, our fifty.
1: Our fifty, the Hadi, Ralebora. Kenele ma manakidi matsebe ke bitsa ga botsema
2: matsepe
1: district manager molaodi wa Seduko Thuto sa mogala kwe
2: yes
1: a ga re le tamisha ma re botseng lena le ile la khwetsa tlhatlo ka baka ka ga lenaneo le thagolwang tsetseng la legono nke le re botse maitemogelo a lena
2: maitemogelo a rena ke gore lenaneo le letlo re nolofaletsa bophelo re le batswadi ebile re le lefapha la thuto ka baka la gore batswadi gantši ge ba applyela space ba swantse gore ba tsamaye ba thetha ba namela ba fologa bjale gone bjale ba no re ba dutse ka mo gae ba kgona go applyela dikolo tsa go fapafapana ba no romela system yona ya ba lebelela ya ba profilere o tshwanetse ke mo ka gore ba dula mo a o re nolofaletsa bophelo re le batswadi
1: lo netefatsa bjang gore kwa dikolong kwa tshedimoso ya fitlha ya ba fitlhelela gore le tle le kgone go sepela ka thelelo
2: ye re dirileng re le lefapha la thuto ko gore di-district director di-trainilwe di-circuit manager le di-principal ebile le bana ba sekolo ka bo bona lenaneo le le isitswe ra ruta bana ka yona programme goreng gore bana ba ba kgone go thusa batswadi ba bona ka molapeng ka re a ke re napile le a lemoga gore re le batswadi nako nngwe thekenoloji ya re fatlha bjale ba re mano a sebodu
1: aga o go ra gore ka mogolo nana le letlo sepetsang ka gona a siela ankre mo dinaga magaeng wa hotele re go ne le sekolo di sekolo tsa tlasana e ka ba tsepedi go ba tsetharo go ba le sekolo se se phagame go se sete ba se ba tseba gore ba le bakae a isa to tshoma jwa le go no re no ya ka re sekolo sa rena se se phagame go a isa tshoma jwa
2: ke motswadi a dira kgopelo application system ya monor address ya gagwe ke eng e kgona gore sekolo mabapisa gagwe a sese so ntwe e no change am fela go gore o dira kgopelo o dutse ka mogae o namile maoto mara di benefits ka moka di sale gona system yo lebella address baro wo o tshwanetse ke go kena mo ka re ke kgauswi le gae
1: aga re tloga re leboga nako ya lena ma re a thaba ka baka la ka lona lena neo le go itetsa dilo di tla sepela botse ka thalelo ma manakedi matsebe ke district director re leboga tle re leboga nako ya lena
2: go leboga rena se
1: aga gadiwe wa gopola gore
0: Buti
1: ke ile ka go segela kuranta ka ga sekolo se seng ka motoropong ka moe mo e leng gore go ba le mothaladi namile bonnyaopese ba robala gona moba tlhoma mothaladi batswadi ba e tla ba ba rekisetsa line wa gopola ba ba rekisetsaebile
0: ba ne le megabaruang ba ne lebogangka jwang bona batho bana ba ue ba ne lebogabaru le megabaru le boganka o mongwe a ba fenyang ka moka ka humana ola a tlileng ka nako a dula ka pele a nyaka o moetsa ka pele ba sebe le taba le lena le le badudu ba le tabe o e fedile ke taba maloba re e thabela temaneng
1: kgwebo ya bona e o ele ka mogono
0: ora ore
1: re le boga ga di re le boga batheletse re le boga le etlole le gore be re tswere go thoma ka iria senyane go fitlhaga bjale nna ke thomile mola ditlale le meso mola re ntse re sepela re theta ga di re sepetse le etlole le botse ka nnete ke le boga motsweletse wa ka ke yena pharepare ke mokgadi wa matlabe yane moredi a tau re a mo leboga re le boge tumodi motsefane ke yena e le gore o bantsweletsa fa lerato phoofolo ke yena e le gore o ba re mo mararong kodi ya dikgoka ka ganya gore re bile le letole le botse re leboge batheletse re leboge tsebe le re fileng yona gadiwe re a phutha jwale re a sepela re sa ile ja pele
0: o rele gane stampa sa sekolo
1: kereoba
0: ke stampa sa baeng oba ke stampa sa sekolo mara botsebotse
1: ka fokenee
0: awa lentse
1: lele botona golo ka kwa
0: eh re nga tshe tshe di ntshi go ba botsisa gore ke jela le pretuina ke re botsi
1: ke go ngwa thele
0: ke
1: go tlela
0: a e ke no ra re o ke kenya go bona o le ka ntshanyana le nna ka mmeli ke kenya ka ke o feta ka mmeli le ga tee ba re ke ya o tshwenya re a leboga re ka re leboga ka nnete maga ga shudulang le rena re ya kharikela.

bona vidani ha sarisedila ka watsari kinyi watsari ye irileli watsari leli cream ya kiri watsai chela ai chela kevia mo godimo ara kevia kinyi bari ke mata bari ke mai ari khapi u ka tsha kai ka mo kai eh kevia ke ka re bona kwa lena ba tele tshi ba rena ba botlhokwa ile ruri go mme re a leboga tlhapirwa phole ka mola lena ke kole ka re wa laela ge ile ra ke foshe le ga tete wa laela ibile le kgoshimasha ba setjo fetsa go laela go njwa le gore dan nampile ba phutha phutha seleng sa bona ba boya gae re ka re leboga magagesho ba ile ruri lena ko lena ko le dula le rena go sa kgathalege gore na re dira eng kana ko mang ra tsapa re le topetse ke botlhokwa go tswa go lena no lela le khono magagesho go pula gore nna ge ke katakata mo ke tjwa ka saka ka munyakola tlabe ke tlogela se selebza lady mahlakung tlabe e ipusheletsa ebe e bapetse mamane go mme go tloga fa hore ya ditabentsa e ri ya leso mepedi gore tloga ditabentsa e ri ya leso mepedi ya be long re tsena lana nong le le botlhokwa e le ruri e le go lana la taba kgolo ka bo Dr. Moloko Mashama ite ba tsholo tsa ke yena o ratile ke ba tloga fa o magare shori le ba go Dr. Tebze no ne le mankoko baby go mme ba tlabe ba etla ba re e ba le nna tula le rena ho ska wa shooter le ga tete e re magare shotse ka mkana ga tsona tseng ke be ke di bolela re di batametse ka Anthony Brown le group therapy bare God's got me nale nna ka sona se popa go sana se kirigichui le se sampala

0: tseleng e le go president Cyril Ramaphosa maemo a gagwe se ke ka morago ga gore moetapele wa economic freedom fighters Julius Malema a molatofatse ka go palelwa ke go sireletsa palamente kgatlhanong le kgopelo ya kgorotsheko ya e dirile gore moporesidente mabapi le pego ya karolo ya 89 yeo e amanago le taba ya phalaphala ye e ganang go fela kganetso ye e tsweletse kopanong ya komiti ya mabane ka laboraro moo maloko a ilego a atlhatlha sephetho sa goreu mospeakara sa gore a ganetse kgopelo ya moporesidente kgorontsheko eupe a kgetha go ema ka thoko gomme a dumelela kgorotsheko go tšea sephetho ka mokgwa o e tshwanetse go tšea sephetho ka gona. Taba ya makagoši e amana le maiteko ao moporesidente a go a dira gore pego ya setlhopha se se se ikemetsego sa karolo ya 198 sa 89 se se bego se ele se tsweletse pele ke moatlhodi mogolo wa peleng Sandile Ngcobo se se sekasekwe ka leswa goba se lebelelwe ka leswa gomme iphumulwe ka mokgwa o kgopela peresidente e be e bolela ka gona. Mo magareng ga bao ba ganetsago Malema o boletse gore taba ye ga se fela ka moporesidente eupia e ama seruti le go ikema ga palamente a gatelela gore didisa bjale ka mospeakara o dirile phoso ka go se ganetse kgopelo yeo ya kgorotsheko o ikwile go ya ka Malema magagešo kgopelo yeo ya Ramaphosa e tlhasela tshepidišo ya palamente ka bo yona gomme didisa o be a tshwanetse gore a eme pele a šireletse setheo sa gabo e le go the parliament. Moetapele wa Democratic Alliance George Michalakis le yena o tloga a ganana le taba tše gabotse o boletse gore ge mospeakara a tshwanetse go sebeleo se tšele tha kore tabeng ye ya go tlotlhaga moporesidente maemo seo se bolela gore a ka se šireletse palamente ge e tlhaselwa ke dikgorotsheko etse mang oo ke mang o oke Michalakis wa the Democratic Alliance ke maloko a le a masometharo tee a komiti ye ya mabapi le go tloswa ga presidente goba go tloswa ga president bathele ditake le bojeng ka letlha gore le lengwe maloko a African National Congress ka mo komiting yane a gare wa tseba a šireleditse sephetho sa thoko didisa bjale ka mospeakara ka ge le maloko a mangwe mothomongwe leloko le lengwe la phating ela ka leloko le lengwe la African National Congress bolela mo ka Cameron Dockmon o boletse gore go emela thoko ga divisa ga gore o thekga moporesidente batho ba kwešiše ditokomane ka moka di gona tšeo motho mongwe re ka kgonang gore ge re di lebelela re feleletsa re kwešiša gore ka nnete komiti e tla tswela pele goba a ona komiti e dumelelane gape gore ge go nyakega gore ge go nyakega moetapele goba bathuši ba moetapele wa botlhatse ba tla ba le maikarabelo ba motho mongwe go tla ba le maikarabelo a motho yo a kgethilwego gore a tla kgone go tsea sephetho sa maleba mabapi le taba ye gore e kgone go tswela pele gabotse ke bona o kareng ka taka ya goa kudu magagešeng ga ba ka taka letimelela nna ke sepela mo kae gomme go tswetsa taba ye pele magagešo ke nyaka gore re boledišhane le setsibi sa ditaba tsa dipolotiki monna gore fela re mmika magagešo ke Zakaria Moabelo mo kone re ya go dumediša re go amogela thobela
1: otamišanna ke tamiša le batheletše ba thobelefe
0: taba e ke e kutukudu ke be ke due e taka godimo monna gešo gore batheletše ba kuše o nna re ta mo kae gona bjale na go ya ka pono ya gago morena moabelo thoko didisa o dirile gabotse ka go ema ka thoko tabeng ye goba o be a tshwanetse a šireletse palamente ka gore ke yena mospeakara wa palamente ka go ganetsa kgopelo ya moporesidente ka kgorong ya tsheko ba tshwanetse a dieng
1: mospeakara o paletse ko ba kgatlhanong le wa mothetse go phela gore o dile ka kwa tatekete African National Congress o kgethilwe ke African National Congress ebile le ge bana kao motho kafoke seko se na le maatla a mantši kudu a go leka go motlasa jale go be go se bonolo go yena gore a be kgatlhanong le presidente o e leng gore ke ena a tshwere executive African National Congress gore a mo ganetse mo teo a nyaka go di dira le ge e le gore motlho mongwe taelo ebe e le ka mokgwa o mongwe ke taba yeo go ya le ka mokgwa ke bona go be go le molaleng gore a ka se be kgatlhanong le presidente ka lebaka la gore ge a le kgatlhanong le presidente ebe e tlo bontsha bokoa ka mogare ga African National Congress gore batho ba ba tswa parting e teng empa a ba ate ka kgato e teng go ya le ka mokgwa e leng leisang ke ditsamaiso ka gona gopola gore go fitlha ga jalo palamente ya rena e sa tsamaya go ya le ka party line ntle le go ya le ka gore na seo se le opela ga bona ke sese
0: Hey, ibo galo kwa galo mona ke sho sa tshe tshebela FM le go tagashala Afrika borongwe e menyana ke no ra nyane ke nya go fitlha le se sengwe ka mo.
2: Re bona maitapisho a lena baso. Re a bona shendesh. Hit boss. Charisma. Kuna di the host. Matalani mogatla. Mamoletsi tsago. Lebogang Tibele. Le ba bangwe ba ba ntshi. Tshebela FM.
0: O tsa le bala re sa le kgeding ya batho.
3: O kgeding ye. Ga re le bala ba so ba o banya ka go meshumo. Ba so ba o ba swere go dikgwebo. Ba so ba o ba thola go ba swa ka bona. Re tlhompha ba swa ka moka. Ipsi leng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. O shato wa tsebo le boithabiso.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tseo di ka go letelwa go thobela FM e reng ya bobedi o akaretswa tsa gore a bjalo rakgwebo Tumelo Nku o pharwa ka dipotšišo go komišene ya Matlanga mabapi le dipego tsa go akaretswa gagwe tiragalong ya go thupiwa ga diokobatsi go la Ayrton ka Johannesburg ngwageng wa 2020. O letetswa gore o tla dirwa ka tlholo molatong wa boradiabe a diranta tse di milione-milione wa Medicare 24 o amago bosimose Gat Matlala bekeng yeo e tlago ka laboraro kgorong tsheko ya melato ya ikonomi ka Pretoria. Ngwako wa baetapele ba setso le ba Khoisan o phaetse thoko dipego tsa gore baetapele ba setso ba dumelela bafaladi bao ba sego molaong o bula mabenkele ditšhabeng tsa dinaga magaeng. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.

0: shit wa tsebo le
1: botlhabi le kwa byang ge thobele FM ge bapfana bapfana le beile fao ile beile go gona le gona le thabong le o le go lona le gono le
0: ba go tshaba wa tseba ke kwa ke thabile re kwa re thabile naga ka moka e kwa bosi ge bapfana bapfana e winne ga na kwa nela ge felela ge masa kwa kora skoro sela di ke puntse di di metse ke bana ke o nyola ga maso ka khotsele ka gare ka ga ba fana ba fana ha ba ha ba le ke tsaya ke tswela mo balcony ke thetsa ka montle ka mo go go di bubusela mena melodi di betha melodi ka roba
1: Bien tsa ni wetse le gore ba fana e sa diemetse go ba kire e sa tlo ba gahlanong le jona le renka jona le ba emetse le bona
0: go Canada. Tla go re ba botjere ba Korea ba kwile ka letlalo ba puta putile ba ina gae. Next Canada re tlile mo ga geno bona na re ba emo ba re bona re go botse Canada re ba re noga ga letlo le moleti re go lateletse tsebe gore ba fana fana Savannah South Africa Savannah ba fana ba fana Savannah South Africa
1: ya erke tshe sfaka se ke go lebogetle moya go fuke fuke ona wa bafana bafana le tsatsi ka moka go ye ka moka ye a re thegeng bana ba ba borena ba ke re ya lebogatleng morena Tabila
0: ma go saba go le bana Tabila ma tlhwana France ke toga ma skupu ka mohlala tsa mokere hala hala bafana bafana hala hala
1: hala hala
2: se fetu e ke merero ya baswa mogweding ya baswa Omana no kamoka a thobele fela. Re pala le tshwane le kamoso. Kgwedi ya baswa thobele fela. Shato wa tsebo le tabile show.
3: Tshisa wena le popotwane. Tshisa dikudupjana tsa magonte. Tsona tsa go dumelela go ngwala mosima. Ntle le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho. E se go dithaile. Eupcha, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gabyale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Light. Hey, le popotwane byale le dira dilo tsa go swana le smartphone. Ho Citrus L05 o khotsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. Ke khotsa gala go Telkom le mabenkele a o tsiya go karolo. Telkom, possible begins here.
4: Marega ke a go tlo nya ma Afrika Borwa. Ke le tsa go tonya ka ntle ka cashback. Boloka motlhagatseng. Go mo rutetse le gaela gago ka insulation ya ceiling ya quality ya godimo. Gape e ya go dikisa tsa rena. Tse seketsa go motlhagatse le dikisa blankets. Tse be ya go metsa a fisha go na go etelele. Se fetoge ice block marereng a. Etela cashback ya go suba ke sa insulation ya quality le dikisa tse seketsa go motlhagatse. Cashback.
5: Marega ke a go tlo nya ma Afrika Borwa. Sentse go fisha ka gare gomme o ise go tonya ka ntle ka cashback. Boloka motlhagatseng. Go mo rutetse le gaela gago ka insulation ya ceiling ya quality ya godimo. Gape e ya go dikisa tsa rena. Tse seketsa go motlhagatse le dikisa blankets. Tse be ya go metsa a fisha go na go etelele. Se fetoge ice block marereng a. Etela cashback ya ga o suba ke sa insulation ya quality le dikisa tse seketsa go motlhagatse. Cashback.
6: Bino ke le tabo mo go ibalenna
7: mo shubulo o fitana botlhano.

0: Pielere. Bobo e bile kaete ya go ta ya mmala wa namone. E bile ya mushimanyana yo a be go rata go ira loshana ko lena ko ka moya. O be a tlana mela mebotu mushimanyana a le gare ya swere bobo. Moya ke mo ka lona o tla tsiya bobo e a phupusela kwa go dimo. Bobo wa sega mushimanyana a tswela pele a ketima ka lebelo gona mo kgaetsela ya mophonoga awi e a tswa ka letsogo la mushimanyana
1: kgaetsaka
0: awi mushimanyana a lla ga botlhoko o ile a leka go ka ketima a re wa ikitimisa eupša bobo ya ya godimodimo lerata dimele le letala ya tlhaba lešata bobo e le ga re isubelela godimodimodimo e feta ditsela mabenkele le diphaka gona mo e bego ya gona batho ba be ba ema ba e tlhalela ka ge e be e kgatlhiša setlhotswana sa bana se ile sa rialo bobo a fofa ka godimo ga motlhare wo mongwe wo mogolo mo go bego o na le setlhaga sa maeba
2: dumela o nonyana ya mohutama
0: Bobo o ile a fofa a feta fao ka boikgantšho e segale a ikhwetsa le godimo ga toropo go be go na le tente ya go kganya bana ba mmatoka ka methalo e nkego ke molalatladi o mokhwibidu o mosorolwane wa namune tala morogo bjalo-bjalo e be e le tente ya diserekisi
3: tente ye ke e botse bjang ge nka theogela kwa fase ke tlo kgona go e bona ka gare
0: bobo a rialo bana baka ka nakwana moya o ile wa ema nke o kwa bobo puu fase bobo ya wela fase rametlae o mongwe a napatla go yona a itopa rametlae o ile a rialo a le gare a phumola bobo ka lešela ke re botlhe ka moka ba be ba dumelelana le yena ke kgaete ye botse
4: e re ke e sware ke tlile go ešomiša ge ke diragatša
0: ga ba garennyo le garebjana le lengwe le ile la rialo le miemiela le ge rametlae ola a be a sa nyake ka bobo e fela o be a ka setimele garebjana leo bobo a ke rere ke morwedi wa gagwe le gona leina la gagwe ke amelia bobo le amelia ba ile ba fetsa dibeke ba itukišetša pontšho yeo amelia o be a tla fofišetša bobo kwa godimo a le gare a ya kua le kua ka mobino wa gagwe o ba tla fela a fofela godimo le yena gomme seo se be se kgatlhiša kudu-kudu o tla dukologa a fofa a tlogele bobo kua gakala morago a e tshware ka thapo yela ya gagwe o kare bobedi ba be ba fofa mmogo go ya kua godimo bana ka moka ba be ba rata tiragalo yeo ya amelia le bobo gomme ge e le molaodi wa pontšho yena ke ra wa diserekisi ee o be a le pele
5: o ka rata go ya go bontšha la mathomo amelia
2: eeatlhe
0: ee amelia a araba a fofa-fofa ka lethabo bobo le yona ke ge e ya godimo lefase e dumela amelia le bobo ba ile ba ralala le lefase ba diragatša bana ba mmatoka gotlhe moo ba bego ba fitlha gona batho ba be ba thabela mosetsanyana yo le kgaete ya gagwe ka lešatši le lengwe ge ntse ba le gare ba itukišetša pontšho bobo ile a fofela godimodimo gomme a gagelwa godimo ga tente a amelia o ile a namela ka godimo gore a kgone go fološa bobo o ile a kwa lešata ge faboriki ya kgaete ya bobo e kgega a e wela fase
5: o se tshwenyege re tla go nyakela e ntshwa
6: a amelia e fela o ka kgone go dira tiragalo ya gago ntle le kgaeti
0: tata go ile a rialo e fela e be se nnete
5: ga le kwešiše tate bobo ke kgaete go ikgetha re setlhopha nna le yena ntle le yona pontšho ya ka e ka se be yona
0: o ile a fetola tatago ya amelia a šoma ka maatla go leka go thiba mo wa ka kgonago a šomiša faboriki ya tente go lokiša kgaete ya gagwe
5: bobo bjale o bogega bjale ka molelatladi go tshwane le tente e ya diserekisi se se tla dira gore batho ba thabege wa go bona ka mebala e
0: a miemiela Amelia bobo le yena a miemiela ka gore o be a thabile o tla kgona go fofa gape kaete ye botse ya mebala ya molalatladi sisiwe sa mosela seripa bana ba mmatoka nna ke ratile kanegelo ya rena lena
1: le rena mmatoka
0: pjale mputseng na Amelia o be a rata eng gona kaete ye bobo mebala ya yona e be lefe pheletsong go ile go a direga eng ka Amelia le kaete ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba ka gore batsadi ba lena le batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela eo le tlo tseba gore batho bao ba phetsego pele ga lena ba tlhagetswe ke eng netefatsangtlhe gore le tloga le dinyaka dikanegelo tseego tsa go ba gagabo lena gape se se tlo le thusa gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
1: bye
7: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
8: Kana galo ya tsogang, o tshisa ka mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara luki ke siti ba lendire, six mogashwa, biketo mamila, le pushas bolepo, mwana re ke bulong simolo kwa magongwa, ba tjwele tshi michene le midumong. Ke ro lusa ntsa thege le silo ntekwa, mo tjwele tshi le motlhagisa moyeng. Ke mmaphuti a lila mola, bona mo tjwele tshi mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: Ke metso tso me be di fela pele ga iri yela ya boraro go thobela family ora moshate wa tsebo le boithabisho na ke Miss Proud ke promise wa magwale ne ke spela fa le tabzen atebogo wa ga swafo go mmele nane o le latela go ka mora ga ditaba tsa rena tsa iri ya boraro ke ntshirugele ka Madam Speaker Lesikhumbuzo Mbatha
10: Le fase ka mokale lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fihlile Thobela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada motsotso o mongwe le o mongwe
11: theletša mabosi a dipapadi tše go Thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
12: e le khutla ya mathamothamo Afrika Borwa ba e nwisa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase
11: e le gare re bafana kaofela mogopo wa lefase ke wa rena
10: all of us
11: all in
10: kaofela
13: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
9: e re ke a boraro godimo ga tlhogo go latela ditaba ka Stanford Phuthi Mahlo kgaitsedi dumela bye bye

0: Kazi. Kazi.
1: Unseriribiri. Little baby.
0: Baby. Yes. Oscar Leva.
1: Mpochero botata king. Barishu Jonas o swere di biri le bo baby.
0: Oh, ibile ke Jonas.
1: Okay, arishuwe Nicodemus o swere di biri le bo baby.
0: Okay, Nicodemus o swere di biri le bo baby.
1: Yeah.
0: Bo baby ba we.
1: Di biri tsona tsa re di papa tsa go mo radio ng re re a re tshitso ba ka tla se ba mongwe le somisi swai. Ke monna wa maikarabelo, shuwe o swere di biri tsa gagwe.
0: Di biri tse botata go gore ge motho mohlomongwe a ka dinwa go feta tekano a ka tla a itemogela gatelelo ye a sai
1: ya fela ga o motseba kero o shula o di swere a di no feta tekano o di swere ba re o di nwele go feta tekano
0: di biritse di katla tsa go peledisa gore o die di phetho ba o tse di phetho tsa maleba o na le bo baby wa felletsa o
1: mo
0: ba
1: ba
0: go trenda o tlo tanya shedi o sa sabare skumbuzo o ba se pitse le bo baby a ba dia tse dingwe
1: ka mo ka batho ba ba leng mo lefaseng ka moka ke sa gatala romang e ba ruti ma teacher di principal ba gile ba sepela le bo baby gore era msadi o munyetseng e feletse ba msadi ao o sentse ba baby ka kana kwengwe ke moka o munya le be msadi ao bano
0: a ka re nwa le dipiri
1: ehe ka moka bana ba re theleditse go dala bana ba bantsi ba re theleditse ba fela ba enwa dipiri ba ibile Alright, okay, hulukile. Ergoles. Are di meleng?
0: Ba re go Jonas, nice time ya bolaya.
1: Le tla lala ka le botlhoko man.
0: Go bodike.
1: Go bodike ka re ke lo tlhapa ke bafana bafana ba thopa. Ba pele long, ke rile ke tsena ka shower reng ka kwa metsang go batla mmele ka moka.
0: Ga le ke go teletse go mo.
1: Ah, bona se nda ba. Ah, bona mo. Bona ka kwa. Bona, eh, ya.
0: No, bafana bafana the boys. Mama ka di fona go tsa jeng tsa lena. Ke le file Jonas. Ke ga mo go ruthamang lena ne o ga gona ke ntshurugele ke bile pass right wow
1: yeah.
0: The gospel Thursday la masumbedi tlhano
1: Africa borwa e be le gatlhanong le Africa ka moka re tsho re gona le ma Africa a manchi a be go re bona batla thega sehlopa sefe ka pasefe seo se ralo ka go le bafana bafana bano rena jo lo ka mzantsi for
0: right.
1: Sure
0: for sure
1: re be re swere maikarabelo a ma Africa borwa fela re be re swere le rato la ma Africa borwa fela gobane go molaleng gore ba re hlanogetse ma Africa ka rena a ke tsebe ka mara wa phenyo ya rena gore go ba jwang bo mabina go sola boang a wana re tla la mogela jo le ka gele stride yeah
0: ari bona mo jo le tsigena o breathe great wa ga phega kondi ever constance majiba ke na mogeli wa rena
1: wa re Okay, ke ra lo go tsaya tsa ke la ga di ba tsela.
0: Ke bona o mara o di wrong bana. Mama tla go tswa ka nna.
1: Segeze. Okay, are.
0: Na o di wrong. Ke bo jang ba tsonya go nna ga le ga di ma.
1: Yo ba tla di go betsa.
0: Okay. Ke se bona mo le nane o.
1: Hanta swena o ka re go ena motho go pela fa ga botsotse. Ka re ke lentse la. A swena poela no ka nne.
0: A ya sen. Ke bo jang ba le la ba o ka re bile. Agro ka o bula ke hujuru mama lena wa irata o tsa eno a sinna mama sinna
1: ah ke sona o ka re boedi tshe motho o pela go me pa a o dira ka pela masala wa ka mlomo ha o dire me are
0: me pa azuguzu
1: ah kwena ah o we shu re mo hedi tshe ya fela ya ke ka se lebe no ri kwa ka gona le somo go di magale somo ka mono studio go dira ka enkantlo re bafana ba re dirile re be motlotlo ga le re segwa ke di ke matekere Okay. Re segile. Ba re bitsa banyana, banana. A re tsora sa ile re bitsa tsona tseo. Fela ya ka tle le re bafana ba di le rebe motlotlo ka go ba ma Africa borwa. Go dira ga eng gape?
0: Meow meow meow. Skombuzo vusumusi. Cat Matlala o fetogile tlatse ya mmusho go mme a ipolela molato wa ditatofatso tsa bo manager gape le Jody amana go le
1: Dore mi fa sala tiro wa opela.
0: O tla opela. Tendera yela ya subs ya 228 million rand re tata re kwa ga botse ka yona.
1: Yeah. Yay. Wow. Wow. What tswa yengwe keng ne?
0: Mhm.
1: Bona le sengwe se botlhoka se se boletse go kemisa o mongwe wa Mogana.
0: Yeah.
1: Moisa wa Mogana ke tata go botsa gore o reng. Bona, o tlo swara molomo o tswalla ka matsogo o maketse. Fela se re tla go botsa sona gore ngona ke se fetse pele tata re lebelela gona e ka ba wena o reng ya rena ya le khono e eme jang dumela.
2: Batho ka moka balla ka marega letlalo la go omelela matsogo a masetla le letlalo la go kwagala le kudupane Awa, what's in nayo? Na kitsepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Yo ina go le 100% pure hyaluron.

0: khotsa ga la moyeng le rena man 87.692.1 www.fm.co.za DSTV channel 815 gapele mo SABC plus app ya rena ja bohlongwane moya
1: javas
0: ka jo
1: moya
0: o halalelang
1: bolela le rena rata go tseba gore ke dilo tse di feng tse wena o tsebago gore ma Gen Z ba ka tsubile ba di bone se sengwe sa se tseo yone ba ka tsubile ba di bone ke go bona monna a etswa ka sefatana sa ga tswere tape
2: Kumbuzo.
1: Tape.
2: Kumbuzo mbata.
1: I better borokwa habit. Borokwa ga ba habit a chaba gore batla motsetsa tape. O no ntsha sfatlego se fela ntse se.
0: Kumbuzo ne ba u tsiritse papa tape be tsa re a sa nyaka go e temogela seo. Go bo kaone a di o jwa le yona.
1: Ya.
0: A ile yona ka montlo.
1: Ba no di fatlego tse ba fele di tse ba dintse ba gona o gona o ntsha sfatlego se. Batho ba ba fitla ba lebella go tsa sfatlego sa tape se se. Ba re a e u tsere o se fumana ka sfatlego se se. Fela tshe dingwe tsa dilo tse re tsebang gore ba ka tsule ba di bone gape. Ma Gen Z. Ko go se tsebe selo. Na wa tsorwa tsiba go se tsebe se go re lemele motho a go tseba le re tatle re buisa mamang wa tseba go fitlhela a etla gona ba ne go sa tseba no re go google e go fa dilo ka pela a go sana batho ba ka sugile ba ipsinne ka go se tseba wa tsa go se tsebe go tsa dilo tse bang ko mka o iswe re tshirimusho yeo
0: ene go ja gore ntwe ne o itlokang go motho o iskompuso ba project ja ona ba inya go sasa
1: ya fela ga go tsantsa le memele ya ye nngwe gape poelano e ke tsiba gore le ba ka tsugile ba itsebile ne ke go bala kuranta
0: Yeah.
1: O no sara kuranta.
0: Kuranta
1: wa bala kuranta le tla e shupa taba yeo. Go timela. Matsetsi a batho ba sa timela. Go timela no Google Maps o ba Waze.
0: Oh yeah, refined my
1: mind. Ya, bona nna go timela o tswantse re buche batho. Go no ema re sorry. Ke nyaka 443 Trichardt Street. E mo kae? Ke mo ka baro. E ya kae kae kae. Batho ba sa timela. Ba ka tsule ba tsibile re go timela go joang.
0: Di lokela ka ra GPS ya uisha gana mo.
1: A re tseletse di voice note tse o record na e ka ba bareng 0860002452 ke nomoro re na mo gala ka ntle fao. O tseletse go DM ya rena go skumzo batla le poelano setwaba ke go Facebook.
3: School madam speaker bafana ba ka dumelang ke Francis go be ka tembisa tsho Black Station 8 ga ke moletse le o kama. Ya le ba botse le gore sella tracking mo la peleng be se dula monokeng.
1: Ya.
3: Sella tracking cell phone. E na le spatch sa yona.
0: Ne e real.
3: Le just vibrator. Ah o bona ga lo fofa.
1: E tshugo tselele theka.
3: Cell phone e se tshwara ka so gale. Be dula monokeng.
0: Yebo. Wow.
4: School madam speaker dumelane ya ba botse ka amplifier yela o khumana e bile khalo e ko morao e ba khona e bile ko duma motone ba bangwe e la ka record ene yengwe ya yona e di ka re vaka ka mo ha yengwe o ka re ina le class e le botsana August Sporting College ke a leboa e le le fete ke le spend city ya yo toka pa
1: thank you
5: tsela tsela se tlhopha sang tshoro ga le madam speaker skombuzo le khono re babari ka mogashong ma 2k wa tsela ba ka setsebeng ba ka setse gore khale re ba re le tsa dvd ka di cd o ba botsa no ba tla ba rena ba tsebotsi dvd keng a ba itsebe ene go ne mo tshino mo shule yo o mo silivanya na ba matsogo a go kota miriri ba ka miriri ka bona wa o duma mo tshino wingi o humana bile o rusitse ge o ka ba botsa ba tlo tla ba bona ke re ba tsama o ya ga ne ba leki o mo tlhagase yena di battery la ba itse ba no le radio gore khale re be re tshatisha di battery mo le charging re le radio ntwe no ba tla ba gore bona o tla bega yo ke mathata eh
1: Ya.
5: O bona ne ba story. Ine di mola pakeng ga mang khaile ga mola pa go se mola.
1: Ba bangwe ba ka sole ba tsibile gore go lo ebe di be di hloka di aircon. Ke re motho a re bona. Ya. O ka ke tsina ka fene fela.
0: Oh man.
1: Fene lona o fisha ntse mo yo go fisha motho a ba re ti mang fene
0: yo. Bula ma faster.
1: Bula ma faster. Eh ma faster ona o press. O santse o re.
0: O ta show mama no ta bereka.
1: Okay, a re tseletse yengwe gape ya linju. Pele re emegale.
6: School. Madam Speaker.
2: Hi.
6: Atwala wala langa bona ba le reke. En chabela inalela bona le. Atwa ba ga suile ba bona a ene ya go tsheriwa magala ka gare. Asoba ba ba bona gape a ene ya go tsheriwa magala ka gare. Ba fetse ba ene ali apa.
1: Yeah.
6: Ke di khangedi wa le je ba ga se di hoetse. Innocent motlala. graduate tango.
1: Danke.
0: Re le bogaile senja re ba tse ka mogala 086 000 2452 wena re go go tlhokopela di tsana rena 086 000 2452 ra mogala go ntshile le hello.
7: Lo kai le kai ba tshurwe.
1: Ah wa re bana re ga botshalene.
7: Ah wa re ga o ge tshe muruti ba tshale di ka thebiso ntle re ga skoro.
1: Thank you ntate muruti.
7: Ahe. Ah bana wa re nawo 2000 wa ka setse gore o ile wa ba le tshoranta ponto ya le phepha le 5 rand ya le phepha.
1: Yeah.
7: Ga sa itse. Ga ka se dumela gore wa go mo ri le ri ja bo pijo go sene go jo bo shwe.
1: O tsama go bolela jwa le muruti ne. O ngopotsa o mo kgwele ngwana a gopela malomo a hore a mo fetchele. Tara ska ba mo fa ya go sereke. Chelete di kamka di

0: direka gona lena go ka mo ka dibe direka gona o sa reke yengwe lengwe le sente be tla reka sengwe okay thank you muruti re le boga kudu ya gona bana gona le chalete tse go ya mme ba re a ya reke selo
1: bana ba bolela
0: but eh
2: ke feng yo se reke ye re sa
0: itse e tla reka gena le bangane ba yona e no ship no ka e no ship le one a re a gona se tla a gona selo sa go lekana chalete
1: bana
0: ba a go le a ile ka ne selo
1: a bana Arjobo Tobele
3: Tobele le guy
0: Ronald le guy
3: le bala le mhla ke tla matsopane ka mo sprint
1: ye boteka
3: bana ba ka sura hala re di kgula mo sprint ga ndi ya le so ha ke ile gae gore ke khone go dira tsanya le ba bang gore bo mamba mamba ba ke batse ba o santse re ke ba fa address ke number 1 Kotani Street kwa Tema 1575 ka mo ga gore ke khone re ba ngwala le lengwalo a ndi ya le tsa ngwala mangwala a ditlhalo gona o ne mfana mpa ka moka le motho a kere molotele mogadi wa le gore kgopela number wa tsa gore a go fedi molotele be re fana di-address tshwanetse go sa address ande go bona paesekele ya go pidiwa poso bole kefeneng e reng o wa ketima o setse ona tlhela mole gore mogemong ko o kry-a lengwalo la go tswa gae jalo bothatake ge o bodiwa valentine ka bo o romela po card o e fitlha le pele gae o tsatsi loso yaa
0: It's a nanya. Yeah, yeah. Thank you, Teka. Re leboga. Okay. Re leboga botle wa rometse fela re sa tshola pele go tshea di gatisho tsa gago tsa lentse go no kwa gore ke tshe di feng tse dingwe tsa dilo tse o tsebang gore ma Gen Z, ma 2K ba ka tsoile ba ditsebile ba ka tsoile ba di bone ba tlano kwa go bolelwa ka tsona tshe dingwe bana ga nore go swaswa fela. Wa tseba go be bona le nako mo e bene re batho ba be ba ba shumisha mogala o teka gae.
1: Yeah.
0: Eh gwe no boletse le motho o a re tlo go leletsa ka 4. Ka 4 santse re be gae.
1: That's right. O boli ta o go re bona yarana.
0: Eh ka kana ke ngone o araba motho o phosha motho e bene re a tsone o araba mogala re hello. Ke mo ka wa dropa ka bakala re ga o nya ke yena o nya ka morwa moredi ya motho.
1: E be bere ga jang na go we. E le skumbuzo.
0: Ba tlo ba gona. Shifa ba le gona.
1: Oh, is it? Say Maculate, Skumbuzo Mbata, Lipuala no, Madam Speaker, Tobele FM, Osha

0: re ba maketsa go gore mm mashelenga man ba santjungwa le fela ayayayayaya aba akushishi aba kushuru go fithele ba fitheletseng joang di nomoro tsona tseo ba mashelenga na
1: ke bo bokae so di tshelete jang
0: ba bonga ba re ba patala bo ma 5000 ba re mo o santjwa patala 5 ba bonga ba re bo di 10 o di 7000 skumbuzo
1: kena go kae ba di noketse di camera tseo
0: mwa go feta ka December
1: ba bang bona ba reng ba re he abatse le hore di gona o ka re duletse sa ruri
0: ba bangwe fela balla ka taba ya gore go baneng ebile le sa via di speed hump go ba di robot go ba di stop sign go baneng le beile di speed camera tse betse balla ba di ba ka kwa polokwane skombuso
1: ga o tsotse balela gore ba baganetse ba tshela molao ke no raure a hona tselengwe ka one ya go ka bia ka ntle ka mphoile go ka hona balela gore ba baganetse ba tshela molao le hona o tseba keng ne ke kwela gore re tlobele di tsana le mera wa City of Polokwane la bona le re dirisha eng le dira gore re be re bitse le mera re tlobolela ka dilo tse di be di sa tlhokole gore re be re bitse le mera camera yela ga se go ga le dire le mera favor ke gore mo ditseleng go ska ba le dikotse ba tseba gore goreng ba re fa le tla otlela 60 fa le tla otlela 80 lena le nyako better 120 ke gore ke no ra akile ke no ra ke no ibe ya kana tsela yeo ka mogwele go ka bona fela ya
0: a re ba amogele ka sepego sona seo mayor petition wa the City of Polokwane
2: o kwile re go fepa ka ditaba tseo di tantse go shedi go tswa tikologong ya geno
3: hello
2: o ya gešo o tswa dipolotiking go ya go tsa ikonomi
0: wa gona ba mogaleng metsotso ke basompedi tsa re go tswa e ring ya bone ke mayor petition wa Polokwane ntate John Mpe ba gampe re lemogela go ntshirogele keep left pass right le hlola gabotse
4: re ke go dumedise kere ke ke skaba ka phosha e ka re ba ile ke tabolela le kombozo ga mmogo le poela
0: ke bona bao a la
4: pusana
0: di
4: ari akaba ka phosha
0: romagata ke di speed
4: camera ke di medije ka mo ga le batheletsi ba ntshirohele batheletsi ba thobela fm khotso
0: ari hey mera a pebile re tla ba ra se boe ga rena ka mono Joburg ka gore shifa we di speed camera di beilwe re nyokono go kushisa gore ga botsotse e le shala le tsa sepetso sa re le tlo di bia go rarala le Polokwane mafelong a mohlomongwe ba otledi ba sa tloelang go le be le hlohleleditse keng ga botsotse
4: se tsogolo se re leng ra selle mo a ke tsaba ya tlhokego ya molao le go latela molao le dikotsi tse dintsi ke re bile le tsona ka gare ga toropo batho ba thulala di roboto ba bangwe ba tsena le ka mapatelong a dikolo ka di kwa mebotoro tabe ya go tlhoka ga molao e feleletse e tsentšha badudi e ka ba ba go sepela ka maoto e ka ba ba ba iperekela mešomo e mengwe le baotledi ka kakaretso ka fasa gatelelo mo kotsing ye e le goreng ba ka ba feleletsa ba ikgwetsa ba lobile maphelo a bone so mo lebakeng la gore rata gore badudi ba rena bašomedi bašomi ka moka ba diredi ba re ba ba mo ditseleng ka ba baotledi bjalo-bjalo e le gore ba tloga ba bolokegile dinako ka moka ke ka lebaka le re bone o kare go botlhokwa gore re berekise technology e le go tsona dicamera tsa mokhuto tse di kgonang gore bontšha gore motho a leng ka ra mmoto re ebile ke mang ka nako mang o dira eng and ra bona gore ka taba ya technology re kgona go ba tsebiša nako e sa le gona gore o sepetse tsele e so ebile ge o nyaka o ipona le wena go na le ntho re bitsa gore ke link o ka kgona go lebelela gore na ko wena ka nako e so gore ke nnete o tlotse o tshwetse molao o e tla mo kae se sengwe se re se diraa ka mo toropokgole ke gore oketsa dicamera o ka lebelela bo sešego ba re sena dicamera ona bjala di gona gore re kgone go lebelela tshireletso ya setšhaba mo batho ba rena ba leng gona e be mo e le gore leitlho la rena le lebeleletse kudu ka ge batho ba folwa ba utswetswa e ka ba difounu e ka ba di-laptop le di-pese tša bona re age Polokwane e le gore e tloga e bolokegile Polokwane e le gore e tloga e tlhokometse polokego ya setšhaba ka kakaretso.
1: Mm.

0: ke kwele le re le ba fast lankana sa bona sa lerato sa wa bontsha gore ba be ba itlhaganetse ga kakang ge ba ba ya mo ba yang gona e ba le snap ebile go na le link ya go ba bontsha gore a wa kwena o o e gatile foto ya gago shi ra e bona
1: ye go jwala go jwala
0: ba di ba ba la go me ya ba la ka gore e di fine tse di buimanyana di buimanyana ke no rata gore lebele nako ya go ba hlalosetsa gore ba e dirile gore la mathomoge ke be ke kwa ke be ke nagana gore mohlomo go na le phosho ka tsela ye be no gore le bila ka le ba fa ditlankana tsa bona tsa di fine ba no go bonagala ga botse gore se ke selo se le kgonang go se veta ke selo se le kgonang go se bona ga botse gore aowa e diregile ke wena mootledi ke rata gore le no ba sedimoša gore ga gona phošo e diregilego e ka gona mokgwane o bane ba re ba kolota kudu badudi ba Polokwane le dinaga tse di leng kgausi
1: wa bona ge batho ba rena ba ba tlwaetse go sepela ka mebotoro ya bone e mebotse ebile re amogela batho ba Polokwane matšatši ao ba reka me dipatanaga tse di botse ka maemo a godimo ene le mebile a Polokwane e botse ya lokišiwa lebaka le lengwe le lengwe go na le mešomo e diriwang ya gore tsela tša rena di be botse mare kgwetse motho a sepela e ka re wa raisisa ka gare ga toropo jalo gona moe ge o ka ba le o mongwe dikgopana tse di fetang mo ditseleng di tswa dikolong tse dingwe di tswa kaekae a ka sebe le sebaka sa go emisa sefatanaga seo o ka lemoga gore mo go nang le eleng 60 zone re kgona go dumelela go ba go fitlha 70 re gana ka molapela ga 70 mo e le goreng ke 120 re kgona go dumelela go ba go fitlha 130 re kgona go oketsa nyana gore re seka rona mara raebe ya godimo ga mothalo ka mokgwa o re thadileng ka gona mare e fela batho ba fetiša lebelo leo jalo ka gare ga motse ka gare ga motse ntho nngwe le nngwe e ka diragala ngwana ke ngwana a ka no tswelela o ka sebe le lebaka la o ka sebe kgone gore koloiwe o emiše ge ngwana a ka feta ka pele ga gago e namehile gona mo re lobile o mongwe wa bagaši ba ka moso ba batla bang ba kgona go berekela setšhaba sa borena so rra gore ka tsela e rra gore a re bolokegeng le wena o sepelang ka lebelo la go makatša le yona le o ketimang ka lona le wena o ka tsena ka re ga kotsi ka lebelo la gago ka motho o mongwe wa go tshwana le wena
0: a re tswaleleng
1: gona mo tšhelete e ka rekang bophelo and-e re gopela batho ba borena gore a re latele melao a re ageng Polokwane e le goreng e bolokegile dicamera tsona ebile di sa letse dinyana re lebeletse gore re bele dicamera tse dintšhi lefelo le lengwe le lengwe gore batho ba rena ba bolokega
0: di fitlhile ba ka se di fitlhološe ba di bušetša morago di fitlhile dicamera mme re leboga kudu ge le re file nako re kgola gore ba kwele ba e bene gore ba ba theleditše kudu ba e bene gore ba epelaetša ka gore ba na le difine tša tša ditšhelete tša godimo ke ka baka la gore le bona ba tshetše molao gantši ngwaga go feta ke gale dilo gona okay e be le ntate John Mpe ke mera wa ka Polokwane o ba hlathola ga botse gore goreng go le ka yona tsela yeo a re mo racising ka ntle le fa no e nyakelang dikolo yana tše tša go swana le tše ba re go nna le poelano re ne e tsona ee Tsawetsweng. Di 1.1.
2: Yeah.
0: O fitla ga botse. Ga ona hore hey. Ha ona mutata
2: wa.
0: Yo le fang di fine je o tsale no ba lolala kwa
2: Maspaleng.
0: Ka telefao taba je wa di kwagala. O ka setle wa re hey. Ba beile di camera, na bile a re tse bona le di camera. Ba no ge di se go nya go dira eng?
2: Le kwela ger a le mo racism siripa ga re go jo iri ga bona re na pere go re ka ba difitsegile joang siripeng se di tlhakoletsa ditjaba ka Thembiso Maibela ka mora go fa o le fasting la dipapa de le Kondieva

0: Nomcebo Zigode izono zami kunchirugele ya Thobela FM moshate watsobele bitavisho ka Thursday man yo go re no rofa bona top shelf man
1: utjwa da
0: utjwa go dimudimudimudimudimudimudimudimudim top shayela baby
1: ga so go chipa o
0: no a uro bachi
1: expensive radio
0: that's right watsebo gena ri shangchi go kwa gore na yo ile a thopa padishano ya house number 65
1: O kwanga go feta ke.
0: Kwanga go feta.
1: Re re tla le bona so.
0: Bona ga mona tshwang. Re tshomile ka wa house number 63.
1: Ra re 64. Ra re 65.
0: Ra tsha tshwang.
1: 65. Di tete re di fitla. Ka 65 yo. O ke ra no.
0: What you want re re ke thome. 65.
1: Ai, re le 65. Di tete ya wa tsa
0: mo se. Se tsama ke ba tlhologa go mo leji. 65.
1: Jesinta. Rnali 65 issue.
0: On a point of order. Just come on. Arlevele you are to be like a parishana rena ngwa go feta re re tsara mengwa ga yo so bitsena tlano house number 65 re tlobeli tsara le ra. O kana.
2: Ba mo le mo ona go ba.
0: Eh ne ke re ba. Oh wow, re le mo ka la go ntshirugele ke tsepo re le hlela ga botse ke ntate ga fedi motsiane. Thobela.
2: Thobela.
0: A re le ka.
2: Tona
0: re ga ima. Ah, le kwa go loga
1: re. Gore o voice o ga re fedile na o ka re le sa keteka le gona bana.
2: Ah, wa ya fen.
1: Le bolela ka mogho le leng wa go feta ge re be re keteka lena voice be e fedile ka tsela e.
2: E ya no ho feta le bana please fara ga gunda le
1: tsheli. O tshugi. O tshugi tshegi o tupile na Thobela FM itlile go keteka ka lapeng la gao.
2: Ah, go bile mnato go tla mola.
1: Yeah.
2: Ya o bile mna tra holo.
0: Le jile jam.
2: Ya.
1: Ya. Bona, re bolela le lena ne. Ka boka la re nya ka hore ba nwa ga o le bona ba tsebe gore wa gonega. Re boletse le ba 63, ra bolela le ba 64. Ya le hone re bolela le lena ba house number 65. Ke lena ntate Gafedi motso motsiane akere.
2: Mutsiyane
1: ya ka beka ka beka sport ka tubatsa
2: ka beka sport ka mabucha
1: bjano ba tlong go ba beng gae ba house 66 ngwao maela lena go lena e ka ba eng ge le be le itukisha gore e be e botse ka tsela e bileng e botse ka hona lena di ile la swanela go dira eng maela le ka fa go ba 66 ngwao e tla ba mafeng
2: Ei, ina ta perikishana.
1: Yeah.
2: Ina ta perikishana le batho ba Thobela FM.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Ke ba se ba kgeti ba re kwena the winner.
1: Yeah.
2: Ke tsonto ro o be le perikishana le bone kgolo.
1: Yeah. Yeah.
2: Ka ina ka perikishana. And I look prepare, so ntru prepare ka hore o tla mashaba-shaba baka.
1: Oh.
2: O tla mashaba-shaba. Ba ditso na di ke house number tiri go bana go tla o salge ba tiri go pega sport go pega sport a ba tshologile
1: ba tlile ka bontsi bona le ba ile leng la swanela go ba lukshetsa maroba le bona batho ba Thobela
2: ba Thobela ba roba go ya ka nna ka go ku tla nga gona ka re ba robetse go tlhaba mshata
1: o ba robetse gongwe kae kae o
2: go pega sport
1: a gona ba tlileng ba re ba bone nama e sa shetse ba re Belosha
0: la marobaya.
2: Ah wa ge, ke madam speaker sa go pela go rabe sa e be se a sha.
0: Ai, ga mo tsi ya.
1: O wa le bona madam speaker.
2: O be a le bona madam speaker ya ya mod.
1: Aja.
0: Ke
1: ke sino gaona. Okay. Na re le boga go mena gaane man. Bano le ke mshitse go ka ba gona go angwa go wa 66.
2: Ya 66 anga tswara address ya gona ke tloba gona
1: le tloba gona ne ya le tle le be ba eng ba ba hlokwa
2: ya le mpeni le tloga le mpela studio ke tloba mo eng o hlokwa
1: go bo hlokwa
0: okay
2: ke tloba gona ke tloba gona
1: no re tla le botsa le tla tsiba gore tla baneng ntate motse ya okay ba dumela ka pega sport
2: no tobela FM ya re
1: ya no bona Subuko si tsene nyobe.
2: Ya no le bereka. Kuri motho a ka sa thetsa go tshobela ka tsore le bereka.
1: Ah, ya kana.
2: No, la barra, la barra, la barra.
1: Realiga.
2: Se motho o ini le dira o le ntse ja gore di be simple.
1: Ah.
0: Simple.
2: Yeah. Simple, simple, simple. Go go pula ke ke 40 line go go tropong kra ka dijo.
1: Yeah.
2: Profeta mpa advice mo. No, ya kwa ga team manager mo tlo go ena winner house house 65. Ke no ya mola tsika ka rena go palo patela ke nna motho house 65. O no mpulela thili ka patela.
1: Hey man.
2: Ke patela. Ke tsama la ka ntsha phone ga monchara a bula thili ka patela ka tsa because na go le sinti.
1: Ya, ke go lora mo tsa ja ka mra ga yona yeo ge le ya di shopong le re ke nna 65. Ke mo ka bana wa ska fola line ya kwa.
2: No, no, a itse di ka na go ela ke.
1: Eh o ya ka mo 67 go tsama mang gore e latela go kamera ya 66 ka ba ile pele ra le go le beletsa tshile le botsa ke re
2: le nna le le botsa ka mo
1: thank you
2: once you went to my house it then becomes our house
3: yeah Tabela FM house number 66 a di tsane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno e fitlile say e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fitlile so tsane tjo go se dira gore go be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mokopana o hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela sms ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga tshangwa ko ngwa gago o ka ithopela 66000 rand ba re tsamaye jo la ka lobedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le di pielano ba re tsano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobel FM 66
4: bye
5: FM moshato botsa bona boithabisho o khodinye gare le bana ba soba o banya ka go meshumo ba soba o ba swere go dikgwebo ba soba o ba thola o ba swaka bona re tlompha ba swaka moka ipsineng ka khodi ya baswa Tobel FM moshato botsa bona boithabisho.

0: ke mina mnatso go tswa go Valoria Faith turning the page bela ga fa ro file sound sefako.
1: Oh yeah,
0: city ma 2000 a fa la tse ba gore television e go bona le nako ye e be itimoang ka ona gore o bo tse ba gore ka nako ye lena no go le ga le ka lo fela o tlo kwa
1: yeah
0: wa fetse ba bona me bala bala ye mintsi o sa go shuru
1: nna e
0: chaile le o robala
1: ba ile o robala bo Ben ku raku
0: hey
1: gore le ile o robala yeah wa tsama ye ngwe ga peking ne ma 2000 a ka tswela a tibile ho emela snap.
0: Oh yes.
1: Yeah, but no di sai lo hlatsuši.
0: Ba ba ile di tlatsa.
1: Eh maybe ke ka moka. A o tsore o posti tshe yuang go bo ye mo ye mi jwang. Fela ya, kamera o habeke ditjwe. Che di wancha di nepe che di bo go di tsone tsho ba ile tshe botse.
0: Yeah.
1: O go ba re di swile.
0: Ha ba nna. Lengwe gape Ariel Skombuzo. Ariel ya television yela ya mokakotlo.
1: Yeah.
0: O bo swantse go e tshwara o e bie ka sebopego se se go re gwetsa e le wena kere o yeme o ibele yana ka mogwano. Re re right e bie yana ka mogwano.
1: Yeah.
0: O se shoot. O yeme yana ka mogwano o fihlela se re re se lebeleng se fela.
1: Yeah.
0: E le wena.
1: Yeah. He bona le batho ba go loka ka gae ba kana ba se ka go emishana go etelela. Ba ka re e tlogele gona fao.
0: Ba go loka.
1: Eh. Ke moka Helson Jorle go TV engwe TV3.
0: Oh yeah.
1: A isa bontsha TV3 Helson Jorle shootish. Bana ye ka ona ka bokala re ke ya ka mogare ga ntlo. Eh ke ya ditse jwana kere.
0: Yebo.
1: Gona le engwe bo santse re o ina melendlo.
0: Eh ke a itse.
1: Eh fela mara Jikesha.
0: Matuka yo ho le na. Matuka. Le na le tsebe bro. Hey, iri ya botlhano go di moga tlhogo re go re ka ba difetegile jang sleeping se. Stembi so my villa or sorry tshona ste.
2: Hashtag

0: Le tsotsi ke sa sa ifela rena bile re tshela gona kwa irenyala ya boshu ba ba re 6 le ka ncane zizophumelela bafana bafana ba rena bafana bafana ba rena ga re bona le retheletse ga re bolela wa etse ba tikitaka ya o kopana le South African Carpet Football ba thama gore ya re ba tsama ma jo thoma wana ma gore ya la ngwa gere tshela thupo re ya la 16 re tola 16 re ana gwa di quarter final ba fana ba fana ka mpere tsoga di quarter final a hona re ka ja ke Canada e gone le ke le nana la mabaleng a dipapadi gore fa go thobela FM ya le khotla ga tshela Africa bora ka tsapa gore motho malle mang ka mo continent ya Africa o ja joy o kwa monate di tlhopa ke tsepedi tsa go tsa mo continent ya Africa se tlhopa sa Morocco le tsa gapela se tlhopa sa bafana bafana Africa borwa ya rena ba ile gore ke ba gonne go fetelela ga tonla go latela go dipapadi tsa sebana sa lefase re na meledi re ya subelela ba tla re tsaba botsuko pele kwa Canada re etla mon re etla taba go efela efela ka Sontaga ka di 28 taba go na mile fedile yo na ma uputa puta o tloga ka mo Las Vegas we gae na re tlo over tambo a re tlo over tambo a go ne re le bafana bafana ne to gona maga ge tshwere le bo tshapa sa Africa bra sa bafana bafana na ke tle fotle zito wa ga mehala ke boko ne ke sepela fa le na tinaise na thuka go kubiana ke mo tsholetse wa lena no le la mabaleng a di papadi mo shupulo go fitlala botlhano le lokone lo le apete le khone re bolla ka bafana bafana go ne ngwe re bolelang ka yona tse dingwa a di em pele re tla di bona go sasa sa le charge senga go botsang sana ke gore re ya joy a re tsogele mahala ga se tswa ka tereke tswela mahala a e gone re ke ba benkeleng ke ya boe
1: maikhutsong a adikolo e tla lebenkeleng la A1 go mo ipsine ka ditheko fase tse 2 kg sef 39.99 2 liter pepsi 13.99 200 gram baker's maru biscuits 13.99 100 milliliter cha 6 cha alu grain yogurt 9.99 500 gram sunshine d margarine 19.99 tsena gore re ya bula ka Sontaga sa di 5 July A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best
2: Re maikemisetso a kopana le phisegelo a ba le matla a go šiša. Go Avbob, maikemisetso ke go emelela bao ba sa kgone go itwela, go beeletša go thuto le go fepa bangwe. Gobane ge re tla go phisegelo, a re bolele fela. Avbob, here for you in more ways than you can imagine. Avbob ke moinšori wa semolao wa bophelo gape e le moabi yo a ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete.

0: nyaga re kiti ka mongwe ma sometsela tsela #ThobelFM66
1: rechala pele metsikele smete fela rena re chala bona kwa iringela ya bo shipa go mashata kwa tsebole bethebe tshe batse batho ba FM re ke na mekele ba ga stembiso ga mabela ka ditaba tshela tsha iri ya bo shipa nete gona re le ba ga pele tlhapa ka mokatsa tlhoko la tsela rena mile re re go lena re ya wa tla go kopana lena gape go sasa re le beletse ga pele tlhapa ka mokatsa thobela FM go tlhoma senyalo khono rena mile re tsene go re fitlile fa go lena no la mabaleng a dipapa ba ifile tsedi mo tshego tloga mesong le khone le ke kwela gore ba ile ba le thabo fela ka mo Africa bora o ska la bala gore thobela FM ya khwetsagala gona mola mafala tlhatleng a le yago go Facebook ke thobela FM ya ga ga le rena ka na le rena mala ka go lelengwa go X re gona ka @thobela FM yaka ka kwa go DSTV audio bouquet channel 815 ke mo re khotsa ga lengwa o ska la bala fa gore le gape re gona go www.thobelafm.co.za ka go lelengwa nomoro rena mangala ke 086 000 2452. Yeah, ke mo re khotsa ga lengwa gona fa go mo shata go tsebole bethebeshe mo tshwele tshe mogolo ke Isaac Silo ga mashila maga ga shoki yana le beletse go manana o ka maka thobela FM go akaretsa fa le lenano la mabaleng a dipapadi di ralukile dipapadi tsa sebana sala fa se Morocco thubantsha Haiti ka dino tshenna go tshepedi mola ka go lenang Scotland ba la tlhola ka dio ke tharo go le fela khatona tsa Samba Boys tsa pa sa Brazil Czech Republic le bona ba la tlhola ka nna ke tharo go le fela khatona tsa pa sa Mexico ba ya gae e ba se pele bo tsere mo shate mola ka go lenang Scotland sa Africa bo ro bafana ba re na thubantsha tsa pa sa South Korea ka nne te go le fela e ka bona makorea ba lalagolla ba sa tshepise ba se bona go ska la bala fa gore le khone du ya re loka gape gape tsapa sa Curaçao e tla ba ya mogala first tsapa sa Ivory Coast ka iriela so me mola ka go lelengwa Ecuador e ya mogala tsapa sa Germany papadi tjo dira loka ka iriela ya le so me le khone le ena mile ke matsha ka ba go la so me tlhano sa le papadi tjo tsa sala fa se di thoma go meng le khone le papa le khone le lenano la mabaleng a dipapadi re le isha thwi gore le bisha thwi go tsapa sa Africa bra sa bafana bafana ge ba dirile history le khala mathomathoma ba fetela le gatonna le la manchano go dipapadi tsa sibiana sa lefa se ka go fenya tsapa sa South Korea ka nnete go le fela mo mesong ya le khono o go pola fa gore phenyo ye ke bontse ne mile o ntse fa Hugo Bruce e bile mo tlhatlhwe mathomathoma wa go isha tsapa sa Africa bra sa bafana bafana go dipapadi tsa manchano mo dipapadi tsa sibiana sa lefa se le khala mathomathoma magage yesu go pola fa gore nete re a dumela gore dipapadi di na le matla a go kopantsha batho ke bone ma Afrika bora le khono le batla go ba thabile o lebeletse ga mafara tlhatleng e be ile wa kwano le bote ke nete gona magagesho re ke le botseng ka sepedisa ga jesu sa go tlhoka ba kere sesotho sa lebua e kwa mo bare ha se re tsogele mahala ya ngwa gore a se re tsogele magala ke tlo rama ke le fana nako e ntshi go dikatsa re ba ntshi ba lalena ka go bolla ka papadi ya bafana bafana ke tlo le fana nako e bile ke tlo ra kwala le tshedimo tsa ditsopola tse le re di bile tse fa tsena Hugo Bruce morao ga papadi ge le be le la ka ena ka papadi ya la ya ga ya mathomothomo gatlo se tapa sa Mexico hore yalo re nna ke sepele magagesho ke ya go kopana fa le wesho ke tlhompo ka kana magagesho ke maralo ka mala ba tsapa sa Africa bra sa bafana bafana re lebeletse yona papadi ye ya mesonya le khono mo ile gore Africa bra go nna go fetela dipapadi tsa manchano o gona mo mogala mo wesho a re lo tshentobela
2: wesho e re go dumedi se ke dumedi se le ka mshate tle
1: ne tlo gona re ya le boga be re ka mara le kwa maloba wa tsapa sa Africa bra sa bafana bafana e bile ga bela la tswa gore nete o lo ba mo Africa bra go tlhoka monnagesho a ke tse bo rena go fitleng ga bela o reng maikutlo ga gwa reng re lebeletse tsapa sa Africa bra le moshomo wa bona mo botso ba o dirile mesenya le khono wesho
2: wesho ke tlile ka le ke mia miela mo segaro ka moka wa tsa ge bo ka mpona bo kana gore ke segishana le wena gandi ne no ba ke segishira ke dipoelo ke ile gore re di humane re le ma Afrika bora we shotse go gore ke la mathomothomo re fitla sebakeng sona se sa manchano ke mathomothomo a matala e bile re gona go fenya tlhopha se tsonang le South Korea o tsebe tlhopha se tsona South Korea sina le baraluki ba ile go re ba matla wena moratate mara re gonne go ipona ga jara bontsha bogoni bya rena re le ma Afrika bora nteng kgatlileng kutswana ka moralo kola ke gore re re tseba ga botse bohloka ba bona le gore re tlo paka dipeke ge be re ke re ka sa kgona go tswelela go mora lokolo ebile ne re sa bontshe le motho a ka re ntse bakanyana fa go bontsha gore re ka re tlo palelwa go thupa mora lokolo ne re bontsha re bo raloka ka bogabane bo tseneletsego ene ebile ke ratile ke ka mokgwa basogana ba ipontshitseng bogabane ba bona
1: go ke ipotsa gore wesho go bolebeletse papadi ya maba papadi ya mesenya le khono ya tsapa sa Africa bora re ka re motlhatlhe Hugo Bruce ke dipetse go di fetse o di bonego go bakeng sa a se boletseng le barolo ke ba tsapa sa Africa bora go tsweletsa thaloko ya mogutla go dika gore le go lebella lenano la ga la go thoma papadi le tlhogo le go ntsha ga botse gore mo mogong ga go sa bola
2: morata te ke nya ga o sebela ka yola mogalabenta te Bruce gore mogalabola ke mogalaba ile gore na le maitemogelo a magolo a tsene le tshego re ka no ba re sa kushishi ka mogwele gore ngwana sa mo ga a bian dilo tsa gore di ya ka gona ga botse lenane o latlileng ka lona against Mexico ke na ma ke lenane le le le reng ge e be re sa ba ra dira yela phoshe ile gore reng re dirile go ba gore re le ka bopa se papa di go tswa morago nkebe re gonjo le re bolela sebaka sa gore re gara fenywa mo papa di ntjana tsa sejana ka lefatshe fela ke go diregile morwatate ge ke re ke nyaka go faga bonyana gore ke rata ka mogwele gore ile ga boa against Czech Republic a bontsha bogabane ba gagwe ba go bontsha gore o kgona go bula motho a ka re lepatlelo ka sesma ka gore ile a tlosa sebapadi se seteng se e le gore re ralokile ka sona morago ile go sebise ge berdia le morago le la batla bashimana ba batlhano aba o lokela mshimano wa gare o ile gore re le fa o re fa sebaka sa gore bele bale ba shem ba rao ka ba bane mo gare mo ile gore ngore fa lo mongwe gape o ile gore o thusa le ba bane ba le mo gare so seo se nape se re fa sebaka se le ba Afrika Borwa gobane re na le re setlhopha se e leng gore re tlwaelegile le mafatshe ba re bosetse ba re bone gore re neeletsana dikgwedi tse dinnyane gaufi le gaufi jalo ge re le gaufi le gaufi re mo re bontshang bokotsi ba rena le botswerere ande ditlhopha ga di tlhoya dinja ditlo rata go raloka le rena ge re raloka jalo ntate Bruce tseba ditlhopha tse re tshwanetse re raloke jalo ge re raloka le tsona ke ga jalo ke re sa ke sa makale ge re boka against Czech Republic re tshwanetse re bane re ralokile ga botse le misonya le tsatsi la legone ka mogo re ralokileng ga gona ga botse jalo ke re ge ke lebeditse setlhopha se re tlang go raloka le sona le leng Canada ga ke bone ba lesebale sebakeng se setile rena oshe ke nagana gore ba le re tlo ba shashara wena
1: ke lebeletse thaloko ya sethole jaaum mo misong ya legono go boa karateng ya kgwebidu mo e le goreng ga a ba le papadi e botse kgatlhanong le naga ya Mexico hei o ile ka maatla monola a re no bolelang nnete ke ra gore o ba a momagane ga botse le talente mpata mo bogareng ba lepatlelo mo setlhopheng sa Aforika Borwa wesu
2: ke dinthabišitseng kudu ke go bona lesogana le tswele ka magatanamane go bontšha botswerere ba gage gobane phoso e a direga wena ngwana papa ge e le gore o tseba papadi ya dinao o tle go bontšha ga botse gore setlhopha se dira gore le dire diphoso gore ba kgone go nweša le rena gore re nweše re dile gore setlhopha se sengwe se die diphoso gore re kgone go nweša ntle ga fao ga go tlo ba le dino morwatate because digora gore batho ba raloka ebile ba bolokegile ba nyaka gore ba ka dia diphoso jus o humana maybe meraloko e nngwe e fela ka maleke go nnete gobane ga ba nyaka go dia diphoso tse jwalo jale mosesogana le le bontšhitse botswerere ke ratile ka mokgwa e le gore o tlile a e gafile gore diphoso ke sa tlo di dira mara ke tlo di dira ke lekile bojotlhe bjaka go bontšha gore ke kgethilwe ke ratilwe ebile ke tshepilwe ke maAforika Borwa gore ke leemele kwa le sejaneng sa lefatshe o ile ga a bontšha jalo a bontšha le ka papadi a e ralokileng ke kole ke tlhapsegile pelo a ga se ena fela ke masogana ka moka ke ba e le gore ke ba file leitlho ka bona gore ba gafile moratatebe ba bontšha ga botse gore se ne e le moraloko e le goreng ba tseba ga botse gore ge nkebe ba saba ba kgona go tswelela ne dibeke ne ba tlo ba dipaka ande ne ke sa rate go bona masogana a e le gore
1: bareoshentshwarelaganyane ke rekise ke bua go wena
3: batheletši ba rena ba mzantsi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go mang ka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bose ke ye mpšhamsathwi ya go kaonafatswang kgwetse ya dipotoro tša go tšhaša borotho ke itukišetše kaonafatšo ya tatso yeo o bego sa nagane gore wa e hloka tatso ye mpsa mokgwa o moswa
4: ge maikemišetšo a kopana le phišegelo a ba le maatla a go šiša go AVBOB maikemišetšo ke go emelela bao ba sa kgonego go itwela go beeletša go thuto le go fepa bangwe gobane ge re tla go phišegelo a re bolele fela AVBOB here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke moinšori wa semolao wa bophelo gape e le moabi yo a ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete
5: ga Shoprite Liquor Shop ka di low to my deals. O sona le 750 ml efe oba efe ya Smirnoff 1818 oba ya Infusion Vodka ka 159.99. Le di 6 pack cha pay di cha di 355 ml cha birria Corona Extra ka 195 rand. O seke cha 45 rand. Di ho tsaka la go fitla ka di 8 cha July. Ga vore ke tshwama ngwa ka fa 18.
1: Rata la pele magare sho gona fa go moshato kwa tsebole boithabe sho thobela FM ke la khotlagetsela Africa bo ra nete gona ke sepela fa ke bolela tsana gape le ke lebeletse borlo ka mala ba ka sa Africa bra Captain Fantastic ke bolela ka magase yena tlhompo wa ke kana ke we sho magare sho we sho o bo sa tlo sa bolela fa le ka morolo ke a re lebelle re thalo kwa ya rele mo khoe rele mo fogeng ko mongwa borlo ke bolela ke ba banyane e fela o re lo ke le papadi e tjile matsogong papadi e le gore nge ke nagana gore mo le mo a ditse ngona o ipethatse ipethatse khara gore wa bona mo ai mo ke nna ke nna mo lo ka rapela ga di chaba chaba e wesho
2: ya ya no e ke le sona le le gore le bontshe je bogabane se tlhase re tswang go sona wena mrota te go kora motho a ka ra nisha di noche le some a sista wa a fa ba bangwe ba ba ralokika yena di ntlha je se swae je se bontsha gore ke mishimane le gore o tloga a le motho a ka reng o tloga a fisha la tshirichiri ke tloga a gatlhegile ke ka mokgwe le gore ile ga siwa sebaka ga sa napeanyaka go siwa sebaka gabedi nne

0: Hey, ri tshine kudu mabani. Sorry ke a gore wena mo wena. Papa di bile ya mamotlha mara rena ka mo e bile ya mabani. Mara in short, ri tshine kudu ne re na le tshepo mara batho ba bantsi a zanga ba re fa chance sa hore re ka fenya. South Korea mara re kwile re tshagetse kudu mane ka hore leba ditsebi tsa bolo tsa dinaheng tsa go fapana ne ba re writer ofo ba ra re raloke bolo e botse mara mabane re ralokile bolo ya rena kore a se re wini fela ne re raloka bolo e leng gore re tseba bafana ba raloka yona re ipshine kudu re tsere diawara a re a stadium re sa tswe ka gore ne re ikwa bose re ipshina re šala re tswa game ne na le bo ma-3 hours e fedile.
1: Ke ra gore ka morago ga gore Thapelo Maseko a nation noela e nositsego le ka morago ga malokwane a letša nakanagala mafelelo-felelo go diragetseng ka kwa lepatlelong go bile bjang kudu ka gore ke a tsa gore balatsedi ba bantsi ba naga ya Mexico ba thaga setlhopha sa Aforika bara sa bafana-bafana.
0: Ya ne ba thagetse kudu man re na le relationship le disupportera tsa Mexico o tuele re raloka le bona ka 2010 mola South Africa celebration yela ya Simphiwe Tshabalala. Hey, re edile kudu mabane ba itse ba kudu. Hey, ne re jikajika re ipshina le bona ne ba thagetse le rena re thagetse and le rena disupportera tsa Bafana Bafana ne re apere dikeeper tse ditala le bona ba apere tse ditala ne o tla nore hae ba ke bana ba motho ba tswa South Africa ka moka ne o le bosekudu
1: ka kakaretso ba le tshwere ga botse ka mowe Mexico go mapetsa le ditoropo tse dingwe tse di tshwereng dipapadi tse tsa mogopolo fatshe kudu ka gore le ya sepela bjalo le ya ka kua le ya go kopana le setlhopha sa Canada ka kua Los Angeles mo tšatšing la Sontaga. Tshwaro ya gona go lebeletse Atlanta o lebeletse gape le ka kwa Mexico e bjang ga o e lebeletse Thendo?
0: Ka mo Mexico o kgona kwa gore o mo nakong tsa World Cup ba rata bolo kudu mara e fapananyana le he o fitlha naheng ya US he re ita keno re fitile mo Miami US a kore le snepenyana le signinyana ya one gore o na le dipapadi tse dikgolo tse di ralokiwang awa o ka se bone selo so eno ba fela o nore naga tsa rena le Canada re kwešiša gore batho ba Canada ba tla tswa ka gore naga ya bona a e kgole le US mara batho ba US bona awa bolo ya maoto ai o ka re a bano e rata kudune so a o kgone o no ba le modi ola wa gore go na le papadi tsa World Cup tsa FIFA World Cup mara ka mo Mexico mongwe le mongwe mo o sepelang o khono bona re no mana hona le ntwe engwe di alang mona heng ba thagetse kudu ke di host tse di buzi ba rata bolo and then re khono ipsina le bona mara re tse bo re re fitla kwa Los Angeles o tla dire ya yingi mara se re tseba ngore kwa US as uno ri ba recognize bolo ya rena ya maoto
1: Tendo Eric tsena kwa ke go leboga re lakala tsa tsapa tsapa fana fana mathlatsa le mathlona le sepele botse ka Los Angeles le re dumerisha tse ba shimane ba ba rena ba uwe le ba botse gore ka ma Africa ba ra ba ratiwa ka le rato la nete nete
0: ke le boile kudu Clifford re ri ba fana ba fana aba fenye ba epile Canada a sina ha yeleng uri ka re tshushetsa re tlo ya ra computer le yona hopefully re tla move le to the last 16 ke a lebo
1: le bogile ke na Tendo le mo kwela maganga se ke Tendo o ka kwa Monterrey gona ka kwa na genyela ya Mexico re mo le ba ga ba ya lo maganga se go me ga ba le re tla pele go lena no la mabaleng a di papadi metsike o se pedi tsela fela re bile iri nyela ya seswai hey re tla thupa ke re la 16 ba ba jedi khibidi wa onola ka ba South Africa ai gone le ngwe ke sa ibushele tsa gape gape o ne di thopa tshekele ke tla bo jang gore ya mo ka re go tla bo imanya mara wa bona e na re ka se fetse ke Canada o gone a di a se ba tswa football man a o gone ba le ke ba tswa meshomo a se ba football a ba tubile guru ka ba tsa meshomo ba bua a se ba ya rena ba bua a o gone Canada a o direge ba tsheke thobela fem ke nako re boleleng ka bafana bafana mpotse le bone ywa le di bone ywa le di kwela bang ba le gona Frank wa ga se tshabo le file yona mo meseng ya le khono le kwela bang a re koeng a re lo cheng ka moshata thobela
2: le ga Clifford
1: re gona le ga ina
2: masina la ri pa sa ka pa sa skra
1: ya go ka wana ri bi
2: a wa na ke rata ono se le bu sha so pa se la sa bre na se re ke le ga kuru e ya pe ne ke tshukile ke sa go era sa nya ke turu e bile re sa nya ke go jewa re nne ka win fair gore go no tsena mola mola la mo ga tlo le tlao
1: ora ora le ga tile menwana le ya mana
2: ei ara robala mara kana tsena ena intrusion
1: no ke ma mara le go ile gore go lebeletse o ra loketse ka mogwa maleba mo ile gore o bila o lebale mo le tjina lo khona
2: ba tsego ke ne ke na
1: e ma khao ke mona ara lo tsheng ka mo chato thabela
3: le fo tele kai
1: ro bona le kai phiri meko
3: tamisana thaniel ka fauma
1: o tshela lidi
3: ke fo tla ke thoma ka gore mama ke kupa chelete ya go bona ba fana Mexico stadium ma se ku ke go bona stadium
1: e ba re ri prime
3: le bo ile mo fokeng ke go bona stadium
1: o kwela bo se
3: evidence ma ho pa ke go bona stadium ke fo tama na kha ke tshita ba tshekwe ke khahlile ke gore taba ya bafana bafana ya go rotswa ka 3 o'clock ka masa ba kiliwa ka ba itsela hlogongwe fa ile belela ena ga o ka lebela le mohlahli wa rena re go yo go prisi wa re thailand ka re likile gore a le a be le ntwe re bitsa re playmaker ile gore re le bogile mo fokeng le mabana sithole wa mona re mushimana le ari ya mihlole mbukatsi kwa morago ba pukile ja le ka tau ba itsetse ngwana ba shimana ba ba rena ba ai tai di tshogore bana hi foto ga bana ba sinya ba fana ba fana o skwa ba ba tshiela mo wa lesing ke motivation ba fana ba fana ba like gore ba phuba rong na re ya gona re tswa kgwele ya maoto ke foto mana ka mo go thapel masekwa gore le go ile ga o ka ka lotola nyele ka motho tswa si wa tlo ka wa mntle wa matsumi tshela tharo ke foto ga ke re mo go ene ke re mo kopa ga o bola ke ba shimanyana ga ile ba lata ba spona ka go shankela tata
1: le mo ile phiri me go are ya le bo are le lo tsheng ka moshata thobela
4: Clifford ke wa me ha
1: a hona nne tego feto ke mokoni
4: na thiku wa kuya na mabala ke a dipapas o bonana le malepa monong ke dile a ke le karapa Clifford
1: ke tsiba ga botsa re le karapa
4: eh monna ba fana ba fana ba tlo ra se re bolaile ke before mahala Clifford e wa tswa ke aba le buisa wa tswa bana ba le no na o ka re o ka tshupa o wa tshupa o wa tshupa bana ba le ne ba tswa ba ikemisha di teka mo ka bona Clifford
1: ne ba tswa ntwa ba enya ka batho ba le
4: monna o bala go thoya Clifford
1: ke nne
4: e re le bele ke go Canada re lo feta wa tswa Clifford ke bala ka le tsa mathati le mathono lo wa tswa ni tlo ya mulimo ke nne ntse Clifford monna e ntse e tlo la mo World Cup e o ka se tshepe Clifford
1: a gre le tlo bona sa maka le tlo bona ntlo le sa etlwaelang ka bafana bafana
4: le botseng the honorable president Ramaphosa re nyaka holiday ya rena ntle le dingangisano
1: e re ka bola ka ra la 16 re aije
4: a o fedile ke le thono
1: e re ka bola ka ra la 16 ba tsebe a bona topa se se lori diba
4: Clipboard re go le bua monna ke ha tuwe ke shutelle go Samson Mathabatse go mphaganeng mo
1: ke go kwela ke go kwela malepare a leboga batho jo tlhola fa mme re re kong Hugo Bruce ga ba swere polelishano kudune ka nye abadi tshile bo radita ba ba buitsa dipudiso morago ga papadi ya bona khatlo lena ga ya South Korea.
5: I'm very proud of the performance of my team and I think we gave an answer to all those big mouths of the last weeks that thought that we had to change something of that told us also what we had to do. We just did what we did. We just did what I wanted to do, and this is the result. I'm very happy for my group.
1: Na le mbona ke lo ba ke gana taba gore o re o khomotsa ba wa melo me mo la pwelo ka mogho ba mara bru khano bru se botse botse nya ka gore ena a pwelo ra rena ka mogho
6: o gulo re Ronwen Williams ore
1: ore
6: ore ntate Bruce o tsanetse ke stage
1: stage
6: yeah
1: room 5 stage ka Ah, menya na re bo jore melo marona ke megolo o re na re nemelo mo ah ba ka se re bo jone ne nu a po re nemelo yo go Bruce ah ba gape re santse re fela re sola ke ka mogho batho ba bona ka gona kgole ya motho ke ba sola ba a sola a go ne ka mogho ka dira ngwana ke ma Afrika bora papa di be le re lo ka Mexico le nna ke a dumela se yona se ya bo rena ya bo rena re bone ka Czech Republic e bile re bone gape le ga ngwalo ma senyalo kone ke papa di ya Afrika bora ena re tse ba e senyilo jo re di bone ka Mexico a re lo tshe ntwabela
7: O monate o bana.
1: Eh le bala komane.
7: A mogotsi ya ka ke thabile ka kujukuju a tseba. Gengengebe ke ne gogwana tsa mapikana ba pa ise sele se se be ke tlose fa gogwa le pikana. A no ja wa tseba. Monna re su bafana e humujije ba le ba be go ba ngengetlo la ba bolela ka yona he. Ba ile go bua le dipeke ba ile ya go tlhapa ka kua he go shuta dinepe football ke e thata mara bo thaise tlhompo ke kana gore ba reng ke ra gore le ba bana o mokwe le motlhatlhi a re ntwa mathomo e le gore karata ka matsepana o boletse taba e nngwe a re ke nnete ya gore motlhatlhi o tse o bolela le bona gore le seka bala dumela tlapa e la e kora gobane ke ebitsela ke fitilego team e korile tswale rena re le maAforika Borwa re thabile ke ra bao ba bego ba lakaletsa bafana tse botse a ke senye motho maina gobane re be re saba and tane nto e be go iriega e tlo e be e usaum moya ya bana ba le ba re emetseng kua jale ke bafana a se Sundowns a se ratanang a se Toitsi a se Rangers a se Maseteng City ye ke bafana ya rena re a e rata ee re tontse ke phefo mogotsi wa tsamaara a tsogela mahala
1: ke re a re a tsogela mahala
7: ee bafana o koprisa yena a boe a fetsa a pake dipeke a tsamaya motho a re tšesitse maemo a boraro sentse go tloga ka ngwaga wa 2000 kone a re qualifya go ya World Cup e sale re qualifya la bofelo ka 2002 a emampeleng bana mpharenyana o bela go seng gore puileng o diragela tele le morago go
1: lokileeo
7: go lokile ngwaneso wa diragela tele le morago gone bjale ba thomo gantsi mara maloba ba be ba sa tswalatsa wa tseba keng ai re tlo ba ruta football mo
1: e re kgwele ya maoto a ena defo
7: ba phalale ke bakgekolo bo mane flora mona batho ba e le gore ba togolela metente ba kuisa football e go lokile ngwana mma
1: mojato bo go le re lebogile a re lelo tšheng ka mojato thobela
8: thobena mr mealaswe
1: le kaena
8: aowa mona ke tsetse ja ke emise flaga o tloa ka Bakenberg Matlhaba ebile re leboa le bo Timmy Thomas batswadi ba kgonne o ba bona lebeloko le metswalle re ba tshwariwa o ba fele ba re etela batho ba re sea le moya sea phela ade Hugo Bruce re mosolla tabe ya hore a shupe batho e pa sola ade mola le a bona hore ha di a joda so no tsano lo go bana motsadi a fetletsetse ka o sade o mo putsa ja maloba ro ska le bana hore go hubane o setlefetse so le bona hore e go sha motho botlhoko tlwa ra ra dumela gore o ri kitse pele mara a gathe mantswe le yena so ha sa roka botsa gore lo ka botse mathobo so le sa ba shiba le ba rata bolo ba itse bang ba itse aiteng mo PSL so yo da bolo de vera lo ka yere itse bang re thabile kudu re folaga e tlo ka backing back e subelle ka polokwane yo mishwa e be se tso dim o da kwa Mexico longen chauke chauba ore mo tlhaisa ka bana ba Xikwembu
1: ke go khwela ke le bo ga re ya le bo ga maga ga sho nete go na re jo mafelelo a re lo tshentobe
9: e dlisi ma cha yo le ka tembisa wa wa ta misha ga fao
1: mo sha tlo mo go re ya le bo
9: no ba berekile le nna ke gata mo mogalajwa ga tile le re mantwa mogalajwa bo re nao ka re bile wa re laela o tswa re buditse re yana wa tsoga mara mantwa ga wa tsara gahla ka mogwa ba re botsa ka bona mara re le boga ba shimana ba rena ga ba khonno go di prova le re tshe re bona re ba ba ntshi bona re a bona re e ba tla no bua ga ga ba jo re tamisha fela mara ba se bela ba boela marago ga na ka kwa ka re ba ba ntshi ba ile ba saena bona ba itiretse bo ka moso re ba le bo
1: Moshato mo go le re a le boga magage shone tlo gona re fitla mafellong a lena no la rena la mabaleng a dipapadi gona mo go thobela FM ya lekgotla gashola Africa borwa nete gona ere ke mo le boga natinoise natiko go kubiana ka motsheletsi wa lena no le mo shipile go fitla ba tlhano magosh ere ke re go lena ka re tla bo tsara kopana ga pego sasa go lena no la mabaleng a dipapadi go megabela ke nako ya ma tla kung.

0: 59.99. Le di-6 pack tsa pedi tsa di-355 ml tsa biri ya Corona Extra ka R195 o seke tsa R45. Di gotlela go fitlha ka di-8 tsa July. Ga go rekisiwa mengwaga ya go fasa ka 18.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya R200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntši. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18.
3: Moswa le bokamoso le Gunadi, the host, go Thobela FM.
4: Moshate wa tsebo le boithabišo.

مشات واتساب البيت مشات ولا فهم كله تخصص على أفريقيا بورا كنانا نريعي تريكا كوا غسلا لا واتير لغاية توما من نير لغاية توما مرة واتساب يعني بحالة دي تلاقو غوبة جا موريا واتساب دي بحالة دي تلاقو إيشا موريا إبي لغونا غو موريا ke la bona motshele jwa tsabela fm ka bokana ga rena re a tseba gore la bone mono go tsabela fm ke bone le gore tsela pele re go fepa ka mmino wa sedimedi tsweka selala kone gore direga ditse maga a mabedi mo e le gore ke mogopola gona mo e le gore go tsabela fm gospel festival ba diragatse ee motse o tla go tsoša ba lotrika selala o tla go tsoša robetse ba re re lapile ba re remetse doctor Rebecca Malopi ee re lapile sale re e tla ka iri ya lesomepedi mo mosegare trika selala o go nyaka ba re ke iri ya boraro Mommy song La Morena ka tsobela fa mo gospel festival o tla go tsoša le ba go dika ba tla re be go metso tso ye ka bagale se metlhano go tsa iringe le rena ya bo senyane le ke le nna mo swa le ka mo sona ke na ke le the host le go ne ke tsa makete ka mnwana i do ba ti ka mnwana mo tshele tshwa ka ka tla ba ga sha go tswa ka molago la zia kana ga go bulela biale ke mo le go se tsa le ka mola bokone bo prima o rile nna ke lapile khona di e gape we no she le khono la le kwa ga mahle ke tloba ke na le yena ka moshipulo go metshele tshwa tsobela fa a re no ntse fatang gore nnete gona re tlabela ka molago la sun city re khone go tlo ipsina go festival ya mosana noshi ya mino mo re tloba re ipsina go di le batshele tshi ba di tishi tsa SABC tseo di shimisha go le leme la letswele ya wana go ba sane sithu le psine mo tshele tshwela fam ga bo se fela biele le khone ka re ga lena la mo sol ka mo so ibile ke bontshe gore ke tloba ke bolela le baso ba boeleng gore ke la mathomo ba tsena go lena la mo sol ka mo so ke mathomo ba tsena thobela fm e sebeng lena nong la mo sol ka mo so ke ba le gore ke re tloba re ba amogela ye le gore e tloba re kopantsha le khone le baso ke taba ye le gore tshwela pele tantse shedi di beke beke ka mona Afrika bora Afrika bele ka kontinente le le fase ka bophar re lebeletse taba ya bafaladi ba bo eleng gore ba ka mono Afrika borwa ntle le mangwalo re tlo ba re bolela ka yona motshelo jwa tsobelo fm ka lebaka la gore go ka lebelela kwa dikgokaganyong tsa leago go na le ba bangwe ba baswa ba bo eleng gore ba tsere taba e bele ka metlae go na le ba bangwe ba bo eleng gore ba phela ka letshogo go na le ba bangwe ba e leng gore ba na le dipotsiso go na le ba bangwe ba bo eleng gore ga ba tsebe gore go diragalang go no ba le tlhakatlhakano ntshi le gore gone gare ya direga motshele tshwa tsobela fm go ka gopola ga botsedi beke ntse pedi go ya go tsharo tsa go feta mo president o ile a bolela fana ka polelo mo weleng gore o ile a tloga gatelela ka bogale gore ga gona mo Afrika borwa yo leng gore o file matla a go kaetsa a ya botsisa batho gore wena o na le pasa wena ko wena mang go ba neng o le ka mo sena mangwalo ga gona yo a file matla go ka dira bjale ntle le bašomi ba mmuso mo president o tloga gateletse gore bja le ka mmušo ba lwantšhana le taba ya bafaladi bao e leng gore ba ka montle le mangwalo o tloga bontshitse gore e tloga le tlhoba boroko kudu ka maatla o tloga bontshitse gore taba ye e tloga e imetša tše dingwe tša re ka reng ditirelo tse e le gore tshwanetse gore di tle di thuše rena bjale ka maAforika Borwa mona re tseba gore ka dika la masometharo motshele tsa tsobela fm go tlo ba go na le mogwanto o mogolo ka mono Aforika Borwa wa kgatlhanong le bafaladi bao e leng gore ga bana mangwa gore wa lebelela gore na ga botse mogonto o o tswa kae o thomile ke eng go lebelela go lwa ka bosenyi bo e le gore bona go lwa ka tlhokego ya mešomo yeo e leng gore go nagana gore go belaelwa gore baswa ba bantšhi goba ba maAforika Borwa a mantšhi ga a šome ka lebaka la bafaladi bjale motshele tsa tsobela fm le khonne ke nyaka gore re tle re bolele le baswa kudu ebile re beletse gore dibeke tse pedi tse re leng ka gare go tsona ke dibeke tsa di-graduations re tle re lebelele gore na nnetse motshele jwa tsobela fm morago ga ditetsi wena bjale ka moso ebile o le modidi wa ka mono Aforika Borwa o bona ka re morago ga ditetsi ka mono Aforika Borwa re tlo ba le mešomo bjale ka baswana o bona ka re morago ga ditetsi tsa June ka mono Aforika Borwa bosenyi go tlile go fokotsega na ke ke nyakang gore tle re lebelela dikgokaganyong tša leago go na le ditaba tse dintšhi tse le gore tswela pele di a ketse ba motshele tswa tsobela fm maabane ke be ke tloga ke lebeletse nkare briefing moo e leng gore moetapele wa match and match e le go yena jacinta o tloga a bontshitse ka tsela yeo e leng gore ba re mogonto o e le gore o tlo ba gona
ke mogonto o e leng gore ga se wa go lwa le batho ga se wa bosenyi ga se wa eng ke molwa ke mogonto o e leng gore ba nyaka gore mmuso o itiele o tse maikarabelo mmuso lona o tlo go bontshitse gore le rena re dutse ka mana madula a bapile fa e leng gore re kwile ka 600 million e leng gore e bia e bietse ka thoko go bona mogonto o le gore o tlo ba o swere motshireletso tsa BFM ke nyaka go tlo kwa maikutlo a baswa ba ile gore ke la mathomo ba tsena tsa BFM le khono gore na taba ye e go bia kae.

0: then le mo di company ba ka fukutsega ga gona go bereka and then le ga mo tabeng ya go clean ba ka fukutsega le gona ba sadi ba ka gona humana mefumo
1: mohlomongwe a re lebelele ke kolo o bolela ka taba ya dikgwebo ke dikgwebo tsa bokhutsa mang tseo e leng gore bjale ka mo Aforika Borwa re ka di dira tseo re naganang gore ba ka ba ba re tsietse tsone
0: re ka rekisa mo dipateng a re mo ditoropong o sepela ke bona fela mara re sfa ka kgona go humana mesomo gona
1: ngwana mama ke tshabetse ke di go boledišana le wena ke mathomo tseno o tlo o dula o tsene o leboga ke nna ngwana mma alala o mongwe sherama mogela dumela tshabela hello go bja ngwana bomma sap ke mathomo tsena tshabela fa ke bolela le mangtle sello ngwana mama a re ko wena ba diang a se re ba tlhoi
2: se re tenang a botse se re košang botlhoko ko rene a fitlhe ka gone a o senyetse a bo ba kgaole ditshepo tsa mo diroboto tsa go controla diroboto eng toropo se matšhila a bane taba le yone mara so ka fitlha ko toropong tsa bo bone o humana go le clean akere and so sa bobedi presidente a kgone go kwa sello sa setšhaba ko fashe la boišaona setšhaba se lela ka ene because istarts wy much and much o kgonne go emelela gore no okay ka e le gorene presidente a kgone go kwa dilo tsa batho ko fashe ka gorena o dialang o ka one re acte so
1: ga ke go kongwana mama o bona ka re ditšhila tse e le gore di tletse mo ditoropong ditšhila tse di dira ke bafaladi ba
2: di dira ke bona bafaladi
1: koma banna and-e nna ka nako e ke tseba le boakgomo ke tseba mo ba yang go tsholola malana bashimane ba kwane ke ba tseba ke bapedi ba reši
2: ee o na le pleke e le gore meba ke dumping a kere ke mo le gore ba tsholela gona ano isider o na le di-dustbin mo ba beileng gona mara so bona a dilo tsa mphuthomoso a ba di tsee tlhoko o ne o rana mo pavementeng ka tlhoka pavement mo spontry a tsholola ka thoko
1: ke
2: bapalae
1: o ka mantse mongwe wena ga o kgotsofatshe ke ka tsela e le gore ba ka ba e tshwara ka gona re lebeletse taba ya go tlotsa dišhileng ditoropo tsa rena
2: ditoropo tsa rena ba itlotsa ditšhila le gore kgaolela le gore sentsa dikhepolo tsa go controla diroboto kore dilo tse ditšhi ba senya batho bale and so sa boraro ko rone ba koša bana ba borona botlhoko
1: ke nyako kwešiša gore ke bona fela ba bo e leng gore ba dialo tse di bjalo goba go na le maAforika Borwa ao e leng gore le ona ba dialo tse di bjalo
2: no ke bona fela maAforika Borwa a ba dire dilo tsa mphuthomoso and so le gona bana ba borona ba maAforika ba bona um di ba sa phele ka mokgwananong nyao pebe e se gona akere di-trucks tse be di se gona le e le gore trucks be e le gona e be e le ko fashe e sa kgone go itsweletsa ka mokgwananong e sa bonale e sa bonale ga bonolo akere so well mola ba yore o tlala ka mo south africa mamele ya thomas prayer
1: o a re itswalele ngwana mama ge ba tsamaya o bona ka re tšhomišo mpi ya diokobatši e tlile go fokotsega ka mona aforika borwa
2: e tlile go fokotsega and-e le human trafficking e ka saba gona la gona
1: ngwana mma
2: e ka saba gona
1: ke go kwele ke tloga ke go lebogile kudu ka maatla ke re
2: tanke ke lebogan
1: go a leboga a gamotse letsa tsebola fm ke maikutlo a batsheletse ba rena a maikutlo a mantshwane le nna bjale ka motsweletsi wa lenane o le legono ebile ke le mogaši ebile ga a mantshwane felo le SABC maikutlo a tsweletswang ka fa bjale ka basa dilo tse dintsi ke tse le gore di a bolelwa mo dikgokaganyong tša leago gobaneng re sa bolele ka tsone mo sealemonyeng ra kgona go ka gorena maikutlo a baswa a eme bjang go tse dingwe tša ditaba tsonatše tlhoa gorena le baga kudu ka maatla le kgono ebile re amogela bao e leng mathomo ba tsena thobela fm le fitlhile ka nako e botse ya rena ya go ketse ka mengwago e masometshelatshela ya gašo
3: thobela fm house number 6 66
4: Tobel FM, moshato botsa bo ithabisho.
5: Ba swa ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bolela ka molomo o tee. Go thushana ka dibaka, ha mmogo le go eletjana ka tse dibotse. Tobel FM, moshato botsa bo ithabisho.
1: Mafateng matelele a diale mo ya tsebele FM ke a lokotla ga tshela Africa Bora le ke lena nola mo solo ba ka mo sana ke hunani the host no mlo tshela pele mo tsela jo tsebele FM ke bula la bia le ka le ba ka la go lo wana bele go ka tsena mo X mo go X e ke di beke beke man e ke di beke beke man ke di beke beke di 30 tsa June di tantse shedi di beke beke di tantse shedi ke TikTok ke mo X Instagram ke gona mo nka re go ake akena mo ke di bona kudu ka matla ke Facebook ke X ke TikTok ke tsana fela fa o ileng go re gona go bona le ba bangwe ba ba o ileng go re ga ba ka mona Africa bora e kwe ke ma Africa dinageng tsa bo bona ba bangwe bona ba dumelana le yona ba bangwe ba gane tsana le yona ko gore ke e ka molkang bang ba dumelana le yona bang ba gane tsana le yona go lebella ditlong tse di gatisitse le gore re di bona mo re go ka ganeng tsela ya go o kwa bohloko bona bana ba banyane ba kitimishwa bana ba tshaba bana ba sa ba balokologa bana ba banyane bele re fetse re tlere bo re ipitse rona ge go lebella motshelo jo tsebele fem o bona ka re go sonetse gore go diragale eng ana le bona ka re wena bele ka moso bona ka re mosho wa borena o bonolo kudu ka matla go ba fala di ba boeleng gore ga mana dipampiri mosho wa borena o ka re motlhomo le wa tsiya nako go ka tsiya magato mo tabeng ya ba faladi ka mono Afrika borwa go ba biang aretse re tla kwa ka wena 0860002452086000252 le khono re amogela bawe e le go mathomo ba tsena mo Thobela FM mathomo thomo ba tsena Thobela FM ge le go rukilwa tsena o sike wa tsena
6: spa se o fa sebaka sa go ithupela karolo ya difoka tsa superfan tsa go feta 400,000 rand go šomiša 650 rand go ba go feta o reka ditswele tsa dife go ba di fetse tharo tseo di kgatha go tema bjalo ka 6-pack ya di 1 liter tsa spa long life full cream low fat go ba fat free milk ka ntle ga lactose free ka 94.99 fela go ba 750 ml sunlight dishwashing liquid tsa go fapana ka 29.99 fela go thoma di 22 june go fitlha di 7 july ge stoko sa le gona ga spa fela go na le dipeelo
1: re le mlotsela pele mo tsheletso tsa FM 086 000 2452 086 000 2452 ke mo social batho ba golo ba boele morago re keng gore na ba so ba bona byang dilo batho ba golo re boela morago re gona go kwa gore na ba so ba bona byang dilo me go pula ya ba so ba naganang a re go wa pele sho dumela dumela
7: ke re go kuma re
1: go sa bo byang ngwana mma
7: Shop shop o seka.
1: Hola. Eh sia bena eta milione bana. Hello Dimel.
7: Yes, es kuna di.
1: Mwana mama.
7: Ngena.
1: Sapo bien.
7: Oh, na ke mapedu jimi mo Montovia. Tsepelo.
1: Ke mathomo tsena Thobela FM.
7: Ke mathomo ke tsena Thobela FM, es kuna di.
1: Ke tsabe di go go bolela tsana nwana mwana mama.
7: Yes, ke mo jabo mo go a mo la mampage.
1: Aha. Hola, hola.
7: Yes, wa tsare ke eng tsuna. Ja re kwa botloka ba faladi ka ba ga radio go ba tsika di ka di ga di notare di tracks tse ba di tsha nga mo ana nga borena. A re sa re go tsola net ka ba ntlo bona bana ba borena e ba kwa botloka shem o ga ba lebelela ba lebelela nna no la di ga ga la la ga mo
1: Africa borwa to shala il Africa borwa ye senang bana ba leng gore ba shumisa dikobatse ka gore beng ba dobatse o ba arre ba tsholo gore ba ba rekisetse dikobatse ba tlame ba sepitse
7: ka nnete se swinate
1: arna ma Africa borwa ba weleng gore ba rekisa dikobatse je
7: ba rekisetse ke bona ba ba matjante a ma porene ke bona ba rekisetse ba ba borena ba ga ba gala go bane ba itshokela ba ba rekisa to bana ba ba borena
1: go ya ka wena ke bona fela ba boeleng gore ba direkisha a gona ma Afrika borwa a boeleng gore a rekishetsa ma Afrika borwa di okobatse
7: awa a di ma Afrika gore ntwa ja di di ma South Africa ma Afrika aba di di okobatse di tlala ga nne ga nwa tsheka ntse di tsa South Africa
1: ke go kwile hle ngwana mama ke tsabetse go boledishana le wena
7: a se se nna dinna ke le go bolega ma
1: ola a go tomo tsana tsobele FM ke mathomo tsana radio hello dumela tsabe
3: tsobele le kae
1: a re sa pula ngwana ma
3: tsobone
1: ke muswa
3: ke muswa
1: a re ikwe ngwana mama ke bolela le mangtle
3: ke go bolela le mokomane wa ga maledimo
1: ke mathomo tsana mo radio ya borena
3: mathomo thomo ke tsena
1: ngwana mama ke thabetse kudu go boledishana le wena
3: Nna ke tsabe ke kuru go tsholedi tsana le lena.
1: O la arena mere go ba ikutla go tsabeng ye ya ditetsi.
3: Mma ntlo ya ka botabeng ye ke di make le wa gore ba go mushe ba ba re tswe ke shile ja mana ba rena di kobatsi. Ke na go ba ne ba re sentse rena ba bamba re sentse re ya dikolong.
1: Ba sentse. Ke
3: re ga ba home.
1: O re ba tsamae le wena.
3: A ba tsamae yo ba sinye di chelete yo na a re sa gone re so re chelete bono re gone. Ibere kisha re re a dira ba re a ba teng ba re ka ntre ka ndi tshipile di tshiri wa botsa ba king a o tshele pe a siyega
1: o ra gore ga ba tsa maile re tlosa la re sa a re sa tlobale di drugs a re sa tlobale nya ope
3: a di sa tloba gona cause ke bona ba di dile gore ke nya ope ke eng ka re da be re setse di ke ope re tsoba fela go le di kwae fela se tsa botata ta gore na di kwae di cigarette
1: ke go kwile nna ke tsone ka go bolela le wena ka morago ga mogwanto go ke motlho mong ka morago go ditshepedi re tle re bueng re kopaneng go kwa gore na e ka ba go sana le duku batse ka bona Africa bra go ba ditsamaile a di salego
3: ya ba tsamaile tsone ba ba fe tsone ka masaka ba tsamaile tsone tso tsohle
1: ke go kwile ngwana mama ke tsabetse go boledisha le wena
3: nna ke tsabetse go tsena mathomo ke tsena thobela ya FM
1: yo ke a le la o robetse
3: o la la ke robetse bo go yo
1: thank you ngwana mama
3: thank you mami
1: hola
3: hola
1: mutsile tsa thobela FM taba ya usini tlhokego ya mishumo ti khwebo tsa rena wena go ya ka wena o bona ka re ba shetse ba sepetse re tlo ba re eme ga botsana re tlo ba so Nelwell, ach, kirata mai kutla basa, kirata kamu basa kaban chama kutla mana? Email.
8: Kirata
1: mana?
8: Hmm, sa, kamu tak kutla, mana?
1: Eh?
8: Mana dia orang Brazil?
1: Baring.
8: Kira mana dia orang Brazil?
1: Aku udah mana mum, eh?
8: Eh, kira mana dia orang Brazil? Naga.
1: Kutele dich.
8: A graba do.
1: Go ba nne ba santse ba sepile.
8: Au au au au. Gore gore foro mane ga rena ape ka mmere go tlhomela.
1: Au.
8: O no rore foro mane ba ra hae ke mo kwa na go kwa ka go ba kere ba. Ya la re tsana space.
1: A re tsana di kgoba tsa mishumo.
8: A re tsana space.
1: Bia le ge ba sepetse o bona ka re le tlo go nang khotsa mishumo ngwana bomma.
8: Are bo re tsa masuelo
1: le tlo rekisha le a gona go a
8: tsara roa la masuelo
1: ngwana mma nna ke tla be ke le beletse so re ne go bona lena le dipakete tsa metlhaga setse le di dirileng le di rekisha le masuelo le tse ka mokana ga tsona ke tsabe tso bula dishana le wena tlhaka matso mo tsana tshobela
8: a ga tso ba go mpo go drama ka go ma kubi di
1: hudi ke tsabe tso bulela le wena ngwana mma
8: ke ba di
1: a e ba re tlo rekisha masuelo ba re tlo rekisha masuelo khunyane nna ke tsabile motshele jwa tsobela FM ke re biale ka baswa le rena are tshuteng go ka bolela ka ditaba tse o ileng gore di are ama iska no ba tutu ra re ditaba tse ke ditaba tsa batho ba golo iska ba ditaba tse ile gore motlhomo re no re tla bolela mo di go ka nntse le ya go le mo selmo yeng moya se a re shimisheng go bolela ditaba tseo le go dika aga Afrika tsa aga Afrika borwa tsa aga ditoropo tsa borena tsa aga le dinaga tsa ga borena tsabile kuruka matla go bolela ditsana le lena ba so ba bantsantsantsa hey ke tabile ka kudu go khwetsa ba so le khono sanga ke itla mo ya mtle ke tla mo shimong ke a mana ke a kwata wa sa ke a kwata ke le lotse ka mokana ga tsona eh sechaba kwa ga Moswane rona o tlo re fa papashi ntse re tswa tswela fela sechaba ngwana mawangkutlwa ke go kwalela morago ka roka gare ga tereni e le yelo ge ba di sa le gona ka thempisa a ga nwe lo batametse ke tshe lo tsaka go dimo ka mokamo ke tsore go topile go efe
9: ke na le nete ya gore ba long kwa ga botse
1: ga ni be le gona ke go kwa pha ga botse fela bialo
9: ke go le bore khuna di ke tshwa ka selo go dumedisa mo tsa tshila le gona
1: mwana ma na ke na mile ke tlo ba ke buela morago ke tsa ditshapotse ke go fa tsona ke tlo fa tsona go tloga gona bialo go tla go fhlela ka metsotse metlhano go ya iringela ya rena ya bo lesomi ke na le ntone.

chaka pukung chamra mogolo. The power of the pussy. It's a pussy power. Matla adipatago. O se go mbialo khona motheletse re kharihlela puku ya Kara King ya go bitswa the power of the pussy. Re kharihlela ka go fa kakaretso ya kgaolo ya yona ya bafelelo ya go bitswa the power of the uterus. Ele go gore matla a popelo. Ore Kara King ore basadi ereng ke le botse. Go bala di phathakgo go ba the pussy go go rosha maikarabelo a magolo kudu bjalo ka mosadi go bala popelo ya gago bjalo ka mosadi go go fa matla a go tsea dipetho tse dingwe tse pedi bophelong bja gago ele go kgetha gore na o ka imaneng le go kgetha gore na o nyaka tata go bana ba gago e ba mang kgetho shidiwe basadi dikgetho tseo ka moka Kara King o re di ka fasega taolo ya gago wena mosadi ore Kara King ore ge e le gore ga ona dikarabo mosadi dipotšišong tše pedi tšeo tša gore na o nyaka go ima neng le gore na o imišwa ke mang gona o swanelwa ke go lokiša ditaba tša gago ore Kara King ore ge le gore ga ona dikarabo mosadi dipotšišong tše pedi tšeo tša gore na o nyaka go ima neng le gore na ge o ima o swanelwa ke go imišwa ke mang bjale ye ke nako ya go nagana seemo sa maleba sa go tšea dipheto tšeo nagana nagana ka gore na o nyaka go thoma go ba le bana neng le gona le mang ore Kara King ore tše ke dipheto tše pedi tše bohlokwa tšeo o swanelwago ke go di tšea bophelong bja gago ka morago ga gore o be o naganne gabotse Kara King ore motsei wa dipheto tše ke wena mme ga se wa swanela gore o no re o tla bona gore o tla ba le ngwana neng le gona le mang goba mohlomong wa dumelela monna yowe a tlabe o tlabe go o phela le yena bophelong bja gago go go tšeela dipheto tšeo a ga wa swanela go dira bjalo tšeo ke dipheto tša go tšea ke wena gore ge o ima na o tla ima neng gona o imišwa ke mang e tla bago tatago bana ba gago ore Kara King ore rena basadi re swanelwa ke go tlhompha maikarabelo a goba le dipopelo eupša ga se raka ra dira bjalo ka makgethe re swanelwa ke go amogela nnete ya gore bontšhi bja go ima ga rena gowe go sa bjakantšhwago ke ka lebaka la diphošo tša rena tša go eta re e fa banna bao e sego ba maleba diphathago yo ntlha o e beile Kara King ebile ga boele morago ka yona ore ke phošo ye nngwe ya rena basadi ore Kara King ore ee basadi lenkwa gabotse ke riale
le tshatsi le lengwe ba nna ba ri imisha me kamara go ge setsiri mile ba re tlogele me re shale re le re shale re le ti siemon se o sa buimana le maikarabelo ka moka ao atla go le siemo seo ore kara king ore basadi siemo seo se hlolwa kere na ka go fa bana ba mashaidi tseo modimo a re file go tsona me re shetse ba re mishitse ba jiwa ke aretse mme seemo seo se re gapeletše go ba botate le bomma go bana ka nako e tee ebile ka go le lengwe re tsoga mesong go ya go ba šomela bana bao re ba šomela ka thata ore kara king ore a re amogeleng basadi gore re mašaedi kara king ore taba ye ga se a re lokela ebile ga se a lokela setšhaba eupša se se bohlokwahlokwa taba ye ga se a lokela le bana bao ba rena kara king o re ka morago ga ge re dirile bošaedi bja mohuta woo re a buša re nyaka go sola botata go bana bao ba go se tsebalege eupša e le rena re ikweditšego go bona mongwadi o re le senkwe le thoko basadi ba gešo tabeng ye ga ke emelele banna le go tlhotlheletša mokgwa wa bona wa go hloka maikarabelo a botate ke no ba ke leka go bontšha gore re ka se kgone go laola tšeo banna ba di dirago eupša re ka laola tšeo rena re di dirago go laola tšeo rena re di dirago ke mowe maatla a letšego gona o rialo kara king mme gona mowe dipopelong tša rena ke gona moo maatla a letšego gona kara king o re basadi le nkwešišeng kudu lena le ilego la ima ka phošo le sa ikemišetša mme gabjale le itlhokomeletšego bana le le teng ga ke le nyenyefatše eupša ka go le lengwe ke a le tlhompha ka gore le ipontšha le le basadi ba ba bohlale ka lebaka la seemo sona seo le ikhwetšago le le ka go sona kara king o re ga ke itiri yo mokaone basadi bošaeding bjo bja rena ka gore le nna ke ile ka ikhwetša ke imile ka phošo bjale ka go rialo go ima ka phošo o be o sa ikemišetša ke taba ye nngwe yeo e sepelago le rena basadi bophelong eupša e diraga ka bošaedi bja rena ore kara king o re basadi a re hlokomeleng boimana bjowe o sa bo bjakantšhago bo kgona go notla ka pong ya leihlo o sa inagana ka go no amana le motho thobalanong ga tee ga tee fela ke moka sa mahlwana sa tsena ka popelong wa šala o maketše weba wena o be o no re e no ba ga tee fela ga tee fela yeo e ka fetola seemo sa gago mosadi mme ya go tlogela kampa ya go ruruga dipoelo tša seo ya ba go hlwela go nagana gore na bjale ngwana o tlo o moreng wa thoma go imelwa ke dikgopolo tša go ya go godiša ngwana go fitlha a fitlha mengwageng ye masomepedi ebile o mošomela ka thata mme tšeo ka moka o be o sa di bjakantša ka nako yeo ebile mosadi o nagana le diphitlhelelo tša gago tšeo o bego o ipeetše tšona gore o rata go di fihlelela go thoma go bonagala gore o ka se di fihlelele go thoma go bonala gore o ka se fihlelele ka lebaka la go tlo tlhokomela le go godiša ngwana the power of the posy
ye ke puku ye o sale go re no ka re thomane le yona go tloga khajana melukhono ri ri begago ore kara king ore kana ko yewe mosadi o thoma go go iputisha diputisho tse dintsi bjale go thoma go bonala gore o ka se fihlelele diphithelelo tsa gago tseo o be go ipietse tsona ka lebaka la go tlo tlhokomela le go godisa ngwana ore kara king ore bjale basadi ke re go lena a re be le taolo ya gore re tla imaneng le gore re imišwa ke bomang go dira bjalo ke go laola maphelo a rena bokamoso bja rena le bokamoso bja bana ba rena go e bolela le ka sekgaga taba ye mongwadi o re by being in control of your reproductive organs you are maintaining full control of your life your future and your child's future the power of the pussy. Hey!

o go nyala a go tlokomela me aba lwena mabakeng ka moka mokgwa owe ebile o botsa monna yowe gore ebile o a kgetha gore o tlaba le ngwana le mang ga o dire diphoso go swana le basadi ba bangwe ge ba no ba le monna dikamanong go fitlha phoso ya go ima e direga ga o ne o dira diphoso go no swana le basadi ba bangwe mme o a gafela sephetho seo sa go ima le go ba le ngwana go monna goba wa no itesa wa ima ga o ne o dira diphoso tseo di dirwago ke basadi ba bangwe bao ba rego ge ba sa nyake go tsenela thobalano ka lebaka la go tšhaba go ima ba furu ke banna ge ba re aowa a re robalane o ka se ime e tla re ge ke ekwa peo e tla ka entšha goba wa swana le basadi bao ba forwago ke banna bao ba rego ge ba nyaka diphathakgo mosadi a gaana ba re aowa o ka se ime nna a ke dire bana goba wa forega go swana le mosadi yowe a kwelago monna bohloko ge setše a itlhomodiša dipelo a nyaka thobalano a mo tshepiša gore ke no o dira ga tee fela ore kara king ore ka mabakana a a bofora a banna ore tlhokomela mosadi o tla ima kokomoga dimpa o se šulufatswe ke banna e be gore go o moalela le go ga monna owe o netefatse pele gore o šomiša dithibela pelegi goba o šomiša dikondomo go fitlha o tlo tšea sephetho sa gore o mo direla ngwana monna owe goba aowa wa gaana kara king ore mosadi o seke wa ba wa re ga se ke go botse o seke wa ba wa ima ka phoso ka lebaka la gore o ile wa tsenwa ke lelopo la legoga mme wa latlhegelwa ke taolo ya maikutlo se sengwe ke gore mosadi o seke wa ba wa itumelela go imišwa ke monna yowe a sa go swarego ga botse se sengwe seo kara king a rego o rata go se gatelela gore basadi le seforo ke banna ka sona ke ge monna a go rapeletša thobalano mme a go tshepiša gore a ka se tsoge a go tšhetše peo mme a re ke tla entšha ge ke ekwa peo e tla wa gaana kara king o re basadi ao ke maaka a matala a go feta botala ka botala dumela maaka a wena mosadi o mo fe diphathakgo e o tla bona o tlo nyantšha e sekgale o re kara king gape o re mosadi ge re tla tabeng ye bjalo ebile o seke wa ba wa itshepa leano la bobedi gale ka diphathakgo go o bona o ka re monna oo o tlo go kakantšha o re kara king o re se sengwe seo se dirago gore basadi ba ime ka phoso ke bjala kara king o re basadi e le ba le banna le nwa mabjala mme ge ditaba tša go tlo nyakana magoga ditla ga le kgone go ba le taolo yeo e feleletšego ka mebele ya lena mme la feleletša le imile ye nngwe ntlha yeo kara king a rego e dira gore basadi ba feleletše ba imile ka phoso ke dikondomo tša go se tsebalege tša go se tlamatsege gore mongwadi o re rekang dikondomo tša nnete basadi lebe le tše dingwe ka thoko gore ge ye nngwe e ka senyega e be e le gore o na le tše dingwe tšeo ka di šomišago The Power of the Pussy ke puku ya go ngwalwa ke Kara King yeo bošegong bja lekgono motšheletše aowa re kgarihlelago
Ke a ruma le rena bo shogombialo khone o kharaking ore lebaka le le

0: Thobela FM Moshati Watsi Boli Buitabisho. Yeah, nee, I wanna grow old with you, Westlife. Hey, yeah, Karakin, uboletsi ufedichi. Omukwele motelechi. Onyako bolela ka ntlha efe o kwele go a bolela ka yona. A ke tse dintshikudu. Ke tse dintshikudu. Eupša, nna e re ko go botse taba nngwe eo ke rile go ge ke e bala, le ge ke be ke bala buka e. Ka kwa e nkgapa maikutlo. Ka emanyana ka ba ka ipotsiša ka re ga botsebotse taba ye e tlholwa keng. Theletša gore Karakeng o reng. Ore letsatsi le lengwe le lengwe banna ba re imiša. Mme ka morago re setse re imile ba re tlogele. Watseba motheletši go o ka nagana, go o le monna. Nagana ka dikgaetšedi tša gago. Gore ba phela maphelo a mabjang ka lebaka la taba e. Tse dintšhi ke a di bona tseo Karakeng a di boletšego, re tlata re di bolela botse mohlomong re nabile bekeng eo e tlago, ka gore tlo no tlela fela go thumeletša puku ye re e feditše. Bekeng eo e tlago re tlela fela go ithumeletša ka go lebelela dintlha tša bekeng ya go feta le tša legono. Eupša motheletši, taba nngwe go nna e bohlokwana tabe mosadi o a e bolelago. O re basadi ithuteng go tseya dipheto tša gore o ima neng, le gona ge o tla ima o imišwa ke mang, o bo o boile gore o na le nnete ka monna yoi. E se ka no bata ba gore phaphara yoo ke imile, o saka wa ba le nnete ka monna yoi, go saka wa ba le bonnetenete ka monna yoi, le go beakanya dilo tša bophelo bja gago. O swana le diphihlelelo tša gago, phaphara wena o imile. O sekolong o swanetše ko go lesa sekolong, o swanetše ko go dira tsone tše ka moka re di bonago. A re mola a bolela tšeo a re basadi letšatši le lengwe le lengwe banna ba re imiša, mme ka morago ge setše re imile ba re tlogele. Mme re šale re le tee seemong seo sa boimana le maikarabelo ka moka ao a tlago le seemo seo. Taba ke re nkgapile pelo ka gore ke e kwaga kae nago go diagametse. Ke ra gore mola ka diago lenaneo le re tshwaragane le diagametse. A ke tse bore taba e ke e kwela ga kae. Ka banna bao ba builego baneng ba bona ba feditše di-university, ba feditše mephato wa marematlou, ba bantsha le banwela ruri, ba bang ba tlatla ka mabaka a badimo a goreng a goreng a goreng, eupša badimo ba sa motlele ga ba lesitše ngwana e sa le lesea, ba tla e ngwana le kgono a ikema a kgona go itiela dilo yona yo e na le go tshepišala. Bjale a re letšatši le lengwe banna ba re imiša, mme ka morago ge setše re imile ba re tlogele. Mme re šale re le tee seemong seo sa boimana le maikarabelo ka moka ao a tlago le seemo seo. A tšwela pele Karakeng a re basadi, seemo seo se hlolwa ke rena ka go fa banna ba mašaedi tšeo Modimo a re file go tšona. Mme re šetše ba re imišitše, ba jewa ke a retse, mme seemo seo se re gapeletše go ba botate le bommago bana ka nako e tee. Ebile ka go le lengwe re tsoga le mesong go ya go šomela bana bao ka thata. Etse mma o fetogileng, o fetogile mmago ngwana, ebile o fetogile tatago ngwana, goba mmago bana goba tatago bana. Are Karakeng are basadi tabenye e le go bohloko gona ka mogwao. Eupša a re amogeleng gore mašaedi re no imaimago re sa ikemišetša, re no imaimago re sa ikemišetša, motho ga a ka gore o imile, hei šule. Bjale o re kara king ore taba ye ke rata gore o mothalele fa ore taba ye ga se a re lokela ka mantšu a mang basadi ebile ga se a lokela setšhaba ke kwana le ena kore go fitlha dipersenteng tšhe e lekgolo ore ga se a re lokela re le basadi ebile ga se a lokela setšhaba eupša se segologologologologolo ga se a lokela le bana ba rena a ke sa nyaka go bolela ka selo a ke sa nyaka go ntšha dintlha tše dingwe ke no nyaka re bolele tše dingwe tšeo wena dintlha di ka no ntšha ko wena tšeo di kwelego o nyaka go bolela ka tsona ge ke be ke bala ka kare tše nna ke nyaka go bolela kae la tseba ge ke fitlha fa ke ile ka ema ka ipotšiša ka ipotšiša ya ka ipotšiša ka ipotšiša ka ba ka gopola ka mokgwa nna ke go tšego ka gona kore ke naganne ka mokgwa o tabe ka inagana ka mokgwa mo bophelong ke bonego banna ba tšhabela bana ka gona kore banna masogana banna masogana banna masogana bašimane banna masogana bašimane banna masogana bašimane ba tšhabela bana nna ke godile mokgwa o ke sa o rate ke sa o rate ebile ke ipotsa ke di o gola ke re wa tseba le gore ke imiše ngwanenyana ke mo tšhabele ke tšhabe ke be ke gane ngwana e ka upše ke rate ka boya ke nnetefatse gore maratanong a ka le banenyana a ke imiše motho kore re rate ka boya re rate ka boya gore a ime tsona tseo ka re di diago eupša yeo re tshwanetse gore e tlhokoma nna ke gotse ke ipotsa nto ewe ke bile mahlatse kudu a sa ka ba lesogana la go gaša bana mo gotlhe fa ae ke modimo ile a nong thusa ka itshwara gabotse maratanong a ka sa ka ka diatabe bjalo motheletse ke feletse ebile ke bolela ka nna ke boledisa ke ditaba tšaaka ba mokgwa a gona pjale potšišo e kgolo e ke ipotšišitše go yona ke gore ge ke kopana le ntlha e ke gore banna ba dirwa keng bašimane masogana banna le bakgalabi ba dirwa ke eng nna ka metlha ge ke be ke e nagana ke le mošimanyana ke kwele e tla mpalela gore e gape motho o ke ngwanaka motho o ke ngwanaka ke no gola e le kgopolong yaka gore a nka se kgone go ka tšhabela ngwanaka ke na le go bolela a ke e bolelela mathomo legono gore rena ka gae re godisitswe ke papa re dula le papa re le bana ka moka ka gae re dula le papa a kgaogane le mma ka lebaka la tša mešomo aa lenyalo ba kgaogantšitswe ke lehu batho bawe e no ba e le gore ka lebaka la tša mešomo go a feleletša e le gore bjale re tloga ga borena mo re be gore dula gona bjale re latelela papa mo a bega le gona re tsena sekolo moe lerato la monna o la gorena ke fela ke bolela ke re mahlatse a ka a magolo ebile go ba le papa mohuta wa papa o kebilego le ena monna o la o ba a re rata gore rata a itlokomeletse rena mo ke na gana gore mo hlomong ke yona tabe e dirile gore ka go lelengwe ke se ka kushisha gore bana ba tshabela bana byang ka lebaka leo ke bone go tate a baga a rata ka gona a re rata le rato lelengwe a re rata ka gona a re tlhatswetsa papa re sa le bashimanyana sa gone go tlhatswa a re tlhatswetsa a re a inela gore ona mosimo ole wa basadi o tseba papa re sa ithuta ke rutile ke papa go tlhatswa nna eupša monna o mongwe o dia ngwana a mo tšhabela ye yona ke e bolela botentempi ya pele yaka a saka ka no kwešiša gore e diagala bjang ke tsweletša ntlha ye ke nyaka go gomema motheletše gore nna le wena a re bolela ka yona ga nnyana gona ka mokgwa o kwele go mongwadi a bolela ka gona yana gore e tlhotlheletswa gape ke maitshwaro a basadi e upša monna go sala o tlogela ngwana o tšhabela ngwana o no gana fela gare ke imile yo a motho banna ba bangwe sale ba tšhabela bana ga a kwa mosadi a re ke imile fela ke imile ngwana o leka leitlho a tsa ka mmone hai a re no e bolelang 086-000-2452 086-000-2452 Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo tšaka pukung tša moromogolo mosadi Shiwe Karakeng o re taba ye basadi ba gešo le itshwere bohlatswa ke feleletša le imile le re le imile ka phošo o sa ka wa naganešiša o sa ka wa ithuta monna yowe ba bangwe le imišwa le ima mabjaleng kokore le itshwere bohlatswa le feleletša le imile bjale ore taba ye e fetola banna ke ra e fetola basadi bo tata go bana le bomma go bana ka nako e tee monna ile mosadi a šala e le yena mofepi wa ngwana wa dile ka moka ebile a paba a palelwe ke go fitlhelela ditoro tsa gagwe e le a tlhokometse ngwana tata ngwana a le gona a phela a le go gongwe a bamba 086-000-2452 Arlocheng.
1: Hey, look. Look at it. Rohan.
0: Hey, look. Oh. Hey. You make me now my Tom. Rapi bilu
1: kwa now my Tom. Sena ditabe. Ape ya ya Hata butu butu motho a ne le maikarabelo ke mosadi.
0: Ke mosa
1: ga ke re tiragalo ye
0: e
1: diragala go dimogagage
0: e diragala go dimogagage
1: e tsege ke di opa motho a re ge peo ita ke tla e latlhela ka ntle o mothata o fitlha kae
0: gape kana ke ke dilo tse dingwe tse a di bolela go a re basadi ba gešo ae motho o itlhomodisitse dipelo o le ore a re o nyaka thobalano go gana re ae se ka tlho o tshwenyegile peo ya ka e re selo nna a ke di bana
1: ga a sa dire bana nkane le sa thome pele la yala o molekola ge e le gore ka mmetle wena mosadi botsobotso o ne le maikarabelo ka mmele wa gago nkane le se a keyane la isana dingwakeng la molekola la ba la boya le bothatso ya gore ee ke nnete motho a dire
0: o mongwe siwa re gawa a re die bona wena nka se go tšhele peo mane bone ke tla re ke kwa kedia ke kwa etla ke tla entšha
1: ka yona matanela yona ela
0: kara ke gore ke nonane tabe ore bone mosadinone
1: ya mafelelo
0: o re yana wa gore a di bana o tla go fa mafatlha
1: ke tšhaile kudu ke motheeleditše
0: kudu
1: kere ma mosadi o reng o bolela nnete
0: o bolela nnete
1: o bolela nnete ya o tlhoka bana ba phefo
0: Yo, nam tsala vele na le re.
1: A tlo tshe mo sadio o le la tabe kgolo ene mo sadio o re rena ba sadi ke bana o ka re a di do re ba sadi ba ba ba tsa a di do re di metsi tsa rena ka rena re ke re ba gekolo ke bona hore o ba fa maele a mangwe gore ke dumo ka ba nke be ebile le bona ba theleditseng bakwetla ba
0: ka gore ebile o ba botsa le taba gore basadi taba engwe e e leemišago ka phoso ke e ya wetse le nwele mabjala le kopakopane le banna bjale le thoma go itshwara ka mokgomo ga le le maikarabelo thobalanong tseo phaphara o imile motho o ko one sa le o feleletsa o mmona bjaleng
1: Ebile o ka no khwetse le lebitso la o sa le tsebe.
0: Wa reresa mongwadi o mtswala.
1: Mongwadi o opile kgomo le naka gore kwa ke ba ebile ke kwa ke itlhola dibeke tse labe ke palelwa ko motheletsa ka lebaka la gore ke sa boya bolwetseng ore ka ba reng tebe ke thoma le ena mathomoto mare ma motlha ke bo ke phaemela fela ke makala o sa tsene ebe o tsena bolo.
0: Awa. Kane re be re sa tla ka lebaka la gore re a neele jana fa e be e le sebaka sa dipapadi a gone taba mme mmanoko ke tloga ke lebogile kudu o boledišana le
1: lee
0: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo botšheletše madimešeng re gona kgaitšedi ka wena ke kgolo a kere
2: ke e kgolo nna go ya ka nna ka nnetse re na le maikarabelo e se basadi ee re na le maikarabelo ka bakeng la gore e motho a tshoma a o botsa gore ke tlo re epe o itakantšha wa modimo ntle ela ka mokara eka e itla tsene o modi wa change e re ntse gore mo
0: thobalaanongpjale monna ore a bona wena ke tla re kekedia e ke kwa ditla a ke tla entšha namele le wena wa mogolo
2: nna ke a mogola mara e itla kere nna ke a mokwa ke a mogarametsa o kry-e monno wa kwatare o diang di a kere ke sere sekwaletseng ka gore ke kitidise a ke a sima
0: efa wenawa mogola le
2: wenaa
0: ejeitsengkore ke nyako o botsisa a mapele wena ka gore o šumo wa mo dumelela wa mokgorometsa ge setse pe o itla wa kgone gape nako go tlo wetsa ngaparetse ka gore bjale go tla mabose a mafelelo bjale
2: o kgonega ga boka ke rena ke ipodisa gore nka se ine ke sese ke kry-e a permanent job because monna wa kgone go frafresa ka lelemo a botsa gaa le o ka ima ngwana ke tla motlhokomela mara e o setse o imile ba tshaba it doesn't matter le 10 years 12 years goba enng a o setse a tshaba maikarabelo o tlo o botse gore aa a ke rena a setsa mogore kwaneng ka gona a ke dumele fora ke monna
0: ntla kgaitsena kampotse monna wa go bolela gona ka mokgwa ore wa se ka tshwenyega man ešaa man ke re ke no dia ke tlare ke kwa pe o itla ka ntšha oeletsa basadi oreng ba kgolwe tabewe ko kakakaretso ba e kgolwe
2: aowa se ba e kgolwa mara le ge e le gore a ka ba ropene selake a kere wa kgone o kwa re peo yela itsene ga tsee ya peo yele ge itsene wa e kore ao nropile mo o na le dinetse ba re ke di boneng after tea
0: ekwamongoreng o nyaka le goga o itlhomodise pele ore a gane nna a nna re ka no dia fela nna a ke di bana
2: nna ke na le tlholofese ke le kara relationship and motho a ka jele ke ya motse kare a ke go tshepe and mara ka selo ke o dietse ngwana until ke kry-a a permanent job a ke nyaka otlo fa ke tlaka le ngwana ke one
0: mme ke se caracing a se bolela go a re basadi e tsebeng ikgwetse o lokise dilo ka moka e be e le gore o tshepa motho yowe o se ka ne o diela motho e leng gore o go tshwere gampe ngwana ebile ga a ne maikemisetso a go tlo o dula le wena ebile a tlo ba taba le bana
2: and another thing e e leng gore ya re fora rena ke peer pressure o kry-a batho ba botsa ba re ee wena ape wa gola bana ba fela this is first thing tsa gore bana ba fela a di go ntse wa zanka ka di bona letsetsa gore o kry-a ba re ngwana a o dire le monna wa kediela mara o tsiba re wena a o bereki o sa ile tshenya ba tsadi ba sa o sa ile tshenya ba tsadi ba sa
0: re tlo fa o khatile go di bolela tsona tse o ka mo kaka botlalo be ke tla go ba re mwana ata mwana o di ile monna wa itiela e mwana ba ke ya di tsiba di polele tshe di bialo hey
2: na le re ntse le gore ya re ga tlo tsa re fule tshiri
0: e ke a le bo ga itse di ya ka mo tshele tshi mari me shao o Ya, hey, arne na ko, er ke tshe mo tshele tshishu. Ar lo tsheng wa mafelelo?
3: Ba ma ke na wa mafelelo ena le na ne o le go nna le botsiso tse botsiso e dilela lata. Ke na na go itse, ma ke wena sa ke eng ke ene ka la hore ke ra pedisa bana ba modimo re nke ba ba le nnete ena ba tola go ropa batho ba basadi. Ena ba tlhoba sa di bona, o ga re ke modimo a die mo hauwa o reng ena ka ra dipelo tsa bona. O be le o dupelela yana o dupelela o homa motho makewe wa tere ke mba sa di ba modimo ba tshwere ba sa di ba le fatse ba tshwere botlhata tsata tsata ba ropa ke bana ene o ga se bona motho wa nnete ke mofing ka gore e re maikarabelo mo mosading na mosadi ya modimo o tlo fetsa yana a dielwa ka baka la gore ena taba ipotsa rono ke khumane monna re tlo nyala maradi a lata
0: yona yeo maolo lebile le nna ke nagana ka yone ke le mokere moadi ore mosadi netefatsa pele o netefatse phele ka lebaka la gore ba bangwe ba batlame ore o netefaditse gane motho la tlamela dinaka
3: make e re salla re dumelelana le o nyalela le bosodi ya maua be re sa dupelele gore ka nnete bata re nyala ka nnete bone o re aua

0: Glory of Love, Peter Cetera. Eke kwa request le go ruila gona go tswella ka tsona ge ya thoma go dira mmino a letshi. A tsena le tongla solo. Mo ile go re kwa ge o ka go bona kwa she o tla go bona ka film ye nngwe ya bana, The Karate Kid. Yeah, The Karate Kid part 2. Ge bo sa go pola film ye a re bogetse ga ntse kudu. Karate Kid part 2 ke bo ile gore kwa she o ile a tuma kudu gona. Glory of Love. Ye go re kwa she le gore le tsa botumisela go feta ke kwa sha ya Next Time I Fall. Ke tsona ka nako yeo kwa morago kwa di be di tumile le go feta. Okay, right. Pele ga ena re ofile kosha go tswa go Adele are make you feel my love. Re tsime tsore na ke le sume tsore le bise iring ya bobedi. Ditorong tsa ka go Tobela FM le go tla ga tshola Africa Borwa 086 000 2452 are lo tshwenya Tobela FM le go nna.
1: Mmm, o kana.
0: Hey, le ka ena.
1: Ah, wa ma ma we ke re go bona ka mo na isu gore re se robale ke ka ba la re ke go le lerato. Lore fallona ka ra le nano la o monna isu ya le ka forre ge re sa o kwa sa kwa bo se o monna isu ba le mo ngore ka ra re ka ra le nano la o ke fela ke mo re ka bo tlo ba tlhokere mo ha fe le pelo ge motho mo thomwe a itswa tseleng a o fe le pelo monna isu o mo se tseleng ya le ka bakala ba bo gone ba gao le rato le rata ka lona o rata o le kana monna isu re me se tlhokomele ke tshe re monna isu ge re sa o kwa sa kwa bo se ya o re mo dimo le ba ding ba le mo na ba wa tla pele le o tlo ka re topisi ga se monna isu wela hai mun go ri le mo ma o ye ka o ka ro tsantsa le bafana bo re di ra e gafa ga ye mela ka tri o tlo kre fa
0: ye ye
1: ye le bela luena ro ra tsela ka bafana ba fana ke pele me mo ka me tsi ri ke ka se fela ke tshe ga ka ka ba ra o ka ro me ba se me ke pepu na sto sa ba dira mathe no so na mona di ruku ruku ke ri papetu ka ri petu ka ri petu ka re ke ta o bona ke le tsa bobedi gore sa se tlo di shalo. I love you.
0: Ke leboga tlhe, ke leboga monna direkoroko re tle gore leboga ke right. Ma ba ne re rapetse, ke re rapela bafane bafane ga e ba le sa gopola ga botse re rapetse ra dira thapelo rabarabarabara o fitlhela ebile re tsaya dithapo re di fa Frank re ke re rapela rapelela bafane bafane ke moka go diragetseng. Halleluja. A re lo chain Tobela FM le gona re gona le kae tlenda ga o roba le keng
2: a re robala go tshelebise re go ba ba lepela re o lepela jale ka ke re le tse ba fana ba fana la ba
0: a re le bogatlhe re le ba tshele tsane
2: ya ma mo tla go la papa re na makhala ze David ma buisela ka go nna le pete ke go ke tsa pe khone ma buisela ke re ho la re ho le le makhala
0: a re le bogatlhe.
2: Thank you.
0: All right, re le bogatlhe chain table FM le gona
3: man of the mesh.
0: Eh, goreng
3: mogore wa ka wa ka metla
0: se baeng
3: kama khaba ka mosebe ke maine a le nna ke man of the match
0: re le boga tle
3: man of the match di tsabele jam di tsabele jam Afrika bo re ya bere ka dingwe bone mabana
0: yeah
3: ke mo motho ke mabane ka masa
0: eh ke mabane ka masa
3: eh eh ba bana ba Afrika bo re ba rapela ka nnete le tsabele jam bona di kwaletse ba fara ba fana ka sepitsi botse
0: a ke nnete we she ke nnete
3: nna na ke ke tshongile go huitse.
0: Ah, bo bula tjo rra. E fela re le bogeng, o phethagetse.
3: Monna la ka tsela monna ile borosa ke go ra gore go inelwe.
0: Yeah, ke na na re le borosa le nkhile kudu kwa. Ka sele bo day.
3: A wa na mo re ka mo buri mo shuwe.
0: Re tla re le bo ke writer ke tsoba fela re tla re yo bolelisana le tsepiso male, mara le tsento bele FM le gona. Tobel.
4: Oh, man of the match.
0: Eh, le kaina.
4: Bona mo le gae.
0: Ba bore gona thobela.
4: Ai nana ke uthele jo wena monna wa isho.
0: Yeah.
4: A o sutse wena re tsare ke gore o kone.
0: Au, a ke ne tar tshegane.
4: Ka nne ke di nna tsama ke yana mo maloko.
0: Braino re o le boga tle.
4: Thank you.
0: Tla gore le boga ke right. If you don't know me by now, ai a ke sa tseba. Simply Red ke go sheka fa go yona re ke kitime. Ke kitimela ka kwa motseng wa Ivory Park. Kamona ka Midrand. Yeah, Ivory Park e ka fasa Midrand ke na ga nabela. Yeah. Ke la tsa tsepiso malema re ke boledishana nna le yena ke moswa. Ya gore le baswa ba ipie gausi wa gona go tlhotlheletsa ke polelo ye le dilo tse di botsetse le gore tsepiso wa di dira.

0: You'll never, never, never, never. If you don't know me by now, go check Simply Red. Ditorong chaka go thobela FM le go tlhagisa la Africa bo rale bilisebe tsa rena ke le sumete re le bitse iring ya bobedi na ke le santile di gare man of the match it's up about basala ga botse ke la botlhare maga ge sho ke a ke tsore ke tla re ke la botlhalla mafelo a kgwedi e maraba ba di 25 ba eme ga botse ya le lona ke la mafelo a fi ba ke le la botlhalla mafelo a kgwedi yeah kgwedi e fela ga bedi ba di 15 ga re ba bale ba di 22 le bona re ba bala ya ka re le bona re ba bala ga o swane all right magaisho ke le tshepisitse gore tle boledišana le moswa ke tshepiso malema o tswa motseng wa Ivory Park province ya Gauteng ka fase ga Midrand gomme re tlo ba re boledišana le yena ka dilo tse di botse tseo a di dirago bjale ka moswa go se robale le ka se sebaka ke mo leletša mogala re man of the matchna e bekedite ke ikemišeditse gore nna ke tlo o tsoga le ka pela ka baka la gore ke na le mošomonyana o montšhinyana o ke tshwanetse gore ke o dire ke o garametše ke go se robale ge re re ga o robale tša bohuta o bjale a re batšhang tshepiso o ga botseng
1: awa
0: re na rena bothata a ke tse bore na o buletse sealemoya ka letlhakoreng le lengwe o hwetsa ka mogae ba nyaka go o thieletsa ka nako e tebele se dira feedback ka mo letlhakoreng laka ya e ba ka e ska ba kholenyana ge ba nyaka go thieletsa ba dilela ka dikamoreng tse dingwe wena ga ba ka engwe re tse bjana
1: e bjang
0: ya ya go lokile bjale dilo di ga botse
1: okay
0: all right wena o mo so ke tse ba re ba so ba ntshi ba ga re bolela ka ba so ba ntshi mara ba ma tshitse ga bana bothata gona le ba so ba ile gore ga o ka re o na le mengwa ga eme kae ba ba le bothata ke na bothata bo la ba feedback bo sa wile ke tsore ka bore lokisha byang a ke tsore ke network go ba ke se ya le moya gausi fela bo thata bo le buile ga di kwane ne se ya le moya ye a di kwane a ke tsore rena di tlhotse ke eng gore di ska kwane mara hey be dina le go se kwane
1: ya
0: ke tsapa ga le dikise ile ya ba re tsapa ro dilo di ga go tsile o ba le ka go tsileletsa le ka mogae awa a ba shibise ka mora engwe wena o be ka letsa koreng le leng yeah metapiso amangwa ba ba ka o dira gore le khone le re go boledishe ka bakala gore o moswa e fela o sepela o ralala le lefase ke dinaga tse dintšhi kudu tse e le gore o setse o ile go tsona ka ntla ya Aforika Borwa ka baka la mešomo e o e dirago science and technology le kgwebo ye o e tlhamilego mengwageng ye mmalwa ya go feta motho a ka ipotšiša gore na ga bjale o na le mengwaga e mekae bjale ka moswa ge re re o moswa o na le mengwaga e mekae ga bjale ye masomepeditharo 23 all right ka mengwaga e masomepeditharo o setse o sepetse o se aloga go tswa di-university o ithutile a re ke re bolele ka ke nyaka re thome ka kgwebo ya gago ya game ke game territory go ba lebitšang gamers territory e sepela bjang ga bjale ke gopola go na le nako e re ebile ra boledišana le wena ka yone
1: a yana e pela botse e bela o bile wa ba le ka pa sa kom ka na go ela go bona tsheo ga go fitlela byale ka le ke le ka thama ke dingwe tse di kgwebo a e fela di sa le ka mo ga le papa la technology Bale ke master tshwere ke company eo e focusa go dira thuto ya baswa gore e be bonolo ka go shumisa selo se re se tsa gaming so re dira thuto e be e kgone go dira gore thuto tsa o tshwana le science le math rank ke dithuto tsa gore ba swa ba di bona le boima e fela ka gaming sa element ye re tsha go tsona e dira gore ya le ba ba ithuti ba gona go a go ithuta ka tsona ka tsela yeo ba e ratang.
0: Ke nagana gore ke engwe ya dikgwebo tse e le gore ke bone o fetoga morale a hero mo Ivory Park mengwageng ke bone dithelebišeneng mengwageng ka bangwaga o feta ba 2024 mo e le gore ke bone o e ba mogale motseng wa geno Ivory Park le ka o thuša bana mola le mola ka tsela le tsela ke tse dingwe tsa dikgwebo tse e le gore di be di kgona go tlhotlheletsa goba di kgona go sepetsana le seo ke se bonego se ke bolela ka tsone.
1: Ekaka nnete ka gore o dumela gore gaming ga se boithabiso fela e ka ba sediriswa sa thuto le go go fa bašwa ba bantšhi menyetla ka gore ka company ke ile ka kgona go bulela bašwa ba bantšhi ba o tswa mo setšhabeng sa ka menyetla ya go ithuta le gore ebile ba thoma go rata le thuto.
0: All right. Ye nngwe e gologolo ya o dira gore ke be le kgatlhego ya feedback e le ba bothata a ke tsebe gore na re sana le bothata baeng e ka ba o šomiša di-headphones goba se sengwe fela e ke o le ka o bea se sengwe gabotse. Ye nngwe ya mabaka o dira gore ke nyake go boledišana le wena le kgonole ke ka lebaka la gore matšatšing a mmalwa a o feta o be o le ka nageng ya China ya tshepiso re na le bothata jana ka mogala go na le
1: bothatadimile ka moka sana mothatšhile dijeale ke zamaohitanyana ke bona o mekaokaone
0: allright a re tswele pele ka re goba o tla ba kaone o be o le matšatšing a mmalwa o be o le ka Japan go bare ke re Japan e fela bo le ka China sa tse bo letlhakolele e bo le ka China matsatsing a mmalwa nko re tlhalositse ka leeto la gago ka lebaka la gore go lefale o ile ka lebaka la tšeo di dirago tša malebana le science and technology re tlhalositse ka leeto la gago la go ya ka China gore go bo o diragalang ka China bele ka moswa wa mengwage e masomepeditharo setse o ralala le dinaga bjale
1: le ke baka la China e bile sebaka se segolo sa go ithuta go bona ka moo naga eo ya China e šomišago technology science le kgwebo go rarolola mathata a batho. So ka lona leto le ke kgonne go etela mafelo a botlhokwa sa kgwebo le technology ka ba ka kopana le borakgwebo baithuti le baetapele ba diphetogo tseo di diralago go tšhaela tseo di affectago lefatshe ka moka e senkgatlhilego kudu ke tsela yeo China e tšeago innovation ka yona ga se taba ya go ba le dikgopolo fela e tšea ke go ke support yeo e dikgopolo tseo di kry-ago go government ya bona le private sector.
0: All right. Baswa ba bangwe ke nagana gore dilo tsa mohuto o bjale ba bangwe ga ba ke ba nagana gore e tse re ka kgona go fitlha re ka kgona go sepela dinaga tse dingwe go diragetseng o hweditse memo goba o tsentšhitse dikgopelo wa re le nna ke nyaka go ya China o hweditswe bjang gore o feletse go e ba karolo ya ba bangwe ba e le gore ba ya ka nageng ya China go ya go khwetsa tlhatlho ya mohuto o bjale
1: gantsi seo ke se bonago ka bašwa gore bašwa ba šoma e fela mešomo ya bona ga e fediwe ke batho ele bašwa gantsi ba tshwanetse go šomiša dilo tsa go tshwana le social media go bontšha mešomo ya bona ka moo ba tla kgona go kgwetsa le di-opportunity tsa go tshwana le tseo ao di-opportunity tsa go tshwana le tseo di nyaka gore o be mešomo wa gago tsebiwa ka montle gore o kgona go ba le thuredi tsago ke credibility gore le ge o representa county ya o tshwana le Afrika Borwa ka montle already ba tshwetse ke ba tseba o ke eng se o ba re ka go sona. So eh then na ke tsepa o ke le ka ka ka tswelela ka ga se ka khetwa ka nda ba ba swa ba ntshi ka makala o re mushumo wa ka wa tsidiwa.
0: O ka ka mantšhomangwe o dumela gore mogwa wa social media ke ona o kgonang go thuša go phatlalatša tšeo motho a ka nyakago gore batho ba di tsebe ka lefaseng ka bophara.
1: Ka mogolo.
0: All right. Yeah. Re tloga re lebo. Ke nyaka re lebelele mohlomongwe o tlhotlheletša le batsho ba bangwe ngwageng wa go feta ka kgwedi ya June re be re bolela le o mongwe wa baswa ba e le gore ba ithutela ka nageng ya Japan ke gona ka mo ka nageng ya Japan re le ka o ka khwetsa a mangwe a mabaka o dira gore motho a ka nyaka go eo ithutela ka ntle ka moshama wa tle e sa le moswa gona di go ikhwetsa diphetogo tsa bohutamang bophelo o kgona go tlwaela bjang go phela ka fao lebeletse mekgwa ya dijo belebele le kgone le re bolale le wena o fetsa o bua ka China. Batho ba ipotsa gore na tse di kgonagala bjang e fela o tlhalositse gore nako ngwe o tshwanetse gore o direng na ke maele a mafe a e le gore o ka kgona go fa baswa ka kakaretso kudu go ketelo ya gago ka China e be e se fela go yore ke ile maeto ke bona ba bangwe ba fela ba raoa ke gopela le ndirele di donation ngwana o tsenetse bo mmase botsana o ya kae Australia tsadi e fela wena e bo ile fao le bakeng la go matlafatsa kgwebo ye o shitse o nago le yona le gore o bonagetse ka kgwebo tse o shitse o di thomile ka mengwaga e mennyane ka mokgwa ka gone ka gona ke maele a mohutamang o ya ka tsela e le gore ena o shitse o thomile ka gona dikgwebo tse ga o di thoma matlhaletlhale a go wa thoma le mengwaga e o e thomileng ka yona ke maele a mohutamang a e le gore o ka kgona go fa baswa ba bantsi kudu ba e le gore ba sale dikolong tsa bo di high school ba kwa di kona ba e sale di-university mel lebelo
1: ke bona ebilele nako e botsi ya go fa molaetsa o kale mamotla kobe ke le fighting last Soweto le Pretoria ke fa detox tsa career advice. Bjale molaetsa o mogolo nka rata go fa baswa ke gore ba ipone gore ba seka ipona fela ba le bokamoso e fela ba ipone e le present leaders ato re gona bjale ebile re na le bokgoni ya go gagola mathata a le golo ra emela bokamoso ga kgone go thoma ka gantši baswa ba bantši ba emela nako the perfect time ba kgone go thoma fela nna ke re nako e mamotlha ebile nka dira example ka baswa ba 1976 ba ile ba lwela gore rena re